0: Lolo, a swa tsakisa kuve se a tshete mukili vakiti. Oh, 2 horas na 3 minutos, muito cedo Granzeca, o assinti sawakunga muito cedo Granzeca. Oi, oi.
1: É bom, cara, garche.
0: Rishile, ninjani ke?
1: Olá, na mamãe Helena também, mas ela barulhosa, barulhosa, barulhosa.
0: Oh, mamãe Helena, oi, oi. Inje, você vai só com a vovó, mina? Com a nome, mina, e Helena? Nintu, por favor.
1: Ah, eu
0: sou, né?
1: Inje, vem, mamãe, não conta com o gás.
0: Ei, o Mr. Smetile, mano. Pai, aí eu pisei.
1: Mas já tá lena.
0: Já tem, vai, nem ela sou. Inaka a ngene makene ya tsake ku senya muhla ku nghena nwina va mamani mpela mihlengela
1: hi swona leswaku mina leswi no pfula xipalu no vuya hi gresa leswi
0: okay
1: komo ni khongela ka tolo ka ni gwenta na ku ya na mahaxa
0: a ni ku na mahaxa vakiti kuve a ma xilembe leta ku hi ta famba na mina ta va ni le koho Anshaka makanya muntla hi la kutiva leswaku mamani loko a chadila ni nuna anga swive kota ke ku veka mapimu ya letela nakani ta masangu xana ke loko fika nkama lowuya swaku ha papa ai mahesi xileswi swi lehile swa koteka ku va mamani anga swiveka mapimu lawa kumbe swa n'wi yilela xana ke
1: mamana mapimu lawa nge maviti
0: swayila
1: Saila. Mm. Kusa ata hinda kuma pingo na ngena wona wolawo. Sema umela nyamthema kabona.
0: Yeah.
1: Ama jonje kwe.
0: Kamani.
1: Kamani.
0: Yeah. Yeah.
1: La hela ukati lana.
0: Uh-huh.
1: Mama nanga na rito.
0: Yeah.
1: Ama pimo lawa mamana nga na wona lawa vanga ta ekhali na vama na vama tiro ama makona uma funde stav lawa so ku nyamuka zwe mamana nga zwelo kako mina ni vona mavonela ya ku kare nada shona le shona
0: le yeah yeah
1: ha wona mavonela lawa mavonela mana ba vha tala a stimela ku fambisa munhu munwa hinkwero
0: okay
1: Ambe shokota la va motorista la, munwa driver ka sho.
0: Okay.
1: Ama bona la mina ni vulavula ni ngimalana ba.
0: Se manje loko so humelela leswa ku kumbe xana ku tshuka kumbe xana ku uwa jonza kumbe xana ku switwa ko lomuka mabulu lomu. Switoka mina kola no nwini ntsena ka mabulu ya wena, swinga ta dzi swifiki ndawo.
1: Swi ta ndambela ndleleni ku hala ni nga switwa kona hala.
0: Okay.
1: Ani ngene na wona kaya la.
0: Okay.
1: I wona mabulu ya ku ngena na wona kaya la wa mabulu loko swiketani ya ku hatula munthu.
0: Okay.
1: Ba balanga ta khona mabulu. Ni mabulu ma ai la swi sukela kwi.
0: Yeah.
1: Ha ni mabu baba etatwa ba. Ernesto Muzinho, o Zandamela, Mapapa, Flip, Dombela, Gio, Novela, Crimida, Kumai, Kole.
0: É a Kenza. E Kenzile, Chegueiro, Mãe.
1: E Kenzile, Chegueiro, Mãe. E Kenzile, Chegueiro, Mãe. E
0: Kenzile, Chegueiro,
1: Mãe. E Kenzile, Chegueiro, Mãe.
0: É a Kenza. Como é que você está aí, Nassau?
1: Canma, Muntiro, Nene, Bamkabem.
0: Bye-bye.
1: Loko sokoteka hi ta vonana nkama wa kona.
0: Swi fanele ku sokoteka mpela. Swi nge mahi swi nga koteka.
1: Karimama, karimama.
0: Inkomu swinene. Bye bye.
1: Bye.

0: tifilo a mina mo hale aka mina a switiri lero a swikona lero lezako la u gonza u tome kanyewane le kufuma ke role wa le moya ku ka ndzi nga ku tila ku na hegonza nga suka hegona ku sukela nga tshama zwinwe la
1: ya
0: azi ta ni story ya sa aku ku ri bulini vanghana ora swi kuma e kambe zwa ta la ya suka vuthu ka mina mina ndzi vumi va le tolo swi tirhela ndzi mina muhala a swi kona ne
1: swa ku munhu a nga swi twa ku kuma mabulu loko a ya ku lukiweni nada a swi twali
0: nada nada a zona leswi mukhave la ka mina wa munwe a swi tiva n'wana mina nada a swi tiva na wowe
1: ya ya
0: ako sa kunukiweni kwezi ka mamona zikholwa zi
1: ya
0: kunukiweni kino ka ndzi jikile ya buwasini a nga ta ta byeni na leswi a nga swi kuma a swi kona leswi ya wowe mina wa munhu mukhavela a ndzi pfumeli a swi kona leswaku la ku cinca madasi laha ka tsunga hi famba hi kinta
1: Nalimani ye.
0: Na ehe.
1: Ngwena.
0: So, pota la ngwa ndi. Bachi manje manje.
1: Yeah.
0: Banje vane fanele. Bako sezwo ni ka telefone. Zwiko nchakala tshakala. Wa bohelela nengi ya hetsa. Ta dza sigara kona yi. Pamisa mo la kana na mkhavela a zwikona.
1: Leso swifanela ku dirishiwa wena ntse. Ai, situmbulele. Vou kuchova.
2: Ah, é, ana tshantu vonga ni yo le liwa credit. Ana tshe.
1: Okay.
2: Ana.
1: Asha mapasa. Yo le usayi back.
2: Amakale ya tokala. Eh, ni ku hambana lo minjangoni ka hina ni lo mtindzuni ka hina.
1: Awutike.
2: Avavanuna vavasa avavanuna va hambanile tindzondo ta vona munwe ni munwe a tirhisa xa swilavi swa ku swona a ndyangwini kwako a ndlwini kakwe maxi lava va nga ni mahanyelo lawa va fana ni leswi a valaku bava loyi a humaku lweyi va hale hansi hi nhluko va hale hansi hi ku tsaka va hanya xifana xa khale ka vabila va hanya xikhale xa ku a wansati a famba endla lipumba na bava a rhwala mala wa mpahla a tlhela a tlhateka kazaku a tlhela a tamela bingari ku bava o wa tshutela a wansati a yenca ngi xikravu ka nuna wakwe a wansati a nayo mfanelo loku wanuna a tshunxa nsati wakwe loku wanuna a tshembile nsati wakwe a ri tolo lakwe a swi funda kwihi hi na vavasati a bulelanga mina ni khulumaku loyi ni fundhise nsati wa makwenu wa mina a ku etlela hi reve na vati va ku etlela ndzhaku se hi bulelana se ni ku ha swona ku nyata mina ni swi kumiseli leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ku nyata a ya gwela manu manu a yo pfumela va maha se a gama a wuya ka mina ku nyata ku i u yi hanyisile swi famba kwasi ku etlela hi reve swi pfala leswi hi ngama hi swa swona leswo hi ku bula hi bulelanaku a nga swi kumanga ka wanuna leswaku swi fundhisiwe hi mani leswi nga wu joli ke a wanuna loko a tshembile nsati wakwe a nga mi tirhiseli ku biha a ku leswi u swi bule hi mani u swi fundhisiwe hi mani famba lomu u nga swi funda kona na ku va tshembanile leswo swi komba swa ku nsati wakwe a mi tiva na hali ntunga se aswana saka nompodi asifunda ka vanhu kuloni ayo sifunda ka wanuna loko sato ona mutshembile ufela kuva ungamupfimiseli ku biya ni loko wa sata upile kusaka nana na wa sato hambanile kuni anga upo mosha kulwe au pile utomla kwa lizini sele au katila kwe se kuni lwe atakani majevejeve se ungamupfimisela lwe
1: ya
2: majilwe umwana kusaka anyimele ukati angwe mupfimiseli ku biya aleso swa ringana mina ni kulumaku mina ani chuseke swinene ani chuseke swinene kanuni wa mina kuma hinkwaswo leswi ni swi lavaku swin'wana ama hi ku ni chusela ama hi ku ni tsemela ku vhiki leli i la wena ku la ku uma leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi mina ni ta nyimela wena ni nga ma hi ku chava ni gama ni thetha a ku u chava mani u ni chava hi mina mani ka wena mina ke ni ti tshikela ku wena wena u chava yini u ndzi chava yini kasi ndzi mani ka wena loko ni ma hinkwaswo leswi ni malako swi ni malako u tolovetana leswaku u nga chavi ku mbala leswi u swi lavaku a ka mina hambiloko gun'wanisiku mina no wa swi kuma xihandle se ni ya ni wuya la ka ni ta fika ni etlela hikuva mina ni xurhe ni dzenile se wena u ta chava kutani hiya hi mhaka ya ku mina a ni se bala a hinkwaswo leswi munhu u swi pfumisaka swona ni leswi u nga swi twaka vanghana ku fana ni luya wa nge wa ku yimbelela a nge u nga gweli u nga va gweli vanghana va wena a gwelana hambi yi nga vanhu na magwelana
1: okay.
2: A ku na lweyi a kalaka a nga buli swin'wanyana vavanuna va bulelana a mbulela ni wamina ku sweswi ni swi twe joni a ho bula ni vanghana se na mina una swi bula ni vanghana va ni gwela leswi ni gwelaku na mina ni va gwela leswi ni swi tivaka leswaku ina a swi funde kwihi vavanuna chusekani hikwa nkama se wu helile tlangana ni vasati va n'wina va nyikeni ku tlanga vasati va n'wina va nyikeni ku tsaka vasati va n'wina lomu tindzumbi va n'wina hikuva va talanga wusa va tele ku ta tsaka na n'wina va chuseleni hinkwaswo leswi mi swi lavisaku swona ni leswi wona swi navelisaku swona ni loko a ku gwela swaku mina leswi ni swi buleriwe hi munhu swi bulele kola ka radio le swi kona ni nga fundhisa mina na ka ha tirha mpfarhi wu ke na hi nge se pasa na a maputo ni ya ku nyambana
1: okay.
2: Na hi bula hi mabula ya kutani hi lawa na ku tirha mpfarhi wu ke vedyo mpfarhi wu ke ni munhu hi ni leleza swilo van'wani va swi kumela kolaho a tlhela ku hi kasi swi tano ni ku a ku ni nga muki kaya a beja ku ni nga muki kaya hi ku twa leswi i kola ka radio loli na ha ha tirha a xahixani tse a hi fundhisana nini a hi dyondzisana nini la ka radio loli ho dyondzisana a ku na loyi a swi tivaka mazwi loko mbile ya wena ni n'wile nsati wa wena a ta nyimela wena ku hundza hiya a mahela hinkwawo ma ta sungula na wena yena a yingisela wena leswi mi swi kulumisaka swona leswi swa komba swaku hambi ku munyimela u munyimeli a ku disparara wo disparara wena u hundza u heta ta wena yena a sala ni xiviti xakwe
1: ku twa hepo u ta tiwonela
2: u ta swi wonela se a huma wansati a yimbelela nhlekani wa yimbelela a yimbelela hikuva a nga tsakanga se loko a tsakile mo hlekelela loko mi humela handle tsakisani vasati van'wina va ta hlekelela loko va huma laha handle hikusaka va nga yimbelela loko va huma va nga tsakanga a huma mugwela swaku hamba lomu nga swi funda kona a ta yimbelela nhlekanihlekani a nga hlekeleli a ni la ku hlamula leswo
1: hi khensile so ku ve mipatsani na yini heyi i nkoka mhaka ya nkoka laha se yi ta sungula ku kufumela van'wani va le nada van'wani va le hi fambini mahlweni i nkomi swinene ku hlengela ka n'wina mabulo ku ya kana mpela
2: mpela ho ya kana
1: hi ta twa van'wani loko va hlengela leswi va nga ta hi byela swona so
2: enaka se a luya wa bava luwa ku tlumuleriwa tingu hi n'wana wakwe loko wa le lomutlhaveni loku luya a nga kuya vhiki leliya loko a le lomutlhaveni loku a wu tomuchela xisila a nga gangisiwi hikuva ma ha leswi ya mhaka ya ku landzela ya vavanuna a wu tomuchela xisila a nga gangisiwi se u mu wova ku n'wana a nga leswi u nga mahiwaswi mamani wa kona a mu wova ku n'wana a nga leswi u byaku ma ha leswi hi mhaka leswi u nga rhuketela ba wa wena komba kombela rivala eka ba wa wena futhi u nga hamba xikolweni hamba sontweni ku ya sonto u kombela rivala eka xikwembu hi ku swaka u johele ba wa wena ke umukoketela umuona swaku akakuna ni salungila tsikile leswi hekwa aleswi simuyencha kunwana lo ayenchiwe makale ya vanuna agangalwa gangala kwa aswona alilisima leswi anga kasoselo kwa mukoka wa kwa mtulala tu amkumulala tungu tiwa swaku lo mudoropeni asikona sisila si asu lo mukhaveni lo mshombulukela lo se loko akutani lo mukhaveni wo mtota sisila anga gangisiwi se pronto muova mamunga a depois loko muona swaku a hanyile se a tikiva a landzisela minawu ya kereke a landzisela minawu ya bava a landzisela minawu ya la kaya se umhlantswa se hi kona a nga ta puka mazi leswi a vana va masiku lawa va ndzi hanyi ku lava ku hi va famba hi maqhinga hi va mahela maqhinga na hi nawu para va za va kota ku yantswa loko swi kombela ku yantswa chao
1: Inkomu swinene enhlengelo wa n'wina hi timhaka ta nkoka mpela 2:08 minutos Mwingiseto kurandzeka a hi kungeni ya vula leswaku nyamuntlha ku nga ta sala munhu hi nga kanakanene hi pfunswa ku e nyamuntlha mina ni ta sala mina ni nga ta fona laha nyamuntlha hinkwenu hi ta va hi li mukhani loko ve hi vulavula hi titshandze laha hi lavakaka kona hoyohoyo Mwingiseto kurandzeka
3: inkomba pa hawuxi
1: ri swile i ri tilamani kele
3: tevulana Nelson Usivani wa le Gwengeni
1: Nelson Usivani
3: Gwengeni
1: Gwemuleni hi le mukutswari wa ka khoseti lomo
3: impela papa
1: matsuva wa hina mbuyangwana inaka hi nga yive ni nkarhi a hi ngheneni makeni
3: mina papa mina swo tala
1: ya
3: wansati wa mina la kaya apara a ni thwisela leswi a swi lavisaka swona nsati wa mina mina na mi thwisela leswi swi lavisaka swona
1: Ya.
3: Ndzi tsakonta ku na kufunda kwini xiku tsakala tsakapo pai asikane.
1: Okay.
3: Ndzi nini na kuno na wayena. Ani na akani butisa ku nkata. Kisi u fika sa sora so unwana u gaenda. U funde si humani na ka mbira mana na pisori. Yo kula ndo ku kuno morara ndi ta ku ta na nda le shini ndi shiwa ku mbavangani kwa yi ta utomo. Ndzi tsakala ku pai, a tshini na futu vai na. Ati bala leswi a swi hlayisaka swona ala kalaka tsakanana
1: manje a swi nga ta ku kanakanisa kumbe a va swi fundi kwini kumbe swi twina mani nada swi
3: kuhi ku hanya ni tali na vanhu papayi kumbe swi swa ku tala hi ku hanya ni misaveni ya kumbe swa ku tala swin'wana swi na xikolweni ka vanghani ku fambeni dyondza swa ku tala ngopfu
1: mhaka ya nkoka ya twala nakona hambi loko ho vutisa leswaku a swi fundi kwini loko hi ri leswaku ha fambile swi ta va swo endlekile hi swona a hi nyiseli van'wana a hi nyiseli van'wana ka mabulo hi ta vonana ka xikolo leswi tokama swi nga le khale le ka 2:20 minutos kare hi angalasela vunanga mwingiseto kurandzeka hi angalasela vunanga hi kare hi patsana swin'we ka mabulo na vula leswaku ku nga mwingiseto kurandzeka hoyohoyo mwingiseto kurandzeka
0: Hello.
1: Hello.
0: Eh, mukavela.
1: Ah, imina ningo
0: kulu. Lo muhala uyakho lo.
1: David Muhale. Eh, ya,
0: kunini. Eh. La tsamena akona ukarawa. Asatwana elivre, ba lezi ambiliya ku yishiva. Amuwane ni muwane ka butu wa yena ma lesa zilavaku lo mungwini ka yena mina ndzi chusekile amunhu ko dawula swaku a ndzi chusaka ndzi zaheka munyama a ku na problem ya xindzili ka mhaka leyi ka mina a yi kona a ndzi le a va mahi ka mina muhani a swi kona a swi ta tambela hi litre hi tirha lichi hi lichi ya xilavaku maxi ka mhaka leyi laha ka bela muhani nada akava kuna a yi tirhi a ndzi wuli ku yi nga tirhi ka vakwana mina ndzi humele wu khumini ni loko munhu a wu li ku ndzi zaheka wu khumini a ku na problem maxindzili nada
1: hi swona hi khensan bye bye swi mi vavile David Muhale a tshama ku vuya a yecha ku hi n'wi mina ndzi ya leswaku mamana nga mana ni rito hinkwako manje ka mina leswo no a twile ni mun'wana mwyingiseni oyoyo
4: Ah shit bam Karen.
1: Oh, pandam jeken.
4: Ernest Mozini koko ka pandam jeken.
1: Ernest Mozini. Ali kama chichi ya akupfuleni ka musambona anga ugwela ka Daniels anga ugwela ka Danielson Nyankula
4: amandla
1: bakethi kambe ayika kinka moving set ay bulile ti tiyela naka nina
4: yeson yes I'm coming no nikinza nisetom
1: okay.
4: Ina na ateka na malundia kusangula primero ano segundo terceiro. Se junto sana ni dilisu ya na sutivaka, lisu minau ni sutivaka. Ay mandira na kusa, ay manara, ay muna, manyingi.
1: Okay.
4: Eto, si, lang. Ana nditi, ay, kwas lisu silesa kwa sol. Talawa, ima tivaka. Yeah. Agora se não nunca. Eu quero me sentir no ano. Eu quero me matar em frente a mano.
1: Porque
4: namorada. Porque namorada.
1: Você é mal antes de auial.
4: É a minha alma, mas eu chamo ainda chamada. E depois já, dopo nia, nima yal, intaiente, se so tu ne tunsa sono kamini wakolu ya.
1: Ok.
4: Mas insa usta vava, I ta utisan, I ta ulovisana ya.
1: Eh, usta fika nilom?
4: Sinte, oh, ten, eko singani vava mbili, ni wai, rafisi, kuwa wana vana vabadi, maa fisi wangwa, isi lesu.
1: Ya. Eh, amakala yu.
4: So, iki wa wangwa vava seto wangwa, porque, Uma mamãe não vou um colo. Aí isso tem uma sorvete, deixa que eu pago. Dá esse gare, preta, conta com... É só, meu Deus. É só. E na agência de na bala, cheio de... Depois de 15 anos, 15 anos. Por que que ainda o... E na agência, nos primeiros...
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Sendisa so so mpela ngikusela ngantsa ka kare ai kungela oyoyo
5: oh ashele
1: rishela
5: ukhuluma na Rafael Titosi inyambane
1: Rafael Titosi
5: awakanya tsani
1: anyambane
5: yeah
1: oh mkhandlu wolu pfulekile la kutwa swa ku ka nwina
5: I'm going to go to the house. What's the land? Jaku, sukombe le shaku, le shaku tiba aku. Tengku mpartiliar, le shaku tiba aku we. Jaku, wano nono hambilu, kuwe, le shaku tiba aku, le shunga shashunene. Ah, madano, tasanta. Ashungwani, shungwani, ya luya, uta mkuma ye nyamuki. Mashi masiku nzaku, amichumu, uwa itiva. Uta nono hela yina, aku mshengela, kile shu, ashu tiba aka, le shu tiba aku. Mkota ku, muda mitumu yako nanziza.
1: Yeah.
5: Zambia, nunga tabasa kutala. So, nula ya nazawa makuitu. Shaku tenki hipasane, kota kuya kamuni.
1: Asi hili kawena kuwansa, atanga kukwela soku, babo, nini ato soku, vali soku, sit samsiku, hinda nga ringi. Asi hili kawele.
5: Asi hili usaye. Hami kumufundisa kutewa wanuna.
1: Okay.
5: No mukuma ya wanuna na mutiwa. Shoko imu tivi sinjani, nifitiwa. Shoko lesa fitiwa haku, tenki ipatana.
1: Yeah.
5: Tami na fiili.
1: Okay. Okay.
5: Ntabaidi salesa, anuna sakutara.
1: Asi nyingi. Tasiana
5: uwani, tasiana mbenyana, yeto jama wane.
1: Ma, zos.
5: Kani mamu.
1: Eken sirso, tatana Rafael Titosi. Kusikala nyambani.
5: Kani mambo, kanyantave.
1: Nyantave. Kanyantave, swa pumeleliwa. Kama kwa, kwa kamu hale, nani. Okay, ayo tuwa mwansu kubali.
5: Kamu hale ngeni.
1: Ya.
5: Nyantave.
1: Umaiso.
5: Devolumenti ya laveka, kupuni waka laveka. Shumbe ni shumbe nyati. Shwa laveka shoku, unga shukuma kamu denyati.
1: Ya.
5: Ya, shoku, mina nboise, nboise. Ayo, fof, man. Ayo, shole.
1: Ya. Enkomu sinene, bye bye, ciao.
5: Kan mamu.
1: Leka 2 horas na 30 minutos. Tukunga tipulekile. Nyamundi. Mabulu makulu.
5: Mabulu makulu. Mabulu makulu.
1: Ai, finarish kama moya mwini sito kura nzeka so. Kupe, ta buli sana, lakula kaka kona.
2: Ya, mama na yuna gabel masharati kaka kona.
1: Ya, ya, nyamundi amake kulu.
2: Bye bye. Munavoka mabonela yakwe akukamira kufana na mina ni akamo hali ni akamuzi nyuma kwakwa afana
1: aha munwanu avula leso kamina switsamiso
2: ehe sekuri iso leso ku hitsanyana saku akamina lwe oveka manyana kwini kwini munhu adaka mabonela yakwe
1: yeah ekesir so leka 2:31 Raja Msambike, emisoro provincial. Ya maputu Gaza na inyambani. Mabuluma tokombele. Alo, mwingise doko nzeka.
6: Aushile.
1: Rushile.
6: Una Arlindo Alberto Ajuba.
1: Arlindo Alberto.
6: Mozal.
1: Ajuba, Mozal. Oi, oi.
6: Papai.
1: Aham.
6: Ai, tu ananina, tu.
1: I'm going to go to the house.
6: Ya wo das kuma kule senkwazi timhaka ih fateka papa wa
1: yeah
6: ha ingisi kuti usitema tinhata fani kumbe ta kuma va kule de va kutina mana ngwa ngkhoto ta ta ipona isitima ding pa munhu usifunda makwe
1: okay
6: no ona sto ahlengele tanini pa va fatwa ni maronya na khonga ahlengele ka hle ka ema ema ta ta fera so
1: mhm
6: da va bulisa ndi va ta khetsa vanhu na makaya so lemba yentshela makaya so Jalo kata wewe na sota fasi kume untunge kume ukweli kile fasho.
1: Yeah.
6: Kanu mam.
1: Eh. Ay, ringisele swako swili yini?
6: Kana mambo.
1: Na ina timbu mambuma la yo jonza.
6: Ah, timbu mambuma vele. Pero ese chato la ida con el culo que la busca con kufundisi. Wase ni kuhika. Hika la kufundisi. Wase ita ikaratele.
1: Ya.
6: Ita ikaratele itabu sile.
1: Ay, tuine nusoko kuna
6: hini. Utafapa sinyameni.
1: Ya.
6: Ya.
1: Kamba ya funde hini. Bye bye.
6: Kana mambo.
1: Duas na 33 minutos. Mabulu, mapulekile, mungwani mungwanyani. Lwe yangenaka. Ai, patsa ni nswingwe. Ishusha, ila kutiva leso ku. Kasi matamele wa ya kona. Duas horas 33 minutos. Oyo, oyo.
7: Hey, how shit.
1: Rishile, ritula mani kele.
7: Mbaba mkavele.
1: Mkavele.
7: Ewe, na man, how shit, how shit, how shit.
1: Esile. Ina bona.
7: Ah, le yokhuluma kuna yena ijaha la kutlaliwa bara bilipopa zobani Lopes Francisco Mondla.
1: Lopes Francisco Mondla. Atolo anele zongwena a voice da frelimo.
7: Ya.
1: Niguma kutsonga nanifika novela.
7: Eh.
1: Ya.
7: Oh, mas ele não foi da Frelimo, não vê lá, ali com ele na frente.
1: Catongo, não sei o que foi da Frelimo, não conta com o senhor, não conta a novela.
7: Ah, um pouco de novela.
1: Yeah.
7: Ok.
1: Ina ka, ai, não manquei. Ancare, uai, ina, uai, inquiro. Angave kama vonele swaku inga yendisa ku yini nyamuntu ku banga vula swaku ni yini a Johnson swaku invale inga hundzukete hiku ina hiku ina swa mufanela ku ve anga swivula leso kumbe swa muhilela
7: eh baba mukhale andi magaleti ditanko ka swinene
1: ya
7: eh na ali tanko ka swinene wa bona Nina vanhu vakuhanya vamisava anjangu ni njangu baba mukhavelo unina wawo.
1: Nina wawo, vulo tisi.
7: Swi ta endlela talivhexi. Hi ku veni ni mina leswi ni nga swi vulaka kumbexana leswi mukhavelaka swi vulaka ni ku hayi swona.
1: Ya.
7: Ku talivhexi loko se ni ku hayi swona ni ta ve ni kandzi ya mukhavele nada a swi ringani ku ye hi kandzi ya. Ele se mistura com o baba no caso dele. E mina nessa tua bina, Carlo, ainda de cara. E Jorge Sani, ele se ainda de sana sona. E o Saúl Carulu ainda com mané ouro. Na ena o Dalve já que vai com o povo fã de primeira, o Gula com suco com mané, que vai com suco é segunda, o Arsona Lê. Se bulicar e mudou de cara. Não foi uma manha, cachorro. Singa karata kuvele disusi wansade adadadadada kukamushela ku babu phela a yindli sishibisi singa kumeka ku karatela ka nhloko ya wena loko u nonohwile wa bona baba mukhale
1: ya
7: kambi loko u nga nonohwanga singa kumeka singa karati ku ri ka hayini hi matinta feira kuni anhlengeletano liya va nge i ya va mamana makerekeni phela vaya va va dyokisana to timhaka ta ku hanya ta ku tendela mimiki si a loko va dyondzisana timhaka ta ku hanya ta ku tendela mimiki so ka kuma n'wana kapa phela a wanuna loko u nga mi khomi kahle a ta ku tsutsuma manje mina nuna wa mina ni mi khomisa xileswi ni mi khomisa xileswi ni mi khomisa xileswi Por isso, mina na yena hi kumeka hi ndzi apa ni xikandarinya kumbe bandi ni buluku.
1: Ya.
7: Se a loko wena u nga wanuna loko wa ha hanyile kumbe xana hi swi nga se vuya mpundu ta wena u ta bolovisa nsati wa wena ku se a swi kuma kwini swo leswi. A dakadakada ta mi byela swo.
1: Ku
7: mbuyangwa a au kuma kwini faba lowu wa mbaba kuni wa mbeyangwa anga yo faba hileswa ku va dyondzisana vamamani amakerekeni porque a mintlhangano ya makereka ya vavasati i ku fana na hina vavanuna loko hi ri mintlhakanini hi fanele ku hi dyondzisana swa vutomi la leswi u fanele ku ve u hanya ka
1: swona
7: naswoleswo va vamukhavela hi nga ke hi nyika vavasati loko mbilu ya wena i chitekile ku fana na mina i nga pfuleka nsati wa mina ni fanele ku ve nini xihi na xihi lexi a xi tivaka mbilwini ya yena a ni dyondzisa na mina vo ni mi dyondzisa ku ta a ku dyondza u dyondza u za u ya fa na wa dyondzisiwa misaveni se hikwalaho bava mukhavele mina ni vulavulaku ni yima kona leswaku hi nga tshuka leswe hi nyika a ku bleba vavasati kwa wansati le nyamutlha a ni byela leswi ku ta a fata a swi vona lomu a nga swi vona kona devi a kuma nika untunga la yena bavo a kuna untunga da kona bava mukhavela ku na untunga ku sa va dyondzisana va dyondzisana va ziva veka a mihlekeletano vama hileswaku mpara va ta dyondzisana ni mina a ta ku ya ka muti bava mukhavela ni yima kwalano
1: inkomu swinene hi nhlengelo wa n'wina ku ve va sengela
7: ni ta zama ku ve ni lavekela akuza kumbexe ni ta mi kuma moyeni hi xikhova hi telefona ni swi tivi ni ta zama ku ve ni mi lavekela heyi swa ni hlupha
1: ya
7: ni ta twa vamakutuka ni mambo bava mukhavela
1: inkomu swinene bye bye
7: a hi tirini
1: 2:39 minutes chef da turma nyamuhla yo zwe humelela yini chef da tur okay kune mwingset land forget 2:39 minutes oyo oyo mwingset
8: Austin ngamkhavela
1: rushile
8: ah ikwathi lo leli wonaka mphelo
1: oh yakhe sena yena uyipukile yeah
8: antisi walaveka ngojika jikini
1: Uh-huh.
8: Yeah. Alukuzongena ambedwini lesatwa we.
1: Yeah.
8: Kula kuphulela na swifuba inkiso.
1: Mm.
8: Ukhela ungwela la kugwela. La hi mina na we.
1: Yeah.
8: Ithanda utelana. Kwasho.
1: Okay.
8: Ithanda utelana. La wele mali leswi lokomba bona wona nkomba leswi u switivaka ka mina a ku na jele kutala ka wena na mina ku na jele kutala ka mina wa swi vona leswi mun'wana puladiya ku na yena a masitangwini ri a swi khulumi leswaku u ta tifihla wehe wa swi vona loko u nge mi gweli sata wa wena kumbe sata wena a ta tifihla yehe hikuva nge u gweli leswi ni fana sa yini hikuva ka a munhuna a nge va ngo ni nge mi gweli swaku a wanuna a le a nga joli kumbe wansati a nga joli a swi kona leswi eko dambe awuleleli futhi loko suka manje esusiyeto yakho ma swin'wana swa ku va se swini a ku tlula leswi wena u nga swi kuma a mutima wehe wa switwa
1: ya
8: se a loko swi vahisa xileswo hi leswi swi nga ta ku nyika manyawu loko se u la ku fambelana tata wurhaka ku se u yala kuisa xigangu lexiya le ku ta swi lava ku nga ri khale mundzuku se wa huma wa ntirhweni wa lelelo ya kokwana hambi u nga leleli tintirho wu nga ntirhweni u jiko ya kokwana u ti kumbula leswi ma swipetolo
1: Yeah.
8: Lesa u kala kunga xikumi la mbedi na wena.
1: Mhm.
8: Do tsangwa ba halo kuni mila. Wona suka ndavanya na kufutsana le fresh ku halo. Se ya huma mili ya. Eku twa ku tsaka ka wena ka tolo. A ku tsisiwa phe. U tsaka u ma tsamile ku tsaka ka wehe.
1: Yeah.
8: Ba jila ka zwezi mila wanga humesa. Ba swi. Ba santiso. Ina tumbeleni maka ya lihlanga. Ngazo.
1: Mm.
8: Uprogara ku hala vanthu vhoni kuva kuvona. A pula xifuva xa wena ni tsata wena am gedwe a xikola ku izela maulela avanza rena ti kondla kuva ku hukulu ku woshwela ka grade kondla ti ngwindi izela xa hlana na yithi loko bona a xikola leswi.
1: Mm.
8: Yudu lutu vatsa ti mugwele swa babakishi a zwi matsuke zwi matsuka ku tinde swa tsoli. Mosho.
1: Yeah.
8: Leswi swi va dyeka u suda mbuhelela ka mbido ro mtsesa masigari leswi a swo aba swilo swa ku va swona kala hi xeni ka mbedi wena ni sato wa wehe oso
1: yeah
8: u ta swona mbelo ku lisa ximfeni ku ya kereke ni koka ku kana switwana ndzi mo swivanana ni koka ku kana swivokwani ndzi mo swivanana hi eka kona swikumbelela le ka mina oso
1: yeah Patsanele ka mabulu. Bye bye. Ele ka 2:45 minutos. Kunga mwikise dokra nzek. Patsana shimu ka mabulu. Oyo oyo. Ripeli le kumbe rishile hoyo hoyo. Allo. Duas horas 45 minutos e cara, angala será o que já não é andar mabulo no mixet. Oi, oi, mixet, o grande Zeca. Alô? Opa, ótimo que. E se dá um logo, número de congala. Ele cá, 2:45 minutos e nem lá com o mixet, o grande Zeca e congala. Oi, oi, mixet, o grande Zeca.
9: Alô?
1: Alô?
9: Ei.
1: Eri tlamani kelele?
9: Ah, Jesu, ga Daniela huma hungwini anyambani.
1: Daniela huma ka hungwini anyambani. Ai ngeni makene, so?
9: Amakana ipapo, ingombe la kutukulitelani kubula ula. Asidari kutukulitelani. Yoyi weka matukeni lwangani woko akhema.
1: Yeah.
9: Nayi mhaka yoke munhu ni munhu wafundisana sati na nuna ndlwini. Loko waza huma ndlwini na va nga fundisananga utawona ni hantle va ta holova.
1: Hikusa
9: a va longolokanga hi ndzima yi nga ha yona. Leswi xikwana lexi a xi fundisiwi hi mabulu basi le handle xi la kusuka ni ndlwini mupfula sati na nuna.
1: Yeah.
9: Lang makana yona kamita ngana nze kulukusala handle a munhu mbeni ani hasa mina loko ntshelela sato wa mina ndira ku ya bale sa metela ku yo mpupeta munhu a bunguta sato wa kwa tsamani
1: yeah
9: mumu ni me yena loko a tsamile wa bula wa swi ku ya ke sana ba sato kule ni para vaya ya ka minjango ni vanhu na vavo
1: yeah
9: Zaleza, ingabe yivulavula swa ku sangarisana na ikari fundisana. Laha mabulu ya ku fundisa ku swikela a ku na ntsongwane vanhu hinkwavo hi kulakiwa ku ya ka minjhani.
1: Na ko mabulu hi ku ya kala.
9: Ya, khale na mi tshamile ni nga kumeki. Nyamuntlha se ni songa ku vuxeta mabulu lawa. Ni khesile efambeni na wo makati. I
1: can see the show. Leka 2:47 minutes ji fonele mu ikseto kuranzeka kunga so kuve hiula ula nakona kuve hi ula ula lititinga ta hi vuna aka utume gahina no ula ula shitsa ayo mu ikseto kuranzeka allo
10: yeah maputo
1: oyo oyo
10: awusheni ndaveni
1: loko ni magazi ya mpfundla famba ka ndaveni
10: famba ka ndaveni Arlind Mathe
1: Arlind Mathe
10: awusheni ba
1: rishile so yini xikoxi
10: awudomile kona
1: hi leswi lavekaka
10: awumina mina lipuni
1: yeah
10: angena makeni kama ukona lowu nga kusuwa kutuku
1: ulotisi
10: mina ku sukela hi lisungula bulu leyi yi defendele 50-50 loko hi lukino
1: ya
10: na ni 50-50 ni to skazi lomungwini hikuva hi fanela ku va u twa swifuwo na yena leswi swi n'wi tsakisa kumbe swi swi ka swi nga n'wi tsakisi kuva lomuya andzwini lomuya hinkwaswo tingu swi helela lomuya kwarula hina lomuya hi tsaka hi tlanga hi ku yini kula ka van'wanyana hi tlanga hi ku yini mina na yena lomuya a ku na lexi a ku ta tshuka ni ku hayi se nikha u swi funge kwini leswi hayi a swi kona leswi a swi engeki i 50-50 kumbe kupfuka hi primera segunda peta tercera kwarta mamudanso cincelela mamudanso swi ni n'wina vavambirhi loko a swi talava ku ni karhalile loko a ku a na tena swi te yimile swi na n'wina vavambirhi loma kuna n'wanyana nga alomu a tinka a titwa na a li na a li advantage swaku a ku na ku chava ku vulavula nchumu hikuva hi wena na yena se a nchumu n'wi dyondzile kusukela nkama lowu mi nga ni mirara hi yona yini se hi na mikha u tata loko a va hina leswaku i u ta ku ha u swi kume kwihi leswi se hi nga ni vatukulu leswi
1: ya
10: a hi swona ko munhu ni munhu a ni mavonela
1: yena
10: leswi a swi lavaka ku va hani ta swona
1: mavonela
10: a swi soliwi na ha hi swona futhi hi swona swa swinene leswi a swi lavisaka swona yena mutini wa yena kanimambu ba wamukhavela u kalile ma
1: o ku ve ni kona ni kona xikoxo ni kona a mi ni fonele nje n'wina mue mi lava ku ni switwa kola rado a mi ni fonele mi ni vitana mubaba ku yasini
10: kumone mhaka leyi ya ku abolweni u tshuka manje ta kumana onti
1: kunene hi khensile swo
10: kanimambu
1: bye bye 2:51 minutes. Eh, nyamuhla chef da turma kwatile anga ngene. Kambe a tsamba leswa kwa tati patsa ni mitiro le. Ya Radio Mozambique nyamuhla ikari hi bula hi doka dukisana ku ngali khale mpela ta va hi gemete ku sayili andawule ya mu ikiseti hinkwayo.

0: Hoyo, hoyo, Mixet.
1: Yena baba Mkhabela.
0: Hoyo, hoyo.
1: Hey, how she ne kuphinda?
0: Rishile.
1: Ya, sela kukumalana ndiri sele ukhomeka she ka telephone la.
0: Okay.
1: Ah, baba Mkhabela amakale mina ni khotranisa ngendlela. Aneri baba Mkhabela leswi ungala ntirhweni ha loko ku hela hweti. Aneri ushava isakani shampungwa, shava isakani shapapo, shava ina, ya kosa amasa uve kandini kasa, apara ugiwa cha.
0: Aha.
1: Alo uko siku nsiku nji uofika ugalo papa lulili, unge zumbu disa luasa nishoka sampunga lu, usheke, ushavele hii. Ndao, kile kuta uchinchele la kapara, udashuta kunanzia, sato uwena lu, mchu sekilu, mfanile kwe adibilita mwetu kuleka. Ashia lisi ule soba mkawe.
0: Okay.
1: Loku mbili ya wena, niso shinavu la solesha. Niku loku mbili ya wena inga pulekanga, unga fanelo umudunga nsata wa majiluku, iyo puleka. Iba simpango, fanelo babalu waka chau kuluka imbele langomu. Anada, aunge mkumelele nsata wa, fanelo kubenini, upuleka kusa. Andwini, ila nikuela kuti makatangu ina mjubi sana inku aso, samu ini, ambedwini, namule wambire.
0: Okay.
1: No. Yeah.
0: You can see it so. Bye bye. Eleka 2:53 minutos, mitiria Radio Mozambique, emissor provincial. Ya Maputo Gaza na Nyambane. Muinkseti. Oi oi.
2: Ba vani kolao skaro ikukhavela.
0: E mina yelo skosh.
2: Oi kalela.
0: Kuveni kona matirele
2: Philip Novela kashisana
0: kashisana kuve tola ndzi kashisana phe alisile
2: se awoli kashisana ke ukhulumiswa ka oli aka noveleni seni kuve
0: kashisana a ili pompo enkwako
2: ili pompo enkwako
0: andi rali pompo mina
2: awu
0: ndzi rali pompo tolo siku hinkwalo ndzi sukile pompo tolo Ema 22 horas.
2: Eh.
0: Kambe a ingeni makeni?
2: A ingeni makeni. Ala na maka uive ke kahle munhu ni munhu akhuluma leswi singa ka yena ambilwini ya yena kuna kukanyana kuna nchumo.
0: Vulo tisile.
2: Mina ni nkosikazi ya mina. Hi rhandzanile, hi fundisanile. Eko khale ka kona hina malende na hanya xikanwe itala vana segameni ko kutsala ni vovana se nyamuntha atani bwela leswaku exi a hi nga ringisi nchumu xo karhi se hana khale nchumu leyi sa xi dyondze ku hi futhi hi ku nkarhi wolowo hi nga fundhani hi wona lowu yani hi nkarhi wa nga ha fanele ku hi dyondzisana ha wona ka yi li nkarhi wa ku hinkwenu yo dyondzisana nkama wa kona wolowo
0: ya
2: se hi ndlela leyo laha ka mina lana hayi ni nga n'wi buza swaku so swi khaye kwihi so
0: na swi te hi lomu ka kwihi
2: a timanga to teti u vuyaku na tona nyamuntlha u ngo u lava ku kandzela a michumu ya ko karhi u yi tikuma kwihi
0: ya
2: lomu nga titeka koho titlhelisi ko seno u vuya ka mina hi ta tlhela hi maha swo swiya ni nga tisa hi swona porke livi se yo guga se nyamuntlha hi koswo lava sungula ku ni fundisa swin'wanyana
0: ya
2: a hi nge kumani
0: swi nga tsandza
2: nada swi nga tsandza
0: ya
2: loko yi loko kumbexana a swi funda enkerekeni tanihi leswi mbariwaka hi van'wanyana a ta tlhela a swi lunghisa kosini ya kerekeni loko loko a swi kumeka ka matelefoni a ta swi lunghisa kosi loko matelo a ndzhwalo lowu a wu tlhelise a vuya ka mina ni ndzhwalo lowu ni wu tiva ka mina
0: ya
2: hi ndlela leyo mina ha swi nge kotika ni nge pfumeli leswi ta laya la ai lesa ku lokanya munhu so ku munhu tambe anga khinyavezi vanwanyana lavanga nghena munhu ni munhu a ti balela leswi singa kona embilwini ya yena
0: ya
2: Kurisa programa lili la unwani ni unwana a ti balela leswi silumba ku yena embilwini ya yena
0: a swi fanele ku vegama hi 3 hours mara laha hi ta nyikela nyana a timinete nyana tingakinyana a hi nyiseli van'wana ku ve va nghena
2: mina veni va nyiselaka va nghena
0: hi khensile swo eleka 2:57 ku ni muyingisi ta mpfhukeni hoy hoy allo allo
3: Rishile,
0: ri tlamani kele.
3: George Mashuri aka xihlangu.
0: George aka xihlangu. A ngheni makene.
3: A mhaka yi kulu papaya yile hi khensile mhaka leyi mfambo leyi fambaka ka wona.
0: Ya.
3: Kambe mhaka yi kulu hina si hi vakulu ku sukela hansi hina hileswaku ho ka hi nga swi tivi ku lutla ni vasati va hina. Hi swi tiva khwati ku tlanga ku lutla mamahelo hinkwawo ha swi tiva se swi nga ta swi ta ta hlupha loko se ku ta ta nghenela swilo swintshwa ka leswi yehenhla twa ma swi tivaka na mini swi tivaka hi ku hawu leswaku nto swin'wanyana leswi vulaka ku ku tirhwa swaswaku nkamankama munhu o nga hendzhaku ha ntiyiso le yena a swi tiva ku tlanga so loko ka kata swa nyuwani swi nga hi tikela khani mambu xa wula hambela van'wana
0: va baya doyi na 58 a hi endliseni swo swina hina ku ve vakwenu hi ta nghena hi nkarhi wun'we hi le ka madyambu kumbexana ka mpundzu nene wa tabulu ku na muyingiseta mpfhukeni hoy hoy rixile ri tlamanikele
4: Boaventura Mokwa Boana Bicep
0: Boaventura Makwakwa, ah, smart so boana.
4: Ah, sure, Leliwa.
0: I ain't getting my kid.
4: Can't remember the case, you know. Lana, I dig up one man at the loud and this is singing, I'm beginning to come to this is here. Sing, I'm going to die.
0: That's okay.
4: Nina Makwakwa, Nina. Ni munhu loyi ni nga ntangenini nsati wa mina
0: okay
4: loko no swi vala swaku hi teka ni xitente novo nga tshoko u nada no hemba na ku ri nxa ntiso vutomi leri hi ti hanya ku ta leyi yena wa li tiva mina na li tiva se nyamuntlha ku a ya ni tela ni swin'wana swaku hayiko a ku dunga ka nkombe se va dungisa xileswi ni leswi senta kama ndu ine khanima ba manu ntele ni swanyiwani njani ongenisa satani la not kumbe yena ngoti ngenisela satani yena hi yeche hi ku sandela le hita ku yona ku sukela tindlela hinkwato hati tiva swaku hi nga la ku famba hi la hi fambela
0: ya
4: loko hi nga la ku famba xindlela ndixi hi famba xindlela ndixi
0: ya
4: Si amuntha aya ni vuyela ni kwa mwa swilo leswi a ta ku na swona hilo mata ku na swona a ta faka ku ni mpfu
0: yeah
4: mina ni mindili leyi nga ni nga ta aya ri dzendili ya mina ku sei vende dya njhe ni nga ti
0: yeah
4: swi ta ni tsandza ku swi hefemula leswi khani mambu ni khensile
0: hi khensile ni nhlengelo wa n'wina mhaka ya vekiwa lana a xitikini a hi nyiseli van'wana Ede da nyikala ka 5 minutes.
4: Kubele
0: ku tsela. Ai masusu. Leka 3 na 1 minute. Mu xethe hanyikala ngana 20 tingaka. Nyamuhle swi ngo pfala leswi nga sonto kula ku hi gungunze go go go go. Mu xethe. Hoy hoy.
5: Hello. Na mu khave.
0: O tsara u vuya futhi.
5: Emi neri ne no la ni e a simba mu khave. Nero vale na kula loko tonga mo se fambe e mina na tekana durante a primeiro ano a tema lendi wa muni e jonto familia ka se banyo ya hangi ya kuzinya ya kwene ya nika ya la mikanjini la mta ka to ya paranda ya sala se ama tiro ma position.
6: Okay.
5: Loko aya dzunga sokare greza kumbe vho vho famba kona tindi nande se nenge se la ago ama vho pa ni ma eso no tinga abula na ni so ka itse so kin ko ngo ni gara la to lo kin ago ko ni ente ni ni tanta den ni ngo ni na famba ni skuma ne na wan tanta a ko ran de la de kuno ko lo na ni so ya a si tere nade
6: ya
5: ni kana.
6: Okay,
5: so. No, anga mbila mina ne.
6: Ibaponele ya leso makungulile.
5: No, nele ami.
6: Eh, vuloti si. Yeah.
5: And mom.
6: Okay, you can see so. Bye-bye. Enikala atimuthi tingal tingaka kube wingsi doctor zakati tsanza nyana kokola. Kusa ungalikhala empela la kulungisela kube tangena ka xikola no stukamush. Mwingsi hoy hoy. Hello, mwingsi.
7: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
6: Ritla manikele.
7: Edson Rafael Mbanzi.
6: Edson.
7: Mashope dinyarini. Ile maputri.

0: ingani la va swoswi va ku swi vona lomu ka matelefoni lava hina va kale loko mu byela leswi a kala ku a nga swi tivi kala ku nga tshami u yenxe lexi mi tswale vana mu ku yini mi kuma vatukulu a nga swi tivi u ta mi byela nyamuntlha leswi o yala a ku famba ko lomu u nga swi kuma kona
1: ya
0: khani mambo ni gama kwalano
1: ekhensi leswi honhle nke lowun'wini yani 20 minutes ya vutse okay ya yani kana nyana 20 minutes nyana timbirhi tinyana nje muyingiseto yoyo hallo hallo ah nga tshamiseka le ka 3 na 4 minutes ya nyana timbirhi tinharhu nyika muyingiseto ku rhandzeka ku ve a qunga a ta veka mavonelo ya yena ka mabulula. Hallo, Wingset. Hallo. Swa tsonzoma. Nga lava ku nghena Wingset ta se pfala la. Le ka 3 na 4 minutes. Sangena ni minute nyana yi nwe ntsena. Hallo, Wingset o rantseka. Hallo. Oyo oyo.
2: Mina munkonzo, ni tombela rivala loko lava ni nga va kanjela, ku antswa vanhu va nyingi va ku a hi ho kanjelana, hi nga kanjelana ni kombela rivala loko ni fazame kula hoyo.
1: Mabulo.
2: Mabulo ku ni madliwe.
1: Mabulo ntsena, mabulo ku ya kana, swi endlisa swoswo mpela.
2: Hi swa ku vanhu va nyingi ni to va nharhu va ku hi nga kanjelana ni.
1: I mabulo so mabulo
2: loko nke a hi xiseneni nkarhi hi nga yimbeleli loko humala handle kombela rivala
1: mabulo hinkwaswo swi endleka ku loko hi le madodeni swi ma yisa xiswoswo mpela
2: swi endlisa swoswo hakakunene maxi hakakunene a ku chiseka swinene mara hi tshama hi tsakile
1: vulotisi
2: wako hi hambanile kwa munhu ni munhu a ni mamahela ya ku ndyangwini wakwe
1: ni mavonele
2: ni yakwe a munhu ni munhu a ni mamahela yakwe hambi yena nsati na nuna munhu ni munhu a ni mapimo yakwe a ndyondzweni kakwe loko hi dyondzisana hi twanana loko hi dyondzisana hi nga twanani ho swi tivi
1: a wu twike
2: ya
1: 3:06 akuna lava ku vulavula akuna mathata akuna timhaka mpela lana yo bula mpela akuna ku kwatelana leswi a ngo vuya ba mukhavela se mtsungulo ku nada lana se yo kota se nada vuya nje kola 3:06 oyo oyo mixelo grandza ka so
3: ya mu bomba pa
1: a i kahle ke a i ti nwina
3: yo mu yini nyamba
1: a hunwini a nyambane na ile manrito
3: ni na johnson yeah
1: ai ti pasi ni miti ria rad msambike
3: na mine no la ku contribuire na ku ngale ku notiwa hinkwaswo na xi i contribuisa u nyama itsongo no kota mabulu manga ya hombe
1: mabulu swi endlisa swoswo ai ti vinchiwo hinkwenu.
3: Ya, manje la kula ku awasathi amayona direti yakukukombela leyo zwavhathu mazi. Anga mayi kuti ndinisele referent kungalo wati va zonke ku anga kona munhu wa ku loko asathi wa yena a hi professional de mazi ngufu. Zwini tsakisa zwazo zwichikelo muko azvigonza ku hezva leswi. Zvadadiku hativana wonke ma movement ya hina na hakaya kusukela hi tsaliwile hi kula kusukela ka kona morara ya achumicha chicha zwa fana ni nwana loko a tsoka humela ni pasta ya mali le ha mutini wa mudzuka kuni se mali ya kutala uyi kuma ku hinwalanga maxi a mali hikwerhu ha yi lava maxi wa tsoka wa mudzuka na ku ni ana ni mali michumu leyi yi lava swa michumu yi tshamisi leswoleswo zwa tsakisa ku mahaleni wanuna wa kona u nga mu gonzisa a telovela zona kota laha ka masangu lawa ku na ni magenge ho kheni ha swi tiva naswa magenge ku na ndzi halawa u ma tivaka u nga mu gonzisa ne u muti wa ko swa ku lawa ma tiva xa loko a ti va ku byela xichumi kin'wanyana xo kala u nga xi tivi u nga se mu gonzisa.

0: se o amanhã.
1: Bem que se estiver acordando a Maputo Gaza na Inhambane, Nyamuta e de Megalana, governo, e Bula, Nimu Cambocar, e Montua, na Cona, e Montua Lua em Belaca, a Ampumaulu Avanta, e Lesso e Vlavla Cachaco, e Mui Belilua Rep. Se até Tamsela Gatongo, a Fomboy Noto Tlam, e Vitlena, e DI. Até de Josh Ocosho, DI, este, e Puini, até igual a Fomboy Nenqua. Oi, DI, ca. Punzulu, wanya monta ka Radio Mozambique.
2: Kan mambo. Lishili bangi sedwa Radio Mozambique. Mina DA Mawai. Avitlela DA Mawai lita ka ta diminutive la vitla mina. Lesh ningo pumba a vitla mina ni liveke maletra lingwe lingwe pra nda kota ku ni
1: a swi hlamusela swa ku d i Dionysio i David i swini
2: a d i Dinersio a i Ameriku i gama kuta swa ku mawai swi nga magama mawai ni swi tshiki hinkwaswo pra porque acho que gastar espaço no down.
1: DI, só que em Belela, hoje são os lembre mundo, se não se engaco e entra, se engaco nica se tudo anda isso algum, não ganha nada com em Belela.
2: Acho que em Belela, menos são os le, não nisso lá vai cair, não há lume tongo, não cola porque não trago o caminho para o estúdio. No colhe lá e ano gravar uma música, ele chama ele nos voa, nos navela, nos lava um golfo com chuma, mas ano vamos tomar anga se comer a cantar galera com nunga toca, nos ungula com água chuma, mas no colha, lom nunga ter da chama com a lom, colhe ele no vangan vaco, aos rãs ao chama cutlanga com embelela, se cofcan camoco já vai à escola, mas ela não está, então no fundo ela está lá com ela. Se a Kusungula já a Kusungula com embela um ganha estúdio, não gravar a música do Sungula. Sungula em 2018, não gravará a música KBM, não garambu, vangano.
1: É só naquela dia, olha só que embela, gopungopo, só maré, filho, se me embela a zona. Loko hi swi veka ka ku hi swi xopaxopa ingaku swa humulweni nyana leswiyana loko hi ku a hi swi twisisi loko mi swi vulavula loko mi swi karhi mi swi yimbelela a kaya loko u nghenile ka ntirho wa ku yimbelela leyi a swi voniwanga ngaku swosweyo swi ku vevukelile ku endlekelini
2: a ku sunguleni na na sungula ku maharepe a kaya na vona va swi tekengizi swa humolweni nyana swa ku no swi kuma ndleleni porque a rap a ka tiko leli nga ka lona matiko hinkwawo loko sungula u marap vanhu va ri vona ingizi rap la molweni i nge mi chuma molweni ma hileswo swi fambelana ni mamahele ya vanhu van'wana mamahele ya vanhu van'wana leswi swi maka a rap le voniwangi zi nchumu xa humolweni
1: leswi vulaka swa ku va kona vanhu va mhaka a rap le humolweni kumbe mamahele ya kona nga tshamiselanyana katsongo ra mamahele ya kona swa ku hi nga va yini leswi
2: a mamahele ya vanhu van'wani vona mina nga bala ku a rap le va mhaka hi lona la humolweni porque a li nge fani ni rap le mhaka te a ku ni ku la humolweni swi nga mahingi no va rhuka van'wana porque a hi rap la humolweni lin'wana wo va rap la ku i la ku tanga i la ntanga yo le ya majovha ya ku
3: a li
2: na nkongometo wa nchumu i xin'wani i xa ku o va pra ku tlulatlula swa ku swi a swi tisi a swi tlhamuxeli nchumu xa ku vanhu vavakulu va nga tshuka va ti nyika nkama wa ku tshama va swilo
1: e sono che varanzo va inchete e na mabulo na di hai lui enga mutambe e vulala kana yena ka mpundzulo wa nyamuhla tanila mutaka kona nga ku mitwanya na mimova va nkisete loko yindlula sina sina leswaku impela hi humela studiamu nghena la xitaratwini ku ve hi ta bulisana na yena a mutirhi wa hina mutambe wa hina wa nyamuhla hikusa matshamela kona ma tshinzisa swoswo ku ve hi huma hi yela vatambi enaka di hai ka va loko u sungule ku yimbelela a nhlokomhaka tinsimu ta wena yi vulavula hi yini i swini leswi u yimbelelaka swona i swa le rhandzu i swa ku vaviseka i swini u yimbelelaka swona
2: mina a leswi ni yimbelelaka swona ni yimbelela hinkwaxo leswi ni tshukaka swi ni fikela nkama lowu nhlokweni no tsala ni swiyimbelela manxi a mikama yayikulu mamusika manyingi ni nga na wona i nchumu ya ku fambelana ni mahanyelo ya masiku ya siku ni siku ya munhu a tiku lenga ka lona hi swi tiva swa ku a mahanyelo ma hambana siku ni siku ku nchumu xa nyuwani ni nga tshukaka hi xi vona xa ku a xi hi tsakisi kumbe xa hi tsakisi ntawu leswi ni mahisaka swona mina ni tsala minchumu leyi ni yi vonaka ni yi hanyaka o leyi van'wani va yi hanyaka swin'wana hileswaku xa ni tsakisa swin'wana leswaku a xi ni tsakisi i ni lava ku swi cinca
1: enaka di hai wange kavanga siku lin'we u nga tshuka u yimbelela mpfumawulo un'wana wa ku hambana na repe u yimbelela marabenta u yimbelela kumbe panza hi swini u nga tshama u swi pimisa leswi
2: mina ke hinkwaswo a te ku swi yingisa hinkwaswo na swi yingisa a ku na nchumu a ku na a ngoma ya ku mina ni nyenyaka mina o rhandza ngoma leyi tisaka i tlhamuxelaka nchumu xa xinene i loko lupura ni nghena ni maha kumbe marabenda kumbe ni maha kumbe kizomba kumbe pasada kumbe hinkwaswo ni nga maha so
1: ni nge
2: tshiki ku ni repa ka hinkwaxo ni n'wi nghenela ku maha repe
1: okay
2: a ni nge yimbeleli ni ngo nghena ni maha repe ka nkongometo wolowo
1: okay varindza va yingiseti laha ni mitoke kona hi karhi bula na di hai ku va hi nyika katsongo mpfumawulo wa leswi a yimbelelaka swona ku va hi nyikanyana katsongo matimu ya yena ya ta ku yimbelela i na ka di hai wange u nghenanyana ka swipetakulunyana swo karhi
2: a ni nghenile ka swipetakulo swa swinyingi ngopfu nyana
1: hi wihi amayamukeleli ya wena loko u nghenile ka switepisi leswi ka switheze leswi swa ku yimbelela a vanhu va yamukelisi kwini a vakhuzeli va wena va ku yamukelisi kwini u twile ngaku u nanga la wena la tsakeliwa
2: va ni yamukela be va ni yamukela kahle na tsaka purki loko ni tshuka ni fika ka tindhawu to karhi na tshuka ni kuma vanhu van'wani va tshuka matihlo van'wani va ri hi leswi ni yimbelelaka swona va tsaka hi leswi mina ni swi tisaka va ni amukela be hi lirhandzu ni yimbelela ni tlhe ni chika ni muka kaya ni li bon purki leswi ni tisaka swona ni muchuma ku i khumba hinkwaxo xitshungu i khumba hinkwaxo xitshungu
1: di hai ma wina xo karhi ma tshuka mi kuma xo karhi hi vuyimbeleli la n'wina
2: mina a hi khale ni nga ha tshuka ni kuma nchumu khale ka ku sunguleni a teka malembe lama leyi nga hundza mina a ni nga londzi nchumu a ni nga hakeli nchumu ku famba ni yimbelela a ku tshuka ni nga kuma nchumu i ku ni tshuka ni famba ni ya yimbelela se lava va ni vukelaka va tsaka va nyika lexi va nga na xo pakutheni va humise a ku ganya ka mihi era kolani ma ya ni famba hi ku rhandza ka mina a hi kuva no kuma nchumu
1: di hai marito yo gamesa ku ve hi ta pfala a nongoloko wa hina ni ku ve lava ku lavaka ku ve u va yimbelelela u va siyela nhlayo ya wena ya ku ve va ta ku tiqongela yona
2: ni khensa a nkama lowu nyikiweka ku ni ta ni ta khuluma hi tlambe la mina ni ku loko munhu a lava ku twa ama muzika ya mina anhlotika 84 86 26 para WhatsApp 87 28 26 217 para chamada normal.
0: Eu já que varam só vem que se trouxe uma bula em casa na hora na dia na ira se mama ne mintrole lanzela kaka amponzoanya monta lana radio Mozambique hizo ngalati ko Maputo Gaza na Inyamba.

0: na 30 minutos wakutsakisa chitsungu ntamkhuma kwini
1: vulanga tokota
0: muda oyo oyo mwingise tokulanzeka
1: Josias Zekelmati
0: Josias Matsi na mili kwini
1: kuna kabari fevera maputo
0: yana kandaka rumashimichi kama putsu inaka vunanga hetu zvakona zviya kamani
1: ani kombela au nangala a Lorena Nyati.
0: Okay.
1: Taka kuva kola vakulungela.
0: Okay.
1: Nilisa ka hetu wa William na Matilda Anthony Mawusi. Nika ngwa mina yena Sonida. Nuku wena kola nongwa ni amukela. Ni vaingise tin kwao lava ntoka nkama wolu. Nuku ningakani ngari valwa avo vo mina yena lui makwakwa ni hinkwenu muni twako na mukungula ka nkama wolu khani ma
0: isona hi khensile kuve mitipatsina hina kha mintirho leyi ya Radio Mozambique ka siku bya nyamuntlha na hina vela kuve hinkwaswo swi famba hi lakulava ka kona na hi vula leswaku i ntsako kulukuma swinene kuve mitipatsile ni mintirho leyi ya Radio Mozambique kunene etava hi donsa vunanga bya Lorena Nyati loko aku usetile vunanga lebyi byi kombeliwaka hi
1: Madela Phezula
0: Madela Phezula aka
1: Kachikuni Manyala
0: si
1: ka kani mambo si ayi rangeli loko sonto leyi nene loko fika kaya rungula hinkwako
0: Eko bisina ne kensile swa kuve mipatsile ni mintirho leyi ya Radio Mozambique kola ka siku bya nyamuntlha mwingise loko rhandzeka leyi mintirho ya Radio Mozambique usimama u tipatsa ni mintirho leyi ka siku bya nyamuntlha na hina vela kuve hinkwaswo ele leswi swi fambaka hi laha ku lavakaka a kona na hi vula leswaku kunene mwingiseti a ta va setile loko a tipatsa ni mitirho leyi ya Radio Mozambique 3 horas na 40 minutos.

0: 3 na 44 minutos, 27, Okuranzeka, oi oi.
1: Hawshe, nekuphinda baba umkhabela.
0: Rishile.
1: Yilox Francisco Mondanja, la kutolwa bara dile bomba zongwena. Kambe so sizilo mka maputo abowa.
0: Ele slava kaka ke.
1: Ya. Ndzi kombela Pastor Azaria loko a vulavula hi moya wa le rhandzu.
0: Pastor Azarias.
1: Loko a vulavula hi moya wa le rhandzu.
0: Okay.
1: Mm.
0: Se leswi swi vula swa ku liya ka mani?
1: Hi ku sungula, hi nghena ka wena kolano ni tekeni ku wa wena lweyi mi nga hi khoma kusukela ka 0 hora mi nga ta vona vutimi ya humula hi 5 hora.
0: Okay.
1: Ya ka mutshili wa nsilo kule a Barra de Lebombo a nga yena Maria Alberto ni ku ka va ka Mondlani kule a Bairo 3 hi kola ka vito la Paulo Francisco Mondlani ni nghena ka vayingisi va radio hinkwavo ba va Elias Dadamelo kola marakweni tlhelweni la Complex Roger Arlindo Mathe kola ka Maxakeni a nga kona bava fellow Khumayo a Mkhumeni ni ku mamana Maria Angelica ni ku yena vona muyingi kola tlhelweni Bowani ni ku yena mamani yena mamani Shilovani na mamani Gabriel hinkwavo ni ku a va sikeleki va gubuta ni nga mukhosi na yena bava lweyi wa le a ka mavoko a nga yena nolukhosa yitu la yena na yena a vonaku a sikeleki a gubuta ka nkarhi wolu wa swoswi thani mambo
0: nkomiswinene bye bye
1: bye bye.

0: 4:19. Ei, mamãe Helena, ainda vais me amar que louco. Louco está ela em quase que ainda vais me amar. Uma gatita que machava. 4:19, João, eu e o Mix do Granzeca.
1: Oxi.
0: Rechile.
1: Arlindo Alberto La Juba, lá Mozal.
0: Tanto na Arlindo, a Mozal.
1: A Mozal.
0: A Munanga é do Isocona aqui.
1: Kufana ni switirhela ka kacha nhlayo a hi veki hi tsake mathusi loko a ku xibimbirhu munhu a misava a nga lunghanga wa vona mutsaloka
0: liyaka mani vunanga ke
1: lewisa ka vinya mina lewisi khuzwani hi leswiwani ngiseta le ntirhweni ka mali ma vona ka vinya xitevela ni vanghana mi va rata hinkwawo ni vanya va juba ni va bela na papayi xiwake 24 na ta tsamba le kwala hey ka uya ku ngena ndo tsandeka
0: ya tifanele ti tivu ya mpela
1: hey ta vuya
0: esona e cancel so mwen se ta kuranseka o karolo ngolo kani mintiria radio msambike ka siku danya mont e kare hi na vela ku ve pangala tana mwen se ti ko hinkwaswo leswi a swi endlaka na na vela ku ve a siku danya munhle le tifambaka hila kula ka kona namhla ke phe pokele senga sont kula ka tunzuka leswa kuni ko ngkerekeni ka laveka kuve hifamba se na swima hla xileso kula ka mpela ele lava e ti lungisela ka hila kula ka kona kusani won karwa kona phe leswi senga ushika matsamela kona makarata mpela ni mapukela kona se loko ho ta ku leswa ku ta pfuka nkarhi lowu nga ta swi lava swi ta karhata mpela hi kolaka ku ve hi tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique emisor provincial ya Maputo, Gaza na Inyambane i mintirho leyi hi navelaka ku ve i fika hi tindlela tinene ta Wingset na hi navela ku ve hinkwaswo leswi hi landzaka swona ili leswi swi nga le aka ndlela inene hi ta va hi tipatsa ni vunanga lebyi kombeliweke hi muyingiseti wa ku rhandzeka a xibemberu vunanga bya Isaki Mathusi.

Ya, o ba hina ho tshe ku tiva ka lomu hita ku hiko. Se fika la. Swi nyenge nga ndlula ka swona. Se loko hiku hi mawine hi mawine ka kune. Se tora jina 40 minutu. E sa mahlweni mintirho ya emissor provincial Maputo Radio Mozambique 102.3 KFM ni 1008 kilohertz ka onda media kusukela dropeni la ka matsoni. A migoqo yi ve yinyingi swi ve swinyingi nga ndlula ka swona va ku a funtsi wena u nga ta swi kota a funtsi wena swi te ni yini swi tala u ni ndlala yi ku ba swinene a xikwembu xi ku nyima wena laha tala wena siku le va liya liya fika mawina ntlawa vayimbi va lomukaya va tipatsakani va le Afrika-Dzonga mavito ya Mr. Bau, Justino Baca, Gospel Cylinder na Hennessy.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 8 horas já, Moçambique.
2: Anjani mwana wa wena Maseve?
3: Ha, hilwe. Sei ntombi, watlanga nje.
2: Watlanga kasalina swimushanisa.
3: He! Ali wontungu oluya wakole rala kubaliwa Maseve. He! Mavadilawa amalunganga mani. Hinkama utsongo banga untla munhu.
2: Xikulu ka hinkwaso ikuva hiti vonela hiti vhikela ka wona.
3: Maka ikolano. Ikusa nambi swa ku ama gume kwini hansi zwitivi
2: a kolera livangiwa switsongwatsongwani swikumeka ku kamati kumbi ka swakudya swikala ku swinga basisiwanga swinene
3: he na swikuma nakona ati ndambileti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hilawu manene
2: hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbi kulori anga muri u dlayaka switsongwatsongwani u phakeliwaka hi vata u dawo
3: ha na u tiva muri lowo Maseve
2: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya ta u dawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera
4: Bola no belo avô que lá chumatsilo é aquele teque escara que campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, o gamo, um bom pepo. Aí me sentango.
5: O meu mungo é que vai cruzar, ele vai entrar no tênis que campo. O assa, tem a bela canguana, o antano, o ati, a tula lá, belo um pepo.
4: Cassia na enda aí,
5: Sati, o ambeu um pepo. Um wanangana, na macatene, o amchai um pepo. O assa, tilui. Aí enda se combi, se só que vem um wana karate, ruma sila e a kuchuluka. Macambe manhingi, a Komba ku karateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
5: Hisi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yingwe, muya n'wisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
4: Xin'wana xa vusimba swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Magela bomu yo isosho yo katse katse yo rangwe rangwe ku yimbe Ozebi Joane Ntamela karengana 8 horas na 9 minutos mentiro ya emissora provincial de Maputo Radio Moçambique e mfukeni 102.3 KFM 1008 ka onda media ete patsa na wena ka misho wolo wa sonto 17 ka mai wa 2026 inkomo ka wena ote o ikuma ka longkare ka wena o longoloka kana na hina kusukela ka loko ita pfulile mintiro e khensa swinene ku lehisiwa loko ka mbilu vana na hina hikuva hina hi kuma lisima hikwalaho ka wena.

0: Mahungu ya xifundzankulu Maputo mihlayeliwa hi Alberto Langa. Namuntlha ku tlangeliwa siku la maphoyisa hi xiyimo xa tiko. Hi ntlhanu wa makume ya malembe na lin'we na ku vumbiwile mintamu ya maphoyisa lomu tikweni. Nkhuvo wa ku tlangela siku la maphoyisa wu rhangeliwa hi Adjunct Commissario ya maphoyisa Rosario Mikitai, tlhelo komandanti wa maphoyisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Ntirho wu ta sungula hi ku ya byala hari ya swiluva a monumento lana ku vekiseliweke kona ku va ku kumbukiwa tinhenha ta tiko. Lembe leli siku la maphoyisa li tlangeliwa ndzeni ka nhlokomhaka yenge ntlhanu wa makume ya malembe na lin'we na ku tiyisiwa ku hitekela xitshungu a ku lwiseni ka vugevenga wu dumile timhangu ta mimovha ni wuhiriki. Kusuhi ni 10,000 wa makholwa ya kereke ya Katolika ma kumeka ka ncholoko wa Peregrinação kana mahaxa. Mahungu mataku na Domingos Makalane.
1: Lowu sunguleke hi wavuzazu loko vakhongeli va kereke lebyi ka maparokia ya ku hambanahambana ya doroba ni xifundzankulu wa Maputo va swi kotile ku va va suka va famba mpfhuka wa 80 wa makhilometru na va khongela ku akhasa kola a santuario bya Nossa Senhora de Fatima a ka na mahaxa. Ntalu wa voni hi lowu khasiki hi mugqivela lowu lani ku vonekeke a ntalu wa mimovha a ku fambini ka xitaratu xa nhlayo ya vubibyi a vakhongeli va kereke bya Katolika hi lava va nge va kumeka haleni kana mahaxa akuva ndzeni ka leswi nyingi va kombela a ku zula ka matiko ya misava ngopfu atikweni bya Mosambiki lani nakoni ka havonekaka mpfilumpfilu kumbe a terrorismo a xifundzankulu ka Cabo Delgado. A vakhongeli va kereke bya Katolika hi lava va nge swa lisima ku va vana va tiko va vumbana ku va ku helisiwa a yimpi leyi yi vonekaka a xifundzankulu ka Cabo Delgado.
0: U rhangele lamachapo ni mintengo a xifundzankulu Maputo li kunguhata ku xavisa 3,536,000 wa matonela da swakudya swa ku hambanahambana ka nguva ya vuxavisi la bindzu la vurimi nyan'waka. Mahungu mataku na Fernando Sidomo.
2: Ntsengo lowu wu kombisa eku yehla hi umidla wa matonelada ya ta mihandzu loko fanisiwa ni nguva yi hundzeke ya ta ku xavisa swa ta masimu eka lembe la 2025 laha wu xavisiweke ekusuhi ni 4,000,000 wa matonelada ya mihandzu. Leswi swi kombiseke leswaku xifundzankulu Maputo xi swi kotile a ku bindzula hi nhlayo ya 7% ka xipimo xi nga ha vekisiwile. Tindhambi ti vonekeke hikwalaho ka timpfula ta maginda mbeve ti veke kona lembe li hundzeke ni ku sunguleni ka leli. Swivuriwa swa nga leswi swi hlengeleke hi ntalo a ku ehleni ka ntshovelo lowu u nyimeriwaka ka nguva ya nyan'waka ya ta vurimi hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tanihi ku vula ka murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Thuli loko a vulavula exifundzeni xa ka N'wamba eku haxeni ka nguva leyi, timpfula leti ti endle eku luzeka ka 73,000 wa magitari ya mihandzu ya ku hambanavana laha ka wona 35,000 a le lowa ma luzeke hinkwaswo.
0: Mfumo wu ni makungu ya ku yaka ndlela xitimela xi tlhanganisaku a Ndzonga ni n'walungu ka tiko. I mahungu mataku na Stelio Manyisa.
3: Murhangeli wa tiko a tshembisa leswaku se ku vumbiwi ntlawa lowu nga karhi wu tirha ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Ntlawa lowu cuvukisaka a matshamelo ya ku va ku ta simekiwa xiporo kumbe njhanji leyi yi nga ta fambaka xitimela xi nga ta tlhavinyitaka n'walungu ni dzongeni ka tiko. Daniel Chapa vula leswaku ntlawa lowu karhi wu cuvukisa hi vunyaminyami ku lava ku vona matshamela ya misava, tindlela ta koho ni hinkwaku lomu njhanji yi nga ta hundzaka hi koho, swa ku i miganga muni a ku va ntirho lowu sungula ndzeni ka nkama wu nga ri wungani. Nkongometo na ku va ku na dwalisiwa ta ntleketlo wa vanhu ni mindzwalo atikweni ra Mosambiki na ku nga tirhisiwi ntsena a xitaratu kumbe Strada Nacional numero 1.
0: Yendala lele hi mifikisele mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani kamaora mataku.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. Ova ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru,

ngopfu ngopfu weni muzhandi wa nongoloko wezvu. A ku trava kwezvu ihikola ka ku zhandza ku pangalatiwa wene mungano. Lo i nongoloko a hi dondzeni siku dyin'wana ni dyin'wana hi sonto mun'wana ni mun'wana loko siku 9:10 u ya ka mpfhukeni kola. Ku va hisa mahlweni mabulu, henhleni ku swinyingi swi khumbaka mahanyela ya hina lavatsongo. Nongoloko lowu u ya mpfhukeni kusukela Misol Provincial de Maputo hi 89.0 Magut, 90.0 Capontador kumbe 102.3 FM kola ka xifundzeni xa ka Matrolo. www.rm.co.mz loko ni internet kumbe ku khoma 923 ka TMT. Namuntlha u pangalatiwa Michel Tshetembi ka vukombisi bya nongoloko lowu, Tomas Makwakwa ka ubindzuli, Malume Julio Mavota a kambisisiki ubindzuli, kun'we na Zhazana Fatima Vidadi a nga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Mungano, namuntlha hi ta khanela lisima bya hini lavatsongo hi tiva ku hamba minchumu yo karhi leswi vange mabilidadi. Mungano, a nga ve xini lexi wena u xi tivaka ku xi endla kumbe xi hlayela funzi a nga ve wani mabilidadi yaku. Wena u tiva ku hamba yini, a nga ve ximovana kumbe u tiva ku hamba xibonekana kumbe i xiyindlwana? Hi xaxameti ku nhlayo yezu 85 22 38 92 3.

0: leswaku ka vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene hi tlhele hi buya ka nongoloko wezu aidondzweni. Lana namuhla hi vulavulaka hi lisima bya hini lavatsongo hi tiva ku hamba minchumu yo karhi leswi va nge mabilidadi. Munghano, tiva leswaku loko hini swa nga vatsongo hi veni kumbe hi hluvukisa mabilidadi lawa ya ku tiva ku hamba swipachi, mabolsa, swimovana kumbe swin'wana swi nga hi pfuna ku ve vatsongwana va ku tlhaziya. Xo swi ta zhamba matatomazi makwakwa a nga khanela ni vatsongwana va xikola Basgard Makaneta Dosh ka xifundzeni xa Kamarakwene. Lana a kumeke vatsongwana va xi tivaka ku hamba swinyingi. Matatomazi hoyo hoyo.
1: Vangana vexo hi vulavula kola ku nongoloko a hi dondzweni kusukela xifundzeni xa Kamarakwene ngopfungopfu lani a Makaneta va nge i lokalidadi bya ka Makaneta Dosh. Kuneka munghana hoyo hoyo vito dzaku
2: Jose
1: u ni malembe mangaki u dondza klasini?
2: Nani 14 ano ndonza a 7 class.
1: Wena ke wa xitiva ku encha showkazi xa ku pfuna ku tlanga wecha?
2: Nina xikota.
1: U hamba hi wena?
2: Ximovhana, mapapagai, ni tiva ku tsala ni dyondza. No, ni wa xindhala makunu wanga ni xa xikola ni wa xindhala pumaka ku nga ku hamba ximovhana.
1: Lani u hlayile swa ku u tiva ku hamba ximovhana?
2: Na xibeva ku hamba.
1: Ximovhana xa yini leswi u swi endlaka? Xa tisimbi, xa tihlanga kumbe ximovhana xa nkwama?
2: Xa tisimbi.
1: Xa tisimbi? Lweyi a ku yingisaka xoxi nakona a nga swi tivi a ku hamba ximovhana, u nga n'wi byela leswaku a nga endla yini ku va ta tiva ku hamba ximovhana?
2: Se na n'wi byela leswaku ni n'wi dyondzisa va ta kota ku hamba ximovhana. Na swa ni van'wanyana ta va kota ku va dyondzisa ta kota ku hamba ximovhana.
1: A hi xile. A xawu xa ku sungula lexi xa ku nompodi xi ve xi faltara kumbe nompodi xi hava loko hi dya ku hamba ximovhana i xi?
2: Nevu.
1: Nevu ni?
2: Na rikati. Ni tinsimbi. Ni muku mara tshama tinevu. Ni rihlanga pala ta peta ka ximovhana. Ashe ta fambisa ni xigadzana hi tsemela hamba marota.
1: Okay. Wena ka vito dzaku?
3: Alberto.
1: U ni malembe mangaki u dyondza klasini?
3: 14 ans.
1: Class?
3: 7.
1: Na ka Alberto u tiva ku hamba xa n'wanchumu kumbe ximovhana kumbe papagayo, u ni mabilidadi?
3: Papagayo, ximovhana, ni tsala, ni ku dyondza, ni ku... Mbele.
1: Munghana wa kulani a hlaya leswaku yena a tiva ku hamba a ximovhana. Weni u swi tiva ku hamba papagayi, ku ta hamba paka a papagayi ku juleka yini?
3: Ku juleka nkwama ni tinhlanga ni tingoti ni ku va gama ja tsemelela a nkwama ni humidira ku va kwadrado gama ni teka tinhlanga ni tipima leni ni titrema para swidzingana gama ni trimbelela gama ni teka ngoti ni hamba balbeni gama ni teka ngoti ni tsimba ku va ya yikulu ri ta kota ku xiva xi ya henhla gama ni sungula ku ni xikhoma ni xi yahisa xi tlhantluka xi ya henhla.
1: Mavonelo yaku a ku tiva ku hamba a papagayi swa ku pfuna a ku ve ni a ku tlhariha?
3: Swa ni pfuna ku va ni ta dyondzisa van'wanyana ni ku va ni dyondzisa vamakwenu vanga pura loko mina ni nga li kona a ta sala dyondzisa van'wanyana.
1: Wena ke munghana a ku tiva ku hamba a ximovhana hi tinsimbi swa ku pfuna ku tlhaziya ku hinkwako?
2: Swa ni pfuna ni ta dyondzisa ni van'wanyana swo ka loko ku de ni suka ka swi vamakwenu va nga na yena a ta swi kota ku hamba ximovhana.
1: Vangana vexo hi vulavula kola ku nongoloko a hi dondzweni kusukela xifundzeni xa Kamarakwene ngopfungopfu lani a Makaneta va nge i lokalidadi bya ka Makaneta Dosh. Ina ka munghana lweyi hi mavonelo yakwe a kalaka a nga swi tivi nambe hi ku hamba papagayi kumbe i ku hamba ximovhana kumbe i ku hamba xo karhi a nga swi tivi, u nga swi kota ku mu dyondzisa?
3: nga swi kota
1: kanjani
3: ku va ni tlatsha ni mukeka hi tshama xikan'we ni teka leswi nge le pala hamba swi hi hamba hi swona ximovana ni beka ni teka leswi nge hi hambaka hi xona ni encetela na yena ni dzingisela ni enca leswi nga ma a ni dzingisela loko a nga swi kotanga mina ni teka ni honetela ni mu ditara ni a enca ni mu ditara yenca gama ja loko a encili leswo a nga swi kotanga kahle mina no hamba hinkwaswo xi hela gama yena kopi ya rena
1: inkomu swinene wena ke vhiki dzaku malembe u dyondza class ni
4: ndonza sexta nini doza malembe
1: inaka u vasco swo vasco hi mavonelo yaku swi ni nsima a ku tiva ku hamba xokazwo hi makamu i importante swi ni nsima ku hi veni a leswi va nge mahabilidade ya ku hamba ximovana ya ku hamba papagayi ya ku hamba xokazi swi ni nisima leyo maka
4: loko ko jema mana ku a nga na mali para ku xavela mabrinkedi wa hambo tlanga hi xona
1: hi mavonelo yaku leswi swa ku pfuna ku tlhazeni
4: hi
1: maka munhu swa ku pfuna a ku tlhazeya loko u encha yini
4: loko ni tlanga hi xona ni pfuna makwenu a nga ku hamba leswi ni tlangaka hi xona
1: weneke munghana u ni male mangaki u dyondza class
5: ni 12 anos ni ka 6-7 class
1: vito draco
5: narciso
1: mavonelo ya ku wena u tiva ku encha yini u tiva ku hamba papagayi u tiva ku tsala kumbe ku dizayinyara xokazi leyi kumbe ku dizayinyara mamani u tiva a ku ya ka mimiti hi misava u tiva ku encha yini u ni mahabilidade vas tiva ku dizayinyara a ku va hi ta swi kota ku dizayinyara kumbe ku tsala xokazi le ka papela ku jeleka ku ve yini xa ku sungula i yini
5: teka papela ra fo lakwatri teka kaneta teka tikuru ra pintara leswi
1: ka u tumi bya ku wena swa nga mutsali kumbe loyi a swi kotaka ku dizayinyara u tshama u dizayinyara yini
5: u tshama ni dizayinyara munhu
1: anga ve mani loyi papayi mamani kumbe makwenu
5: nga makwenu
1: a swi za u mi kombile a design leti
5: ja ni mi dyondzisi ni mi dyondzisi ja wa swi tiva
1: hi mavonelo yaku a ku tiva ku dizayinyara swa ku pfuna a ku tlhaziya
5: swa ni pfuna
1: swa kombekisa leswaku wene u ni wutivi
5: savanganyana
1: me podi nem dondisa na dondisa vanganyana okay hi ta gamisa lwei a swikota lwei inga mungano wako kwaku anga swikoti ku encha xokazi anga na mabilidade anga swikoti ku tsala anga swikoti ku ya ka xaminti hi misava unga mujwela yini kuva ata hluvukisa mabilidade yakwe ata hluvukisa a ku tlhaziya kwakwe
5: kam
1: dondisa sho. Ok, deixa jogar, é ngasti. Ngaskota kom dondisa. Kambe mine phe anishitive ku encha xinwe ka lishi munga swivulavula mwenela. Hi mani lwe anga kota ka kom dondisa. Ngaskota we.
2: Ngaskota.
1: A kom dondisa ku hamba ximovana hi tinsimi. Ho
2: dondisa.
1: Weneke ngaskota kom dondisa ku hamba a papagayi. Weneke ngaskota kom dondisa aku tsala ku dizayinyara
5: ngoku dizayinyara
1: okay inkomu shinene na sho

0: Kani mambu mata Tomash, na wene mungani, unga shkota kuitza lela kanshayu ya 85-22-38-92-3. Tala vitu, malembe, muganga longa kuone, nileshu shinavela kakushaya. Kumbe, iku ilosa ntena. Shoshi tajamba shileletu sha utlaji, leshi shitaka puna mine, wene, nivangwani.
1: Hiko laka kuvaha kunene, hiko mbikisa anongolo kulugu, ahi donjeni, emissora provincial de Maputo, wa Rádio Moçambique, e kambe kumeka kola, ashi funjo nshaka maragweni, kashi kanikisu leshaka makaneta dois. E, lá na escola está vula na professor Jorge Massing e né a donchaka vana lava valumbaka a segunda classe professor Massing e veio vana ele chaco curta lá cava chele vasa ele chaco vana vani o TV escola que cova va humesa a manota lá vai a kushonga 20 19 na cone ava voni curtava loco vana vavo va veni a ma habilidade lá vai a Isfananisu akuyaka ayindu imisavo akuamba ashimovani tisimbi kumbi itihlanga ishini bisema lesho kuvava vachele vanga vuni kutshava lokuvana vanga umesimano tashila vaya kushonga na kone vaveni mabilidade lavo
2: shini bisema ngopo kuva avachele va pashinika lisima kuva vatsongwana vativa ashiyenji mavoko angava kuamba ashimovana kumbe angava kuamba tindlu kuriki vakone vatsongwana lavakunene eka ku tsala ni ku dondza u nga swi vona kengeti hi loko swi nga fambi kambe loko ku tlhasa a nkama wa ku va u swi yenca hi mavoko a li vatsongwana lava va ku kombaka minchumu xa misima swa ku xonga swinene kutani vabyele va fanele ku va va swi nyika nsima leswi
1: hi nga kumeka hi hlaya leswaku a mabilidade lawa ma nga kumeka ma tlhazisa a vana hikwala ka ku swi tiva ku ncheta leswo leswo
2: ma va tlhazisa hakunene nambiko loko ka ku hamba maprova ka langusiwa swa ku ntsongwana ni ntsongwana a ni ma tshamele munhu kutani u nga swi kota wena ku va mudyondzisi u landza swa ku a n'wana lweyi hikuva yena a madyondzelo ya yena a tlhavukanyekaka ku antown na muavalera ni muavalera yilelo leyi kutani swi ni sima ngopfu swinene
1: loko hi navela ku nyika swileleto vatswele lava ngopfungopfu lava va navelaka ku encetela ku va vana va humesa a manota xilawu ya ku xonga nakone va dyivala a tlhelo leri ri nga hlayi
2: va byela swaku va nga khunguvanyiki loko a ntsongwana a nga va a nga na mabindzu lamanene hi tlhelo bya manota kambe a ntsongwana loyi a tivaka a ku endla a minchumu xa mavoko kutani swi ni sima ngopfu swinene leswo khuvela swaku a vabyele va swi nyika lisima ngopfu swinene swoleswo
1: nakone a hi hlaya leswaku a ntshovelo lowukulu a ntshovelo lowutsongo a xikola wu endliwe hikwalaho ka ku vana va nga veni mabilidade lawa se loko hi languta ka tlhelo bya vadyondzisi i ncwini leswi vone va fanekeleke ku swi endla ku va va ta pfuna vana lava va ku va ni mabilidade va swi kota ku ya ka nchumu va swi kota ku a ku endla xa nchumu nakone a va na u tshovelo lowunene hikwala ka manota
2: hi va khavela vatsongwana leswaku nambe a nga na tshovelo leyinene hi tlhelo bya manota kambe loko a tiva swiyenco a yi mahlweni ni ku tirha swiyenco swoleswo hikusa mundzuku swi nga mu nyika lisima ngopfu swinene hikuva a tiva ku swi enca swoleswo kutani a yi mahlweni a nga enca minchumu xoleswo a nga va ka a tiva ku swi enca swa ku va mundzuku na yena swi ta n'wi pfuna
1: inkomu swinene professor Vito Draco
2: Jorge Massing.

tata, a hi don train'wa namuntlha o gamakola. A ve hi ku trava lokukulu hi veki na wena kusukela ku sunguleni ku ta tlhasa xoxi. Hi dumbisana ku va kun'we vhiki dzi taka hi nkama wa 9 horas na 10 minutos hi sonto, 17 horas na 30 minutos hi wavumune. Namuntlha hi khaneli hi lisima bya hini lavatsongo hi tiva ku hamba michumu yo karhi leswi vange mabilidadi. Va ve na wena Tomas Makwakwa, Júlio Mavota, Jojana Fatima Vidadi, kun'we na mina Michelle Chetembe ka vukombisi bya nongoloko wa namuntlha. Salani ku jula. Hamba!

0: Isonto inkomba 10 horas na 30 minutes ni wosaswe kupinde inkomba 17 horas 30 minutes pangaletana kumwe na wane kunongoloko ahi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, donzeni!
3: Aljani wana wawe na mase.
4: Ha, hilwe, se intombi, watlanga nje?
3: Watlanga? Kasali na sumushanisa.
4: Hei, aluontungu oluya wakole na lakubaliwa maseve. Hei, mafajilawa, amalunga anga mani. Inkama utsongo, manga unta munu.
3: Shikulu ka inkwasu, ikuva iti vonela, iti vikela ka wono.
4: Maka iko lano, ikusa nambisha ku ama kumeku in anzishi tivi.
3: Akolera. Livangiwa hi switsongwatsongwani swi kumekaka ka mati kumbe ka swakudya swi kalaka swi nga basisiwanga swinene
4: he na swikuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawa manene
3: hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaka hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaka switsongwatsongwani wu phakeliwaka hi vata wu dawu
4: ha na wu tiva murhi lowo maseve
3: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu hi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya ta wu dawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera
5: Bona nombelo wa vaklashu matzi loya kalteke shikari ka kampu. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Anyimu sentangu.
6: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu nteni ka kampu. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atule la mbelo wa mpepo.
5: Kasi ya naenda yini.
6: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tului. Ayenda sukombisi wa kubeni ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi. Komba kukarateka.
5: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
6: Isi leso loko ngwana wawena, anintanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
5: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisa lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
6: Wavo, sikomba kuvenu wasatilwei, ayendi leso hinga shivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
5: Shika sasu nene ikusa. Hikuenda loko sitaponisa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Hishi antava eleketa mwana shbelela.
6: Shikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao sinene.
5: Ashifeni, ashifeni. Ekava jala vava indili ashibole sinene.
6: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela kumu heleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Desde hoje em Moçambique, a coisa é lá que a gente chama na chamintiro, leste na vela que vai longo lá na 1989, que a fica lá na que a meta que a cona, leste em cari a 14 horas e 30 minutos, que a longa da cota na que vai kuma também clanga o tisa mira. Tiba leshaku ngarkala itaba ipulatin kunga kuba ikota kuba utihlolela mnanga zvekutsakisaka na ikongo makusushine na 11 horas kari watihlo ravona ataba 11 horas i 30 minutos jingata kuma kamnanga dza Mosambiki 12 horas i kuma maungu ya din kulanze kuma stiviso sa makombo ataba 12 horas i 15 minutos jingata kombisa kalten la kane mintengo inza ku itaba kuma mnanga dza Mosambiki 12 horas i 30 minutos itaba kuma jornada da tarde interisa na antena nacional e 13 horas de kuma ayanye 13:30 vunanga dza Mosambiki 14 horas ma unga hlikani kulanza e switiviso swa kuma nambana e 14 horas de 10 minutos e tlhela ka munanga na kongo makususi na 14 horas de 30 minutos e nkarhi wa majambo ya ta mitlanga ku tisa miri David Intimane yena ko vezela ka sonto namuntlha na ku navelela vuyingiseti byinene laha u fanele ku va tlhelela vunanga byi ku tsakisaka ka mixo wa namuntlha hi tirhisa 82 31 0 57 51 a ku va hi kota ku va hi bula na muyingiseti wa hina a tihlawulela vunanga byi mi tsakisaka ka mixo wa sonto ya namuntlha 17 ka n'hweti ya Mudyaxihi a nga mayo ya 2026 xileswo hi navela ku va hi amukela muyingiseti wo rhanga hambileswi hi nga xixametelaku ni vunanga byi lulamiseke kambe hi ta vuya byona i na dexa ora xi 2 minutos muyingiseti ka mpfukeni ya ku hezela hi bula na mani hi kuma na lokweni dexa ora xi 2 minutos kunana a byi amukile muyingiseti wa hina kambe ni mun'wana a mpfukeni oyoyo hi bula na mani hi kuma na lokweni Rishile inamani kuma na lukuni?
2: Armando Mavoda.
1: Armando Mavoda.
2: Kalmambo.
1: Isana. Vuna nga kusha ulaka?
2: Koseti.
1: Koseti loko ai aku imbelele la shishako?
2: Ah, kwalikeri, kwalikeri.
1: Isana.
2: Kalmambo.
1: Bzi kongo makuini mula ngalibzi?
2: Ah, ntu kongo misaka waka Mavoda kaya mkwa.
1: Hmm.
2: Kalmam.
1: Najulu mavota.
2: Na wenu kola.
1: Najulu mavota sho. Amsinzako.
2: Yes, najulu mavota. Ha nomudzwana.
1: Isho nekensile kunavelela mishomba sho.
2: Kalmam loko muka uta ndzumbulela vatsongwana kani.
1: E tendise shoso.
2: Kalmam.
1: Bye bye. Ina 10 horas e 3 minutos, muyingiseti wa vukorhandzeke nkarhi wa ku va ku na ni tlhawulela vunanga byi ku tsakisaka mixo wa namuntlha rixile inamani kuma na loko.
3: Na vovo wa vova.
1: Oh, vou falar minha abo. Isso.
3: Ali se mudando antima na locaco, aí sabe me sufola na ele, nunca vou matar lá vai. Galasi se buluco.
1: Isso.
3: Nerungula wa costa, enquanto neva ca costa, neva uma costa, enquanto Bangalvara, do Marta Siluana, Helena Gabriel. E qual Fernando Guevara, e qual o povo da Barungul? Nas Nancotiamas Avali, primeira dama, Madalha da Corte, Padrinho Ana, no Mananga Carolina.
1: Isso, quem se ele com a Vela Santinene?
3: Chucada, e a Vela está chamapato. Minha mulher vai ser Romara, mas em peito. Tirolou o Nene Bantimar.
1: Quem se ele? Micho, homem. Ina 10 horas e 4 minutos, nga swikota ku va na wena u hlengela ku va u yi kungela u hlawula vunanga byi ku tsakisaka ka mixo wa namuntlha. Ku yi kungela 82 31 0 57 51. Oyoyo muyingiseti.
2: Awuxeni.
1: Vulavula
2: na kota na bowani.
1: Hi swona.
2: Kombala zeka murasi loko ku masasana ela kwatini.
1: Hi swa. Byi kongo makwini na ngale.
2: A tambilu yanga le.
1: Ndzi navelela mina. Hi swa. Cancel. Bye bye. karaha ko va hi vutha ku nanga lebyi hlawuriweke vayingiseti va hina na ku nga ri khale hi ta tlhela hi ku amukela swona
4: va languri va makwerhu

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo u rungula ka timhaka ti humela ka xifundzankulu lexi.
1: Mwingiseto wa ku rhandzeka halosela nyamuntlha hi vuyisa mabulo mayelana ni siku la maphoyisa ya tiko la hina siku leli a nga dza sete ka Mudyaxihi a nga siku leli maphoyisa ma hlanganisaka 50 ya malembe ni lin'we na malikona lomu tikweni na matirha matirhela xitshungu xa hina. Hi amukela haleni subinspetoro wa maphoyisa Isaac Alberto tlhelo mudyondzisi wa mahanyela manene ni mudyondzisi wa mahanyela manene nakona wo ku va a ta hi hlamuxela leswaku kasi ku tlangeliwa dzaset ka Mudyaxihi swa nga siku lama maphoyisa hikola ka yini hi swihi swikarhato leswi va hlanganaka na swona siku lin'wana na lin'wana ku landzeni ka ntirho wa vona leswaku ku ve ni vululami emahanyeleni ya hina. A ku yamukela hi loyohoyo ka switichi swa hina a xitichini xa hina xa Radio Mozambique.
2: Kani mambo vayingisete.
1: Hi ku rhanga hi lava ku u hi hlamuxela leswaku yini nhlokomhaka leyi nga ta rhangelaka a minkhuvo ya ku tlangela siku la maphoyisa.
2: Namuntlha hi lani a ku veta bula timhaka ta maphoyisa hi dya dza seti hi ku lunghela siku lelikulu la nkhuvo wa maphoyisa ma hlanganisaka 50 ya malembe a ku va kuvi hi tumbulukile hi vi kona lomu Msambiki hi hanyisana ni xitshungu na hi lwa a mhaka le ya vayivi ya vadlayi kumbe swin'wana swa ku fambelana ni mimovha lomu xitaratwini. Namuntlha kumbe vhiki lebyi hi nini mintirho ya yinyingi hi mahaka kumbe ya ku fambelana ni ku bela swin'wana na ku fambela ni ku yimbelela ni ku bekisa a exposição xa timpahla xa varhangeli va maphoyisa hi swinyingi leswi hi nga swi lulamisa ka vhiki lebyi a ku va hi ta tlangela a nkhuvo leyi wa wukulu wa maphoyisa.
1: Is dza set ka mayo muhlawuli ku va siku la maphoyisa u nga hi tlhamuxela switsongo mayelana ni matimu ya siku leli.
2: Siku leli li langiwi hi ku i siku leli li nga bekisiwa a ku va a nkameni luwa wa lembe la 1975 a lembe leli hi nga ve ni independensa lomu Mozambiki ku lunghiseliwe majaha ma dyondzisiwa a ku va ma ta khoma tiku loku a independência ive kona kusukela siku lela dza 7 de maio hi kona maphoyisa manga vekisiwa swa ku a siku leli i siku la maphoyisa kusukela siku lelo kufika namuntlha a maphoyisa makoni lomu Mozambique akuva malwa tinyimpi letinyingi talomu migangeni talomu makaya hi tshamaka koni hi ta maphoyisa hi lawa manga koni siku ni siku malwisanaka ni vadlayi ni vabandido ni va sequestrador ni vanyingi lava va vuyisaka a xirilo lomu makaya.
1: Ka matimu u nga hi tlhamuxela kusukela ka 1975 a vito la maphoyisa li fambe hi minkama yi cincacinca u nga hi tlhamuxela switsongo.
2: Vhele hi swona a 1975 hina a vito leli nga hali na lona hi nga li teka ka independência ivi CPM Corpo de Polícia de Moçambique a vito leli gama li cinciwa para PPM nga Polícia Popular de Moçambique u kumeka swaku a nkama hi nga cinca constituição da república em 1990 nakona hi cinca ni vito laswiya la maphoyisa ma tsika ku maha PPM, mama PRM, inga Polícia da República de Moçambique. Kufika namuntlha leswi nga Polícia da República de Moçambique.
1: 50 yon wa malembe lawa muhlanganisa ka wona ka lembe la 2026 loko tshuka leswi swi hanyiweke malembe ya tolo ni leswi hanyiwaka na nwaka swa fana hi swi leswi swi sindzisekaka ku va maphoyisa majonza mathela ma swi cinca hikola ka mahanyela inga ka wona
2: vele swi nyingi leswi nga endleka leswi endlekaka amaphoyisa amale handle ka swo siku ni siku mafunda matirhelo ya nyuwani akuva vata hlula amhaka le ya mimhangu yendletele i humeleleke aminjangwini kumbe lomu mugangeni akuva hita hlula amhaka le hini swikola ku a ku humesiwa ama a swifundo swinyingi akuva hita hlula amhaka le porque a mudlai a muyivi kumi mabandido vona vo vani uthlari kuleka phoyisa naloni lifunda uthlarilele akuvalita hlula a mhaka le ya criminalidad inta alesi leswi hini siku ni siku imaka swoni loko hi tshama hi ehleketa aku i jonza ati ndlela ta nyuwani ta ku hlula a criminalidad le lendle ka mugangeni
1: ka ku jonza loko xana mavhi ehleketa leswaku anguva icincile na nwaka ku tirhisiwa switirho swa ximanguva lawa swinwana swintsha ku fana ni intelligence artificial ni swinwana leswaku ku endliwa a vujambana xana nwina maphoyisa milulamile ku va mihlamula a vujambana leli humelelaka na nwaka hikola ka ku tirhisa a switirho swa ximanguva lawa ma technology ya information
2: vela amaphoyisa malulamile mana so yene maphoyisa manyingi lawa na wona vafundaka a swilisa nyuwani swa ma technology ya information e communication voni vavuisa outlhari lela nyuwani a lo maphoyisini akuva hita hlula amhaka leyi na yona nga ya nyuwani ina wona maphoyisa manyingi ina ni ma department lawa ku tirhisana ni swilo swo leswo a specialidade xo leswo ini a especialidade dele e DTSIC inga departamento de tecnologia e sistema de informação e comunicação voni lava fundaka ati makaleti nkwaso akuva hita hlula a criminalidade lela nyuwani la cyber segurança linga koni li humelela ka swona porque so se ivanhu vanyingi valozaka ati male hi ma telefone ivanhu lava va dleriwaka va burariwaka hi ma telefone kuleka na hina hi jonza mhaka leyi hi yi hlula a mhaka leyi se yo dyondziwa se yo lulamisiwa hi siku ni siku hi ni maphoyisa ma dyondzaka lomu ndzeni ka tiko kumbe handle ka tiko ma fambaka ma.

0: maphoyisa leswi se u swi hlamuseleke swini lesima ngopfu swinene hi swihi leswi maphoyisa ma endlaka swona ku va matlhela matisimeka makuma ku xiximiwa hikuva ndzaka ku va loko ku vonekile anchololoko anchololoko ka ndzaku ka hlawula mani ku veni ku tsekatseka nyana ku va vanhu va nga ha tshembi maphoyisa hi swihi leswi mi endlaka swona ku va a xitshungu xi tlhela xi tshemba maphoyisa lomu tikweni
1: i minyingi mitirho leyi hi mahaka lomu ka ntlawa wa hina akuva a li rhandzu leli li tlhelela a wu sanguleni hi ni ama jornada futbolistika lawa hi fambaka ya bela ni xitshungu ma hina nge se bela ku sangula hi vitana va amaphoyisa man'wani ma nga ka ala lela ku vakina van'wani va le lomu kama teatro van'wani va lomu ka ku yimbelela van'wani i swi nyingi leswi hi mahaka swoho ka mitlhangano ya lomu mabairo kumbe lomu makomunidade a maphoyisa ma kohala ka masirkulu ka malokalidade ka mitlhangano leyi ma kona a ku va ma ta bula ni xitshungu a ku va li rhandzu leli tlhelela kui maphoyisa ma kona hi ku xitshungu xi koho a ntirho wa maphoyisa u famba ha hombe loko a xitshungu xi li ha hombe a loko a xitshungu xi nga li ka ku tshamiseka hini hi nge tshamiseki kuleka a li rhandzu la hina kuleka a wumboni la hina kumbe a wumboni la hina li tlhamuxeliwa ka xitshungu leswo hi leswo swi ta endleka ku a xitshungu xi tlhelela ka hina xi hi rhandza xi vona mitirho ya hina i mitirho yinyingi maphoyisa i mhaka swona sweswi
0: mayelana ni vuhereki xikarhi ka maphoyisa hi swihi leswi swi endliwaka hikuva hakanyingi hi wona maphoyisa ma kombelaka lo refresh ka xitshungu loko ku ni mhaka yo karhi hi swihi leswi mi swi endlaka leswaku ku helisiwa mhaka leyi ya vuhereki xikarhi ka maphoyisa ngopfungopfu ka maphoyisa la ma vonelelaka switarata hikuva hi lana ku vonekaka hi nkhinkhi a mhaka leyi ya vuhereki
1: a swilo swa onge hi leswo swin'wana ni swin'wana swi endleka ka xitaratwini swin'wana a swi fiki alani hi tindlela tinene a ku va hi ta ti lulamisa a leswi nga swoho loko ku endleka a swilo swa onge hi leswo ku leka a munhu a hi hlamuxela a ku va hina hi ta maha leswaku hi xilungu va ngi tomari midida porke a swilo leswi swa hi danisa a swilo leswi a swi sasekanga ha yi leswi hi nga jura ra swona hini hi jura ri li ku hi garantira a siguransa i tranquilidade or ni siguransa ni tranquilidade pública ka xitshungu xa hina a loko ku endleka swilo leswi a leswi hina ku mukomando provincial hina ha yi nyimi na swona futhi ha yi le ka swona mara loko ku humelela swilo swa onge hi leswi ku naveleka munhu a tshuneka xikwadra kumbe a tshuneka komando provincial a vuya a paluxa mhaka leyi a ku va yi ta landzeleliwa a mhaka leyi i ta hela buki leswi a hi leswi hina hi nga jura ra swona
0: ndzeni ka maphoyisa hi swilo leswi swi endliwaka loko mi tsumbula mhaka yi ku fana ni leyi
1: fambeka ku ni maprocesso disciplinary lawa ma fambaka ku ni maprocesso criminal lawa ma fambaka i swinyingi hina hini a hi khulume hi madirhisano swo hi ni dirhisano d'information interne i nga maphoyisa ya maphoyisa a ndzeni ka maphoyisa i ta a swilo leswi swi koho a vanhu lava va koho a ku va va ta landzelela timhaka ta onge leti
0: i ngomo swinene swinene hi swi ni swikarhato swin'wana leswi mi hlanganaka na swona mi nga ndleleni ya ku va mi swi hlula
1: a swikarhato swinyingi mara a ku tlhamuxela lexi ni lexi swi nga ni karhatela swoswi mara swikarhato swinyingi tanihileswi mintlawa yinyingi ya governor ni nga ni swikarhato a swikarhato swinyingi mara swikarhato swi yini swa hina kutsongokutsongo hi ya hi lwa na swona a ku va hi ta hlula buki leswi hi lavaka swona i ku hlula a swi sizi nchumu hi tshama hi ku khala a tiko hi lolili a mameyu ya ku tirha na wona hi wolawo a hi na van'wana ku leka hina hi ti hi xilungu va le i ti adaptara hi ti ndzuluta a ku va hi ta tirhisana ni xitshungu
0: hi swona ndzeni ka minkhuvo ya 51 wa malembe ya maphorisa ya hina hi swi leswi swi nga ha ta endlekaku nakona hi wani marito u siyelaka vayingiseti va hina hikwalaho ka siku leri
1: hina a hi navela ku kombela xitshungu a ku va xi tlhelela ka xinyimo lexi xa a hi na xona xa khale xa ku loko xitshungu xi ni timhaka xi tshuneka xikwadra xi tshuneka lomu ka maposto policiali xi tshuneka komando xi boha xitlhamuxela a ku va maphorisa ma ta hlamula nkama wihi na wihi independentmente wa nkama a maphorisa ma kona a ku va ma ta hlamula a timhaka ta muganga hina hi maphorisa hi huma mugangeni hi tirhela muganga a ku va muganga u famba ha hombe hina a hi kombela ku li rhandzulela hina li tlhelela loko ku ni ma-football ku ni maxiposisao ku ni mitirho yini na yini a hi kombela xitshungu xi tshuneka xi va xi ta tiva kasi a mintirho ya maphorisa hi wihi ya kona sweswi a hi khuluma hi timpahla tinyingi ti nga kona ta maphorisa sweswi ka xiposisano lexi hi nga na xona ka konseli municipali a timpahla leti hinkwato ta maphorisa ti koho a loko xitshungu sweswi xi tshuneka a konseli municipali hi ta tlhamuxela a mpahla yihi na yihi yi leya maphorisa hi tlhamuxela a phorisa leyi a ntirho wa wona hi leli a leli a ntirho wa wona hi leli a ku va xitshungu xi ta swi tiva swa ku loko ni vona phorisa leyi na yambali mpahla leyi swi lava hlaswaku i phorisa leyi li tirhisaka a timhaka leti a loko ni vona a phorisa na yambali a mpahla leyi hi ta tiva swa ku a phorisa leyi li yambala mpahla leyi hi ku a ntirho wa wona hi lowu hi leswi hi navelaka ku mi tlhamuxela a ku va mutshuneka xikan'we hi ta kulungela a 5 wa 10 wa malembe ya ku tswaliweni ya maphorisa
0: inkomo swinene tatana Isaac Kalisto subispetori wa maphorisa loko ta va swi kotile a ku tshunela leno ka mitirho ya radio Mosambiki ku va hi tlhamuxela xitshungu mayelana ni siku leli la maphorisa bya Seth Kamuchashihi siku leli maphorisa ma hlanganisaka 5 wa 10 ni lin'we na ku tumbuluxiwile a maphorisa tikweni la hina la Mosambiki ni ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina a ta va a ma yamukelile mabulo lawa a ta va dyondzixa wo karhi ni ku va a kuma nhlamuxelo wa swivutiso leswi hi swi siyeke kwala ku va ha tshemba leswaku na yena muyingiseti a li naswo swivutiso leswi a ku va a kuma a ntlhamuxelo Jovita Ngovo hi loyi a veke na n'wina.

11:36 ya il kare itwa mabela ya Marlene loko ku swivanga xirilo vulavula hi leswi swivangiwaka hi tindhambi hikusa lembe rin'wana rin'wana loko mpfula yina ku tlula mpimo etikweni ra hina swinyenge leswi humelelaka leswi swi endlaka leswaku vanhu vo tala va lahlekeliwa hi swakudya va lahlekeliwa hi miti swinyenge swi humelelaka kambe hi fanele ku va hi ya mahlweni ku va hi dyondzisana nkongometini wa ku va ka tindhawu leti tolovelaka ku va ku tala mati hi nga yaki ka tona hi va hi laveta tindhawu ti nga ni matshamelo manene ku va hi kota ku va hi yaka kona hi dzima mintsonga ya hina hi tshama kona. Ndzhaku na kona hi twile mabela ya LG Lwati Patseke na Nusha Aku kasi yo wona yini hi tsutsuma hi kongoma xifundzeni xa Bowane. Le Bowane ku na David Mbetei lweyi ka vuchayi a tiviwaka hi vito ra Boy Kiff. Kongoma ka 2:00 xinkarhi wa mahungu ya nhlikana ya dina.

0: bola no mbelo wa vaclash matsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampo, a kaluta mbelo wa ku sungula, a kaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swolo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: se boti wa mina. Ai mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwayini kambe maseve. Yoku sele wa ya mati.
0: A swile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusani na yona. Ninga ta ku yini lavaka kudzi.
1: Ha! Ungaza ufa indlale ku kala unga hlamba nga hi sipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi hi sipho switsongwa tsongwane a swifi mandleni. Senkama lowu ya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile
0: hi matihlo ya nyama nge swivoni. Kambe swi kona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha, se swi vula swaku u ti dlaya hoxe.
0: Ix, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

mahungu ya dina yi msoro provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Mfumo tiko ukari utiyita nkongometeni wa kuva kulondzovotiwa ntalo wa bindzu ra masimu ka nguva yin'wana na yin'wana ya ta vurimi ni ku tlakuxa ta vuxavisi ra bindzu leri. Leyi i ndlela ya ku va ndzhaku ka ntshovelo ku nga lahleki swakudya hikwalaho ka ku pfumala tindlela ta maxavisela hambi hi vuhlayisi ra bindzu. Xitshembiso lexi xi humelelisiwile mugqivela lweyi hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo ku fambeni ka ntirho wa ku khangula nguva ya ta vuxavisi bya bindzu bya masimu na nwaka. Ntirho lowu u endleriweke a Ribawe xifundzankulu Nampula lana a tshembiseke ni leswaku ku ni ntirho u endliwaka nkongometeni wa ku va ku endlalatiwa ta machapu lomu tikweni. Presidente da Republika a vulini leswaku wun'wana ntirho wu endliwaka wa risima i ku lulamisa matshamelo ya switarato swa nga ndlela ya ku va ku na byalisiwa ta ntleketlo wa swakudya swi kongoma mabazara. Xiyenge xi hanyelaka ta vufuwi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xikarhi xi endla ntirho wa ku lava ku tiva ntsengo wa switirho swi hlohlotiweke hi ndhambi ya vugamu mugangeni lunyana wa tiko. Ka switirho leswi ku humelelisiwa tindhawu ta deep ni swin'wana swa risima ka ntirho lowu. Loko a vulavula michini na hina ta vuhaxi murhangeli wa mintirho leyi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Sergio Maneno a ringulile leswaku migoqo yakiweke hi timhandzi hi yona leyi i hohlokeke swinene na nomu lowu va lavetelaka hinkwa tindlela ta ku va va lulamisa matshamelo lawa ku va ntirho u ya mahlweni ku va wu landziwa. Murhangeli loyi a yengeteli hi ku vula leswaku nomu lowu a xifundzankulu Gaza ku karhi ku tlhaviwa nyezana ya ku vhikela mavabyi ka tihomu lani ku rhambiwaka hinkwa vafuwi a ku va va hlengela ka ntirho lowu. Ka ntirho lowu ku rindzeliwa ku va ku tlhaviwa a nyezana ku tlula 500,000 wa tihomu. Xi tlhele xi pfuliwa xitarato xa nhlayo yo rhanga mugangeni wa le Xikumbana a xifundzeni xa Limpopo xifundzankulu Gaza ndzhaku ku va majambu ya tolo xi pfaliwile hi xitshungu lexi a xi lavetela tindlela ta ku va xi ti landzela a nawu ha xoxe. Leswo swi humelela ndzhaku ka ku va ku dlawile a muchayeli wa taxi lweyi a dlaweke mugangeni lowuyana wa tiko. Xitshungu lexi xi hlengeletanile xi va xikongoma a Kumandu Distrital la xi yeke xi ya endla mpfilumpfilu nakona xi pfala ni xitarato. Loko a vulavula michini na hina ya ta vuhaxi munyikelo mahungu ya maphoyisa xiyimo xa xifundzankulu Gaza Julu Nyamuxo a rungula ku va matshamela se ma lulamile ndzhaku ka ku va va endle ntirhokulu lowu u endleke leswaku xitshungu xi hangalaka xi va xi pfula a xitarato mimovha yi kota ku va yi famba tanihilaha swi fanelaka ka kona. Nyamuxo a tivisini leswaku ku fambeni ka mpfilumpfilu leyi a ku vonekanga munhu na mun'we loyi a luzeke vutomi kambe swi kona switirho leswi swi hohlokeke. Vakhongeli va kereke ya katolika kukulweni ra ka Maputso va kombela ntwanano ni vumbano wa vana va tiko kongometini wa ku va ku hlengeliwa ka ku hlula swikarhato leswi a tiko ri swi tsemakanyaka ka masiku ya gwamu. Loko va vulavula lavantshwa va nga ri vangani michinini hina ta muhaxi le ka na mahaxa ku fambeni ka swikongoto va swi endlaka lembe rin'wana na rin'wana laha ku humelelaka leswi thyiwaka peregrinação la vakhongeli va kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana va endzelaka muganga lowuyana wa ka na mahaxa hi minenge. Va rungule leswaku yin'we ya tindlela ta ku hlula i ku va ku va ni vumbano ni ku va ni ntwanano a xikarhi ka vana va Mosambiki. Loko hi nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi tiva leswaku namuntlha i nkarhi wa 21 a masubidza 7 ya timamba ma ta va ma phikizana ni ntlawa wa Mali a Marokosh. Leswo i ntlangu wa ku lumba segunda jornada wa Mundial 2026. Ka jornada ro rhanga Mosambiki a luzile mahlweni ka Tanzania hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngolo, kasi Mali a ringanile na Angola hi 0-0.
Mwingiseto kuranzeka lawa ave mawungu ya dine imisoro provincial di Maputo. Rinzela mangwana hinkari wa ntoloveto a rinhlikani.

Hayi hayi inongonoko webisi ro provincia ya Maputo lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

hi tlhela futhi hi gongondza hi ni nghena ku muti wakho. Hine hi Radio Mosambiki Emissor Provincial de Maputo, nongonoko wa vito a hi hanyi lowu kunene hi taka na wone. Hi nga ni ku dombaka leswaku tinhlokomhaka leti hi nga nato hi leti kunene ti hi pfunaka, ti ku pfunaka, ti pfuna ni vamatiko lava mpelampela mazrito lawa ma tlhasaka le ku vone a ku va va twa xitlhelafuzi xa mahanyelo ya vutomi. Namuhla a hi tangani leswi swinyingi a ku va ha ta ta ku hana na swone kumbe ha ta ta bulisana ku swone, kambe hi navela ku va ha ta khangatana njhe hi bula hi switsongo leswi swi nga swinyingi tindleveni taku loko vhela wo swi yingisisisa hi mpelampela. A vutomi byaku byi nga va lebyi bya ku famba hi lomu ka mafusa byi famba byi byi temuka hikuva byi famba ha hombe, hikusa u ta byi vona loko byi ku byi tshamiseka ka, hikusa u ta va u swi vona swaku u-u kutani ngi mahanyela lawa ni nga ku wona hi lawa ya manene. Natalie Libombo wa tsala a bindzu lava kombisa nongonoko lowu, kasi Elvis Magaya a wa vuhlela khavutela mazrito a va hlanganyetela mimpfumawulo leswaku swi ku tlhasela halaho u nga kone hi tindlela tinene. Sonto loko nsimbi yi ba ya umawora u tlhela u phinda futhi nongonoko lowu hi wa wumune hi vhinto leswi u nga luzi ke namuhla ni kho hi wa wumune futhi u nga ve luza. Loko wena swi ku zonwa ku va u hi tsalela u ngo vu hi tsalela lomu ka Jesus Libombo arroba gmail.com kumbe nakone ku va u hi fonela ha 84 21 26 124. Wo zonwa no zonwa hi ku va ni ta ta kumeka ka nongonoko lowu i khani ngopfu ka hine, hikusa hi ta va hi li na wena ka u telaka ku va wa tata hi hlayela xa ku kazi ka nongonoko lowu hine hi kalaka hi nga tivi nchumu. Wena u nga ni lamakulu mazito ya ku laya ya ku hlahlamuhlwa lowu phehlaka miti Yezu ya ku va u bekisa. Hoyo hoyo ha ku losa fuzi hi lizandzu lelikulu swinene. Ayi.

0: ange na n'wi losa n'wini vanongonoko a hi hanyi. Hi nge khani mambo ha losela na n'wini n'wi swi koti ku va n'wi hi tswalela. A li timhaka tanga tinyingi la xifuveni la, kambe ni navela ku va ni nga hlaya mhaka ya ku kazi, ni navela ku va ni nga beka a mhaka ya ku kazi leyi ni ka swa taka leswi n'wi ni pfunaka.
1: Hanyi hi ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Hayi vuya nayo mhaka. Mama na lwe ali n'wini varado, hi wa vumune wa vhikiti khalotiki ni tshumbule leswaku ku ve ni mhaka le kunene yi ni wisiki matimba, yi ni ka zalisiki, yi ni ka zatiki hi lexi ni zonga ku va ni tsala. Ma swi tiva leswi va tolofa va hi byela loko va ku phela a mati hi ta ma lontswisa loko kutani ma halakile leswaku mati lawa va fa hi ta ma jula. Hi leswi ni humeleliki kutani na swi twisisa ke sweswi. Mine ni chatile ni jaha lebyi lomu ka maputsu lomu i nga mupfi byi tumbuluka tete jaha lebyi, kambe leswi endleki hileswaku u fambele ka muchati wezu hi kona ni swi vonaka kutani leswaku mine fa ni nga mu xiximi nkatanga ni fane ni nga mu respectari phela mine fa hambi ku ba nkatanga ni muba ni mu vita hi mavito ni nga mu swekeli. Wa vona munhu loko a buya hi le ntizweni futhi leswaku ku tlhasa munhu la kaya ni nga mu naki. Loko a tlhasa gongondza xipfalo no swekeleko ni ya mu pfula xipfalo ni ku xigwamba ni va ni tlhela ni ya tshama a ta sala ni nghena yene. Leswo swi ye swi enceka hi masiku ya ku hlawa swinene phela ni loko a yangula nkatanga hi fayili mini ni khadi ya henhla ni kwangula leswaku nkatanga fo umiyela, kambe hi ko ni swi vonaka swoswi swa ku phela loko mina ni fane yangula yene a miyela hileswaku u fanga ji timholova a navela ku zula. I mutizi wa mfumo kama hi nga kumana hi chata yene kutani fa xave movha mfa yakile futhi ka muti wolo hi tshamaka ku wona. Ku humela leswaku ka vhikeleti bya vugamwiti nkatanga enyamalala a loko a nyamalalile ni swi n'wi konti leswaku ha hi swo swi swa i normali swa fa swa enceka ku va nyamalala na voni fuza a ta wisa ku ni hambela phoswi a teke movha a famba. Loko khalta masiku loko hayi kona lwe wanuna hi nge kumbexana e fambela ka fuzimixo hikusa a tinumeri ta ke ta telefoni fa kutani ti nga havita ni telefoni bya ke ti nga haviti. Ni yimile nyana hi musumbuluko ni pimisa swi ni tsona vuzongo ni yeke ntizweni wakwe. Loko ni ya ni ya tlhasa a ntizweni wakwe hi musumbuluko lweyo ni na julete la ku va ni tiva leswaku a xana ke nkatanga a kola ke va ni byela leswaku hehe jaha lebyi byi kombile tira xiferensa byi fambile byi tlhelile byi ya a tete lomu byi tumbulukaka kona phela swi endle ingi kumbexana ni to pandza misava ni tiyimela hikusa numeri ya telefoni yi nga ha vitani futhi ni nga ha swi tivi leswaku ni ta n'wi kuma kwini. Loko ni fona ni fonela makwavu loyi wa nhombe ya nga ku nyadiwanga eka makwavu wa xisati a ni byele leswi u nga hi xati yari wene tshama ni komportamento bya ku lebyo bya ku lebya bya ku ti hamba ngungumisi a va tima telefoni. Lexi ni kazataka hileswaku tolweni ka masiko ni tshungule leswaku phela

0: ilofa itama ku wona lo a xavisile a xaviseni hinkwaso swibya swinga lomundlwini swandzi vavisa swali ka zata phela niko ku hefemula ha homba ne hefemula ha hombela ebu sama shaka yake mani dzelele swa ku mine ni Van Damme ani sale ni utshamu byanga leti bya Van Damme ni vavisa mani nta ya kwini ni ku yini nga ni pfunani mashaka
1: hanye ndlela yo yibimisaka uvulavula leswo kumisa.

0: ndanga mrumela kama mani le yata mlaya so ungakwati ndaziko nyamtakwela haukadela kukavainenge ndimlavele muri ka shibombe kamba kuti rinchi mu shibombe akona lo ya odla mali ava nemutsi kunyenye mahala
1: Ya. Yeah.
2: Hey. Hanye nje lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ayi. Ayi swi tivi. Kumbe xana amaka hey inome. Kumbe iyo mpfula le inaka leswi. Yingane u turu jale lebyi bya madu. Ayi naku swi tiva vandu wena.
2: Hanye nje lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ayi. Kune wena kwanwanyana. Oh. Utaka pfuna hayine kasi. Na nwine hinga pimisani leswa ku kasi lo wanwanyana lwe hita mpfunisa ku yini?
2: Hanye nje lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ayi. Kambe hinga ntshukani na mini hlala. Shana ke mpela mpela woni wanghwanyana ni loko u vutswa la papela leti. Imputsa la u swi tiva leswaku hi tata ku pfuna hayini u dya ku va hi ku pfuna hayini leswaku. U navela ku vona ntsanka taku. U navela munti. U jula ku va u ya ka vuka tibyimbenyana. Kumbe u jula ku va u pfuniwa leswaku u ya mahlweni hi ku va u lundzisa vutomi lebyi fuwa hanya byoneni ka taku. Hi ku sayanga langusa. U ti hlayelela ka papila leswaku wena mfa hambi ku mubanka ta ku fu muba. I fa u zandza ku kwangula. Loko anka ta ku avulavula wena u khandziya henhla. U mukhwela hi mabikera la xi a nhlokweni. Kutani mfuku swi ta gamisa ku yini?
2: Hanye nje lo ipimisaka u vulavula leswi kumisaka swona.
1: Ayi. Hine hi mavonela Yesu. Lwe mfana eka zala. Nakona hayi ku ka zala ntseni lwa mfana eka nsadu tambe.
2: Hanye nje lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ayi. Anga koni wanuna wa ku zandza pongo. Wanuna hambi loko olebya la ka fuzi. Nambi loko wanuna obuya na hadakwila tlhasa ku khuvuta swinene. Nga mutantungeli wanuna anga zwizandzi pongo. A ku tshama hevu hei hei wanuna anga zwizandzi. Phoke ke leswi u ti hlayelaka leswaku a fa u livhan dami wene munhu wa ku zwandza ku tshama hi swibakela matshakuni ya ku vuti bela vanako wo ti bela nuna.
2: Hanye nje lo ipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Ayi. Anga koni wanuna wa ku zwandza leswi. Wini leswi u hlayaka leswaku loko a jika a buya ku ni dya swakudya fa womu u komba tipanela u ku ti vonele kwahalana hambiloko u ya sweka nyama nga kone wanuna wa ku zandza ku ya tiphamela hawu swaku epanelini hikusa wa swi tiva leswaku a yintizweni sweka u phamela ka maparati u beka laha ya mezini lahaya a ta buya a ta ta yenche ku ku byela swaku eyi ni phamele swaku va swi hisa u ta nkenta kumbe usekile nkata ati phamela kumba tshamisa ka xithangweni yakuni phamele ni dakola nta hlamba dipushi
2: hanye nje lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona.
1: Ayi. Nangusana nwaka na dumba hangu leswaku ni homati la unkata kufunga mucheleli na unga mucheleli na dumba hangu leswaku unkata kumati yaku hisafanga hlambe hawo na anga hlambe ha woni nka taku a unga swi tivi woni leswaku a mati ya ku hisa nka taku a hlamba hi ya mpimumu
2: hanye nje lo ipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
1: Ayi. Hey. Hi zwale ku tika hi vavanuna hikusa a ku na tribunali ni byin'we lebyi byi thetisaka timhaka leti ti hambeliwaka wanuna i tihanyini toleto ta ku va wanuna mbuyangwa na ku ni teke nsati kasi nsati loyi a yika ya teka yene hi lweyi mpelampela a ta taka mu disa khayikhayi nsati loyi a yika ya teka yene hi lweyi mpelampela a ta taka mu kinisa leswi a mu kinisaka
2: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: xi fambile namuhla xiye ku vone xi xaviseni munte u ta sala u tikwazela nhloko mbuyangwana u ta ya tshamakwi a swi ku tsandza ha yini ku va mpelampela ka taku na ka fawe mu khoma swa ku na byala a nga yene mbuyangwana u mu kumiki ni munti mahlawulawo u tlhela u mu kuma ni movha mbuya juru mine le ku fanele u kuma wanuna wa ku ni mu kuma ni munti ni movha u fanele ta wu penda munti lowo u tshama wu pendiwile siku ni siko
2: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: ni sweka nkatanga mati mabila mahoma ni mafuza leswi u ta kamuka ka le kwenu leswi inje mazito lawa va ku byeleke leswaku wena u van dan mazito lawa va ku byeleke leswaku wena u ngungumezi tshama ni ku kazata kwaku ni ku ledzwa kwaku inja wo ti hla khombo leswi na nwaka leswi a ku chika wo tutuma hi mu hi nuna he a ku chika wo tutuma hi nuna mbuya juru kunene inje pela pela a swi ku vavise
2: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
1: swa bindzu swa bindzu tata swa bindzu mamana i ndondzo
2: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
1: a hi dyondzeni ku hanya hi mahanyela loko hi nga dyondzi ku hanya hi mahanyela vutomi ni vukati swi ta hi phika hi ntamu swinene a swi bindzi a swi kazati a wu tisuka nchumu loko nkataku a buya a ta ta tlhasala kaya laha u mu yamukela ha hombana njhe na mati mabilile a wu swi tivi swi ka a ta buya nkama muni kambe tshama na mati mabila a wu swi tivi leswi ka a ta buya nkama muni kambe tshama na swili vupfile u nga ti ta sweka hi loko wena u twa ndlala a to juka nkataku wo thulukuxi o tlhasa loko a tlhasa nkataku u ta munhana na yini u ta mu nyika yini na hambiloko mpela o vona ku xonga ku loko u nga naku leswi a tlhasekaku ma leswaku u tipendile u tipenda ni misisi yala ka xikosi hi nje u laha a ta xurha hi misisi ni batoma a ta xurha hi ku xonga a dyiwaka swakudya wanuna a ta ta tlhasa la kaya iswi a nga suka hi katiriwora a mubede lowu a buyaka hi media a ta ta hukuma leswaku we ha yi rhaxa
2: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a wu se bilisani tyana phoka ke masiku lawa u nga ni huma telefoni wo laha ya lendza u le telefoni nkataku a wu munaki leswaku futhi hi mani loyi a buyaka a wu na mhaka wena ko nghena nchumu lexo
2: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a fambe ya ku siya namuhla u tlhela u tani ku titshandza u tlhela u tani ku hlaya leswaku mine fane no banka tanga loko a tlhasaku ni dya swakudya fane no mu leletani ku tipanela hi toto ti vonele weta ta ka ni hlalelisani iswi ni swi vonaka hi ku hanya ku ni wena wa n'wanyana inje kasi wo va muhlomuni wena i ndondzo ka van'wanyana kuloni i ndondzo ka vavasati kuloni i ndondzo ka vavanuna kuloni
2: hanya ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: i tho yi nga pheli ya hlola hi hlayile swi hi tsandzile ku hlaya leswinyingi kambe hi hlayile swi hi swi kotiki hi ni va kona hi le mundzuku hi ta tlhela futhi hi va khola hi hlaya nsonto leyi taka ni wa wumuni wa kona Natalie uli bomba ka vubindzu ni vukombisi Elvis makaya hlanganyetile vunanga ni mpfumawulo. Ti dzunise

kunene ave mabela ya Fernando Chiuri loko ku a n'wana a valombi kambe churhoni musi wa swi kota ku va wulomba u va wu swi tirhisa ndzhaku ka wa swi tirhisile u tlerisa hambi wundla n'wana kambe mundzuku ka siku swi nga endleka va ta ta teka vinyi lava a nga vona vaveleki kambe vu leswaku u nga hlayisi n'wana loyi kala nga mutswalanga fanele ku ya mahlweni ku va kombekisa lerhandzu ka n'wana hikusa nkarhi wo tala a n'wana a vile lerhandzu nakona a nga na nandzu ka leswi humelelaka evuton'wini bya yena na tirhisiwa ra xi 42 minuto xo karhi pangalatani mintirho ya radio Mozambique Msori Provincial di Maputo ampfukeni 102.3 FM na midoito ka onda medium magudi 89.0 FM ka singo ilavetela kusukela Ponta Dori 90.0 FM ka internet i www.rm.co.mzab Maputo u nga longoloka ni mintirho ya hina ka TMT ka canal 923.

Wafamba marunika ni nkaringa na 3 hora xe 48 minutos. Ma bela via norti no chambale. E yama hlweni ku vhangela tana munanga na ikongo maxu sine na 14 hora xe nkaro 14 hora xe tatla i kuma mahungu kola insoro provincial di Maputo da vanka Roma hungu ya nhlikani. Kasi ka nkarhi lowu hi ti fanele ku va hi rhamba Benjamin Nyansavele loyi a hi telaka ni vunanga ndzi na Lodi, leswi vulaka leswaku loko hi emahlweni ku va hi twanana a tikonkulu Afrika siku rin'wana hi nga ha tshuka hi cinca a mahanyelo hi va ni vutomi lebyinene, kambe leswi swi lava ku va mun'wana na mun'wana tiko rin'wana na rin'wana ri tihita nakona ku yisiwa mahlweni ku vumbiwa a ntwanano lowo ni lirhandzu ra xinakulobye. Ka nkarhi lowu kunene nhlangano wa matiko ya misava wu tivisaka ku tlhela ku duvuka mavabyi ya Ebola a matikweni ya Republika Demokratika di Congo na Uganda. Fanele ku ya mahlweni ku va hi tivonela swona.

Magungu yanhlikani Msuri provincial di Maputo muhlayi David Ntimana Holobye wandzawulo ya timhaka ta landzeni ka tiko Paul Shashini a ringula ku va mhaka itwakalaka ya ku va ku ni ku nyamalala ka swirho swa xinuna loko munhu a ku kumba i mavunwa mo hangalasiwaka hi vanhu va kalaka va nga naveli ku rhula lomu tikweni. Paul Shashini a vule marito lawa mixi wa namuntlha xilahleni xa tinhenha ta tiko ku fambeni ka ntirho wa ku hayekaharhu ya swiluva hi ku tlangela ku hundza namuntlha ka 51 wa malembe na ku vumbiwile Peyeriemi a nga maphoyisi ya tiko ra hina Mozambiki. Nkarhini wa kona a tsatsiyile a vanhu ku va va nga hangalasi mahungu ya hava lawa ma kalaka ma nga hlengeli ku hluvukiseni ka tiko ra hina Mozambiki. Mfumo tiko u karhi u tihita nkongometeni wa ku va ku londzovotiwa ntalo wa bindzu ra masimu ka nguva yin'wana na yin'wana ya ta vurimi ni ku tlakuxa ta vuxavisi ra bindzu leri. Leyi i ndlela ya ku va ndzhaku ka ntshovelo ku nga lahleki swakudya hikwalaho ka ku pfumala tindlela ta maxavisela hambi hi vuhlayisi ra bindzu. Xitshembiso lexi xi humelelisiwile mugqivela lweyi hi murhangeri wa tiko Daniel Chapo ku fambeni ka ntirho wa ku khangula nguva ya ta vuxavisi bya bindzu bya masimu na nwaka. Ntirho lowu u endleriweke a ribawe xifundzankulu Nampula lana a tshembiseke ni leswaku ku ni ntirho u endliwaka nkongometeni wa ku va ku endlalatiwa ta machapu lomu tikweni. Presidente da Republika a vulini leswaku wun'wana ntirho u endliwaka wa risima i ku lulamisa matshamelo ya switarato swa nga ndlela ya ku va ku na byalisiwa ta ntleketlo wa swakudya swi kongoma mabazara. Xiyenge xi hanyelaka ta vufuwi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xikarhi xi endla ntirho wa ku lava ku tiva ntsengo wa switirho swi hohlotiweke hi ndhambi ya vugamu mugangeni lunyana wa tiko. Ka switirho leswi ku humelelisiwa tindhawu ta DIP ni swin'wana swa risima ka ntirho lowu. Loko a vulavula michinini hina ta vuhaxi murhangeli wa mintirho leyi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Sergio Manenum a ringulile leswaku migoqo yakiweke hi timhandzi hi yona leyi i hohlokeke swinene na nomu lowu va lavetelaka hinkwaa tindlela ta ku va va lulamisa matshamelo lawa ku va ntirho u ya mahlweni ku va u landziwa. Murhangeli loyi a yengeteli hi ku vula leswaku nomu lowu a xifundzankulu Gaza ku karhi ku tlhaviwa nyizana ya ku vhikela mavabyi ka tihomu lani ku rhambiwaka hinkwavo vafuwi a ku va va hlengela ka ntirho lowu. Ka ntirho lowu ku rindzeliwa ku va ku tlhaviwa a nyazana ku tlula 500,000 wa tihomu. Xi tlhele xi pfuliwa xitarato xa nhlayo yo rhanga mugangeni wa le Xikhumbana a xifundzeni xa Limpopo xifundzankulu Gaza ndzhaku wa ku va madyambu ya tolo xi pfaliwile hi xitshungu lexi a xi lavetela tindlela ta ku va xi ti landzela a nawu ha xoxe. Leswo swi humelela ndzhaku wa ku va ku dlawile a muchayeli wa taxi lweyi a dlaweke mugangeni lowuyana wa tiko. Xitshungu lexi xi hlengeletanile xi va xikongoma a Kumandu Distrital la xi yeke xi ya endla mpfilumpfilu nakona xi pfala ni xitarato. Loko a vulavula michini na hina ya ta vuhaxi munyikeli wa mahungu ya maphoyisi ya xiyimo xa xifundzankulu Gaza Julu Nyamuxo a rungula ku va matshamelo se ma lulamile ndzhaku ka ku va va endle ntirhokulu lowu u endleke leswaku xitshungu xi hangalaka xi va xi pfula a xitarato mimovha yi kota ku va yi famba tanihilaha swi fanelaka ka kona. Nyamuxo a tivisini leswaku ku fambeni ka mpfilumpfilu leyi a ku vonekanga munhu na mun'we loyi a luzeke vutomi kambe swi kona switirho leswi swi hohlokeke. Vakhongeli va kereke ya katolika kukhuleni ra ka Maputsu va kombela ntwanano ni vumbano wa vana va tiko kongometini wa ku va ku hlengeliwa ka ku hlula swikarhato leswi a tiko ri swi tsemakanyaka ka masiku ya vugamu. Loko va vulavula lavantshwa va nga ri vangani michinini hina ta muhaxi le ka na mahaxa ku fambeni ka swikhongoto va swi endlaka lembe rin'wana na rin'wana laha ku humelelaka leswi chiwaka peregrinação laha vakhongeli va kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana va endzelaka a muganga lowuyana wa ka na mahaxa hi minenge. Va rungule leswaku yin'we ya tindlela ta ku hlula i ku va ku va ni vumbano
ni kuva nintwanano axikarhi ka vana va Mozambique. Loko hi nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri, hi tiva leswaku namuntlha i nkarhi wa 21 horas masubidza sate ya timamba ma ta va maphikizana ni ntlawa wa Mali eMarrocos. Leswo i ntlangu wa ku lomba segunda jornada wa CAN 2026. Ka jornada ro rhanga, Mozambique a luzile mahlweni ka Tanzania hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngolo, kasi Mali a ringanile na Angola hi 0-0. Mwintseti ukuranzeka, lawa ave mahungu ya nhlikani hi Msuri Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

0: 14 horas na 43 minutos. Carlos de Lina, logo agora Santa Mama, galo sua com Canimambo Mamana. Pô, mamano a mim, não chega a gutla mamano a wena. E sua missa é só. E liga também tango a guti Samiri, lá ni tsakoveta la cala ni ala, a cuva recota com fixela. Mawungu lawa mayelana ka ni mitlangu ya ku tiyisa miri ndzhaku ka ku va tolo ka switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko hi kumile relato ra ku yelana ni ntlangu wa tirhisa ra jornada ra campeonato provincial ra bola xifundzankulu Maputo xikarhi ka Sportivo da Matola 0 Nkomatiwa Xinavana 3 kambe halaya ndzelekanini wa Rasan Garcia ni Mozambique ku na Afrika do Sul lani kun'wana Eduardo Figurão lweye minkama hinkwayo hi fikiselaka mahungu ya ku fambelana ni mitlangu ya bola tikweni leriyani.
1: Enhlekani muyingiseti wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani. Hi le ka madambu ya sonto, madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri hi mina ni yangula swa nga hi xihena ya le doropeni la le Johannesburg lowu baka na muhanga wa vugamakala ni mitlangu yo tiyisa miri i xiyimo xa tiko leri. Namuntlha ku beriwa jornada la vugamu la mphikisano lowumbirhiwukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi tivaka leswaku ntlawa Kruger United wu ri wu nga nhena hi wu ta chapela wu ninghena eka nguva leyi taka ya mphikizano lowukulu wa bola wa tiko leri. Kasi mintlawa ya Black Leopards na Baroka mi ta xika ku va mi ya mabela mphikizano ya swifundzankulu swa tiko la Afrika-Dzonga. A sonto leyi hi ta tiva mitlawa leyi mi nga ta kumeka mbangu ya vumbirhi ni wa vunharhu a ku va mi ta lwela a vumbangu byin'wi bya ha kumekaka eka mphikizano lowukulu wa bola eka nguva leyi taka. Kantantwa leyi ku kumeka a mintlawa ya Kazrick Stars, Hangar Lions, Cape Town City na Milford. A hi nga voneni ke a mintlangu leyi mi bekisiweke va mi ta endliwa namuntlha. Baroka lweyi a xikeke a ta bela na Ampington City. Kazrick Stars lweyi a lorhaka ni ku va a kumeka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu a ta bela na Gamora. Hangar Lions a ta phikisana na Milford. Milford i wun'wana ntlawa lowu lorhaka ku va wu tlhasa ka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu. Kruger United a ta bela na The Bees. Kruger United ya nga nhena ya phikisana lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Leicesterford City a ta bela na Cape Town City. Cape Town City na yena wu a ha lwa ni ku va a fika ka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu. Le Rome Lions a bela na Black Leopards. Black Leopards a xikile a ta va na a bela ka swifundzankulu ngopfungopfu xa le Limpopo. Universiteit wa le Pretoria a ta bela na Midlands ku va na Venda a phikisana na Highball. Hi tolo Orlando Pirates hi lweyi a ringaneke na Durban City a ve ha 0-0 hikwalaho ka swona a tsandzekile ku va a ringana na Mamelodi Sundowns ku hleka leswaku a ha sala hi tipontu timbirhi mahlweni ka Sundowns. Xileswi ntlawa wa Orlando Pirates wa ha sala ni ntlangu wun'we a ta va mugqivela lweyi taka mahlweni ka Orbit College. I ntlawa lowu wa Soweto hi vulavula ha Orlando Pirates wu sindziseka ku va wu ba a ntlawa wa Orbit College loko u navela ku va u teka xikotela xa nguva leyi xa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Nakona ku ka xirhundza la vugamu hi ta tiva a ntlawa lowu taka xika hi tiva ntlawa lowu taka tipatsa ni mintlawa yi nga ta kumeka vumbangu bya vumbirhi wa vunharhu ka mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ku lwela a vumbangu byin'wi byi nga ha saleke eka nguva leyi taka ya mphikizano lowukulu wa bola wa tiko leri. A hi nga voneni a mihandzu ku hinkwayo ya mitlangu leyi mi endliweke i tolo Orlando Pirates na Durban City lava ringaneka 0-0. Kaizer Chiefs a ba ntlawa wa Mazulu wa bola lin'we Mpumalanga ya Ngulu. Polokwane City wa Manuel Kambala na Marumbu Gallants va ringana bola lin'we. Ntlawa wa Golden Arrows humela mahlweni ka Xipo United a va ya mabola mambirhi ya Mpumalanga ya Ngulu. Richards Bay na Sekhukhune United va ringana bola lin'we. Siwelele a pfinxa ntlawa wa Magezi a bola lin'we Mpumalanga ya Ngulu ku va na Stellenbosch a humelela mahlweni ka Harvard College a va ya mabola mambirhi ya Mpumalanga ya Ngulu. E com enquanto, na Congoma Rádio Moçambique, Mingalecan Eduardo Figurão.
2: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: Ave, Alex, Machesu, escolhete com o Zimbabwe. 15 horas na 3 minutos na 10 segundos. Sou sou em cama com a Ramba Carlos Sibindi em Katsakanyo. O Ntlangu lowu endliweke tolo a campo ya bebê, xikarhi ka desportivo wa Kamatsolo na inkomati wa Xinavana, Carlos.
1: Hi madzambu ya mugqivela lowu kuveke ni ntlangu wa ku yelana na kumbe mitlangu ya ku yelana na tresera jornada kutani ke a Njombo yi n'wahetele ntlawa wa inkumati wa Xinavana kutani ke inkumati lweyi a ninghenisake mabola mabizi a ntshaveni wa inkumati kasi ke a bola zauzau ya yi sportivo a yi n'wi pfuna inkumati a n'wi yengeselela a ba ntlawa lowu wa sportivo a 3-0 kutani ke loko yi ta va ku heli ntlangu kambe ke a Njombo yi hi nyiki a muthawukanyisi Orlando wa ntlawa wa sportivo da matola lana hi kombelaka leswaku Orlando u ta va u vonisi kwini ntlangu hi swini leswi swi mi tekeleke ku va muluza ha 3-0
2: bon leswi nga endleke ke a lembe lebyi a hi na maxiketori lawa ya sportivo a nga tolovela ku ve na wona kumbe vanhu lava boherake kwale xiro da matola a lembe lebyi trenarisa ekipe ya vafana ya ma-celebration então a kuna swa ku hi belela ku ganya campeonato muito menos que a pool da foramen para mpambola ene comente lembe lebyi yo formara ekipe a kuna leswi nga honeke hi tlhelo bya maxiketori yezi nkomati ekipa leyi yikulu yi bohina hi tibekiselile ni maxiketori lawa manyingi ma beleke ni mpambola ma bohi ma tikombekisi ma xiyini ha tilunghisela para a lembe lebyi taka
1: a ku tilunghisela ka nkama lowu a hi ku xwela tanihileswi namuntlha a li tirhisela jornada
2: nada a lembe lebyi a xipiro da matola a nga lweli ku fela a lwela ku a lunghisa ekipe para lembe taka leswi mi swi voneke swaku ku bela vapana ku na vanhu va vakulu ka lembe lebyi ya namuntlha então xipiro da matola u tilunghisela lembe byi taka hi kona hi ta boyaka na yini a ku pimisa swimbenyana mayelana ni bola
1: kutani ke hi tlhelo bya provincia di maputu ntlawa lowu u vonaka wena hi susa sportivo tani leswi hlaka swaku mi wu tibekisela hi wini lowu u teke swi kombaka swaku u nga chika u wini
2: bon swa kazi a ta ku vulavula hi mindzindzini maji hi vona swaku a inkomati loyi hi nga belana ye namuntlha ni kipale ya xikola sergent hi vona swaku hi vona lava navelaka mindzindzi va ya pule va tlhela va ya lwa ku nghena mitambolo hi lava va tikombekisaka hi lava siku ni lin'wana loko pfula na vona va vulavulaka swona nkwati yini wa xipiro da matola nada hi wu belela mixi miformala ekipe
1: kutani ke kuleswo hi nga hlaya leswaku ntlawa wa sportivo da matola lembe byi taka a ta va ku dingena ntamu ni ntalo ku ve ni muyenca swinene ku tlula a lembe lebyi ya 2020
2: hi leswi hi nga bula ni tirhisan va hi tile leswaku a lembe lebyi a ku na kumumulwa ku ya mbangu mati ya lembe byi taka vhela hi lebyi a hi ta kumaka ku hi tipreparara hi ta vona swaku ku tiya ku tirha u nghena ka pulu o nada mai lembe lebyi nada
1: kutani ke i kheli bya ntlawa wa sportivo da matola a va hisekele hi nga va byela yini va sportivo
2: a va gwenyi hi ve kona mitambola ni pasadi swi twile ku kazata ka swona ntawu a hi nga lavele ku tlela hi pimbela swoswi ntawu vona a va nyimeli a va gwenyi a va ni paciense va nga hi tsukuli amaxiketori lava nyuwana a va va nyike a bras va va karinyara va nga va tsukuli porke a lembe lebyi mezi ni swa ku lunghisela vapani a va ve ni paciense
1: kutani ke a ve Orlando Mafana loyi hi buleke na hi ka ntlawa lowu wa sportivo da matola kumbe laya na hlaka hi nkatsakanyo leswaku sportivo da matola ka lembe le bya 2023 a nga tibekiseli swo tala u tibekisela ku tibekisela ku ve ni ha 2027 matshamele ni mahinsekamanzi kambe swa ntsimantsima hileswaku sportivo a luzile ha 3-0 kutani ke i hinkwaswo kusukela lana achumeni masiku ni minkama leyi mi taka tekela hi kumana xitichi lexi i misori provincial maputo kwa radio mozambique
3: Rádio Moçambique,
4: Domingo Desportivo.
0: É na 15 horas, na 7 minutos, e já tem que 40 segundos. Kungar Kale está com na Avelino Antônio, que suque lá na Drupen Ramaxixi, e as funzangulas em Nhamban. Lá na Kumekaka, Kuvan, Hai Sautela, Ngui Chumbutela. Tantlangu unwe wa meya final ya Tasa de Moçambique hi bola hi xiyimo xa xifundzankulu Inyambani xikarhi ka Baronge de Masinga na Nova Aliança de Maxixi ita zama tindlela ta kuva hi kumana na Avelino Antoni enhlekani. Avelino Antoni enhlekani. Mchikela hi tindlela tinene.
5: Bongele ku beriwa 7 minutos ka Xacandu, 0 Nova Aliança, 0 Barões de Matinga, segunda meia final, time da província, Simbane, Manaro, Salimambere, Onele ADV, na Chapela Fui, a Xacandu começa, Lopabile, a Kawa, a Ferroviário, a Nibane, a Curitiba. Amanhã lá uma zoa, na Colômbia, uma hora, a um deles de Pamuca, Baliza e a Barões, Futebol Clube de Matinga,
0: ya kuma na Avelino Antoni
5: andi kunza kwangarele constituição antiga que nisso malenou na Irlanda que está no
0: na glória aí em Machuene
5: também gola e o Meri no baque ao Barões Rashid acho que meteu que está muito kunza com a missa que ele saca Rashid tipo bem o Azama kuma Barões Rashid a dele gola e a Castelo será que ele saca mais com o Chico Rocha lá aí Lebrinha que ele acha na uma pena Castelo o Ala Barões bola e nunca caiu a Barões, Jorge, Chavi Tambor, nas

0: É 17 horas, neste minuto e 30 mbiri, e tlateka 35 segundos, engena ka hora, isso aí, engena, milenge iri mbiri, ka hora raku korsela majambo ya mintlangu ya ku tiyisa miri. Kambe, na swiritano, sweswi nkama ku tlhela kambe hi rhamba Edward Figurano mahungu ya kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga hi bola hi xiyimo xa tiko leriyani ra muvundzamani.
1: Enhlikani muyingiseto wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani. Hi le ka madambu ya Sonto, madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri. Hi mina ni yangula swa nga hi xihena ya le doropeni la le Johannesburg. Lowu baka na muhanga vugamaka la ni mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko leri. Namuntlha ku beriwa jornada la vugamu la mphikisano mbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hi tivaka leswaku ntlawa Kruger United wu ri wu nga nhena hi wu ta chapela wu ninghena eka nguva leyi taka ya mphikizano lowukulu wa bola wa tiko leri. Kasi mintlawa ya Black Leopards na Baroka mi ta xika ku va mi ya mabela mphikizano ya swifundzankulu swa tiko la Afrika-Dzonga. A sonto leyi hi ta tiva mitlawa leyi mi nga ta kumeka mbangu ya vumbirhi ni wa vunharhu a ku va mi ta lwela a vumbangu byin'wi bya ha kumekaka eka mphikizano lowukulu wa bola eka nguva leyi taka. Tantantwa leyi ku kumeka mintlawa ya Kazrik Stars, Hangar Lions, Cape Town City na Milford. A hi nga voneni ke mintlangu leyi mi bekisiweke va mi ta endliwa namuntlha. Baroka loyi a xikeke a ta bela na Ampington City. Kazrik Stars loyi a lorhaka ni ku va a kumeka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu a ta bela na Gamora. Hangar Lions a ta phikisana na Milford. Milford i wun'wana ntlawa lowu lorhaka ku va wu tlhasaka vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu. Kruger United a ta bela na The Bees. Kruger United ya nga nhena ya phikisa lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Leicesterford City a ta bela na Cape Town City. Cape Town City na yena wu a lwa ni ku va a fika vumbangu bya vumbirhi kumbe bya vunharhu. Le Room Lions a bela na Black Leopards. Black Leopards a xikile a ta va na a bela ka swifundzankulu ngopfungopfu xa le Limpopo. Universal wa le Pretoria a ta bela na Midlands ku va na Venda a phikisana na Highbury. Hi tolo Orlando Pirates hi loyi a ringaneke na Durban City a ve ha 0-0 hikwalaho ka swona a tsandzekile ku va a ringana na Mamelodi Sundowns ku hleka leswaku a ha sala hi tipunto timbirhi mahlweni ka Sundowns. Xileswi ntlawa wa Orlando Pirates wa ha salele ni ntlangu wun'we a ta va mugqivela loyi taka mahlweni ka Orbit College. I ntlawa lowu wa Soweto hi vulavula ha Orlando Pirates wu sindziseka ku va wu ba a ntlawa wa Orbit College loko u navela ku va u teka xikotela xa nguva leyi xa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Nakona ku ka xirhenda la vugamu hi ta tiva a ntlawa lowu taka xika, hi tiva ntlawa lowu taka tipatsa ni mintlawa yi nga ta kumeka vumbangu bya vumbirhi wa vunharhu ka mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ku lwela a vumbangu byin'wi byi nga ha saleke eka nguva leyi taka ya mphikizano lowukulu wa bola wa tiko leri. A hi nga voneni a mihandzu ku hinkwayo ya mitlangu leyi mi endliweke i tolo. Orlando Pirates na Durban City lava ringaneka 0-0. Kaizer Chiefs a ba ntlawa wa Mazulu wa bola lin'we Mpumalanga ya Ngulu. Polokwane City wa Manuel Kambala na Marumo Gallants va ringana bola lin'we. Ntlawa wa Golden Arrows humela mahlweni ka Xipo United a veha mabola mambirhi Mpumalanga ya Ngulu. Richards Bay na Sekhukhune United va ringana bola lin'we. Siwelele a pfinxa ntlawa wa Magezi a bola lin'we Mpumalanga ya Ngulu ku va na Stellenbosch a humelela mahlweni ka Harvard College a veha mabola mambirhi Mpumalanga ya Ngulu.
0: Ave Edward Figurano kusukela tikweni ra Afrika do Sul ni mihandzu ya ku hetelela ka mitlangu leyi endliweke sweswi nkama ku va hi jikijela tintambu ta hina ti tlhela kambe ti ya kumeka le a kampu ya xidoropana xa le Magood lwani n'wana Carlos Xihawu a hlalela ka mitlangu ya vutilulamiseri bya nkhuvo wa siku ra Magudu. Carlos hi game ku vulavula na kuve Magigwana Sapi Mamtam na Klubi de Amigos ndzhaku ka Xokotiva na Xobela. Carlos
2: Ampelena Flore Gary Chela Isamula Kusukela Lini as it dropani Sama Gudi Balele Soko Aknene Le Soko Ntangu Ka Primera Parte Uwewi Ela Kasenisa Sungura Dani Sawama Bigwana Ungava Uza Uma Boda Azero Kambe Kusungule Shienge Shombiri Lani Nchawawa Klubi Jamigus Uma Chela Uwengenda Akulum vambirhi lani ntlangu wa va wu fambaka wa ha ri ku fambeni kambe wu le ku nyimeni sweswi hi ku loko ku ka ku ndlhula xipimo xa 83 minuto ku ve ni xikatiso lexi xi nga ve xi enceka faza leti nga ve na enceka kambe kusuhi ni ndzeni ka ndhawu leyi ku faneleke ku va ku boha xikhatiso lexikulu a nga be nazo lani na ntlangu wa se wa nyima xoxe hi ku ntlawa wa vulubi bya miko wu ve wu yala be nazo leswi nga endleka leswaku ku tlhele futhi loko vachayi va mpepho va bala leswaku a ve handle ka aria be nazo va balaka leswaku a ve handle lani ntlawa va dzunisi kumbe madepo ya matikwana ma nga ve ma rendele a va a ri betro ku va lava ku swi tiva leswaku lani a swi nga ta endleka lani a fanele a ri penati hikuva va lweyi a khomiwe a phakati ka ndhawu leyi ku boaka xikhatiso lexikulu se ntlawa ntlangu wu nyimile sweswi kambe a ntlawa wa kulube dzamigo hi lowu wa ha humelelaka a mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu a swi tivi swaku swi ta gamisa ku yini kambe va le ku bulisaneni layani vatlangi vatlangi va magigwana madeto makarhi mapala a ku va leswaku loko a ri handle ka aria a va nga ta pfumela leswaku ku biwa a falta leri kambe loko hi karhi hi abuka hi vona leswaku ngeki leswi ku swini ku va chova ndhaku leswaku ri biwa a falta leri kambe na tshemba leswaku swi ta karhata manje a nkakumisa hi balaka swo hileswaku a ntlawa wa kulubidi magu ala kulubidi bya mingu wa humelela a mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu
0: hi swona nkarhi lexi mitlangu leyi yo endliwa ntsena ku va voneleli makuma phoyisa a vonelela mitlangu leyi
2: maphorisa ma kona ya ku vonelela mitlangu leyi lava nga swi kota ku va va swineka ku va va ta va ri karhi va vona swaku ku pincini sweswi la ku yencekaka hi ku maphorisa tanihi lani mbalaka koho va lava va vona leswaku i mani lweyi a nghenaka pakati ka kambe kambe va karhi va va humesa a varhangeli va ntlawa wa magigwana na wona wu va va pele kampo ku va va humesa a va pfuzeli lava va magigwana kambe leswi hi swi vonaka hileswaku ngeke hinkwaswo swi tshamisekile leswaku a livhri leri a handle ka aria dipenasi leri ri nga ta va ri karhi ri biwa ka nkarhi wa sweswi hi vona gwardaredi wa kulube dzamigo loyi a nyimaka amabalizeni lani ntlawa wa magigwana mubeli numeri dash a nga ta va ri karhi a ba a xikhatiso lexi tanihi lani hi swi vonaka hi kona hinkwaswo swi tshamisekile vaphuzeli va humile handle kambe ta va se a livhre ri biwa chayile mubiwa mpepo a bebola lani kulubi bya miko ku nga va u khipa a bola swixitani nkarhi wa sweswi se 90 minutes tanihi lani ku ve ntlangu lowu va wu nyima xipimo xa ntlhanu wa timinete na timbirhi lani sweswi 90 minutes a swi tivi swaku vachayi va mpepo va ta va va engetela nkarhi munhu ku va manje hinkwaswo swi tshamisekile ku holova swi fambile bola ri ya mahlweni leri ri beliwaka swoswi kambe ntlawa wa magigwana hambi hileswi wu luzaka hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu wa ha sindzisa ngopfu swinene a ku va wu cinca mahandzu lowu wa mabola mambirhi ya ku pfumala ya ngulu kambe va swi koti va magigwana loko va ri karhi va fika a kusuhi ngopfungopfu ni baliza ra kulubi bya miko hi lava va nga swi kotiki falta rin'wanyana swi nga humelela a kusuhi ni limiti ya aria dipenati
0: kutani sweswi i nkama wungani lowu arbitro ra wu engeteleke ku va ku ta gama ntlangu lowu a ni vutisa leswaku xana tempo de compensação i minkama yingani i nkama muni u nyikeriweke ku veni u hlayile leswaku 90 minute se yi helile compensação i maminuti mangani
2: hi vonile lani hinkwaswo arbitro loko a takule a 10 minute ya compensação swi balaka leswaku kusukela sweswi va ha ta beliwa chumera timinete ni magudi karhi ku vona ka ha vona nyana chumera

0: ra goli le ra vumbirhi ra ra ku cinca migiringenini va sindzisiwe ku va va tlhela va ya tshama ka kampu ya vona tanihi lani swi endlekaka hi sweswi. Xikatiso lexi kusuhi ngopfu ni ku va ku yinghenisiwa goli lani va nga ka va nga swi koti ka vumbirhi futhi so Magigwana swa ha ta karhata na kulori swi ta karhata na kulori ku Magigwana a va a cinca a 2-0 loyi a humelelaka halini exidorobanini xa Maguti.
1: Khani mamungopfu swinene Karlo Xihawu, yenani mahlweni ku veni mi veka tihlo ka ntlangu lowu hi ta yi tiva mihandzu ya kona loko gama 10 minutes ya compensação.
0: Khani mambuke ntirho lowunene hi ta va hi karhi hi byela leswi nga ta va swi ri karhi swi encekile haleni a
1: Edza Setores, 13 minutos na 52 segundos.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique. Ai, como é que é? Nhlavutelo wa madjungula.
2: Nhlavutelo wa madjungula. Nongonoko wa madjungula ya siku jungwana ni jungwana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra mapholisa exiyimi xa tiko. O sungula nhlavutelo wa marungula 17 ka mayo wa 2026 wu nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava va minavelelaka vuyingiseti byinene. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra mapholisa exiyimi xa tiko. Naswiritano komandanti wa mapholisa exiyimi xa xifundzankulu Maputo a paluxile makungu ya ntirho wa ku lwa ni vugevenga ka ndhawu leyi ya tiko. Veronica Sidumu.
4: Akwa makungu machiwaka findu jogo kumbi kuhela kantlangu mahetiseka kumbi we mintlawa leyi hangalasiweke ka tindhawu ta ku hambanahambana akwa yi khoma kun'we ni ku khatisa a vaendli va vubihi bya ku hambanahambana ku yiviwa ka vanhu ni ku yiviwa ka swilo swa ku hambanahambana na ku tirhisiwa swibamu madzolonga ni micheloloko ya handle ka nawu hi lin'we ka vugevenga ni vindlavindlekisaka mintamu ya maphoyisa tanihi ku vula ka komandanti wa maphoyisa a xifundzankulu Maputo. Rosario Mikitayo a vulavula sonto leyi ka matsolo ku fomeni ka nkhuva ku tlangela ku hundza ka 5 wa malembe na lin'we na ku vumbiwile maphoyisa ya tiko.
5: Ya polícia está preparada para reprimir os criminosos. E isto acaba criando condições de violar direitos dos outros que não estão aliados a esta manifestação violenta. O comando provincial desenhou um plano, visa essencialmente garantir que haja dotações, haja unidades, com o objetivo, naturalmente, de neutralizar e impedir a ocorrência de crimes organizados. Naturalmente, estão a criar condições de trazer desgraça para o nosso país. E apelamos aos jovens para pautar pela disciplina, o bom comportamento, o civismo. E nós verificamos que a maioria parte de jovens, sob o efeito de álcool, por emoção excessiva, acabam criando desmandos, acabam criando desordem. E vamos dando resposta.
4: Comandante Amapoisa Xifunzankulu Maputo Rosário Mikitayo, a Comelan Xengelo Axitsungu, a Kwaximangala, logo kutsika kumoneka timakata ugevenga migangeni, ti hoxelaka matshamela manene.
3: Tolo hi xiyimi xa tiko ku haxiwile nguva ya ku xavisa bindzu ra ku huma ka masimu na n'waka. Lani vurhangeli bya ta machapu ni mintengo hi xiyimi xa xifundzankulu Maputo byi pimaka ku xavisa bindzu leri fikaka ka 3,536,000 wa matonelada ya swilo swa ku hambanahambana swa ku huma masin'wini. Fernando Sidumu.
6: Vurhangeli bya ta machapu ni mintengo ya xifundzankulu Maputo byi kunguhate ku xavisa entsengo wo fika ka 3,536,000 wa matonelada ya mihandzu ya ku hambanahambana ka nguva ya ta ku xavisa swa masimu ya haxiweke hi mugqivela lweyi hi xiyimo xa tiko. Ntsengo lowu u kombisa eku yehla hi umidla wa matonelada ya ta mihandzu loko ku fanisiwa ni nguva yi hundzeke ya ta ku xavisa swa ta masimu ka lembe la 2025. Lau xavisiweke ekusuhi ni 4,000,000 wa matonelada ya mihandzu. Leswi kombiseke leswaku xifundzankulu Maputo xi swi kotile a ku bindzula hi nhlayo ya 70% ka xipimo xi nga ha vekisiwile. Tindhambi ti vonekeke hikwalaho ka timpfula ta maginta mbeve ti veke kona lembe leyi hundzeke ni ku sunguleni ka leli. Swi vuriwa swa nga leswi swi hlengeleke hi ntalo a ku ehleni ka ntshovelo lowu yimeriwaka ka nguva ya nyan'waka ya ta vurimi hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Tani ku vula ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Thuli loko a vulavula exifundzeni xa ka n'wamba eku haxeni ka nguva leyi timpfula leti ti endle eku luzeka ka 73,000 wa magitari ya mihandzu ya ku hambanahambana la ka wona 35,000 a le lowa ma luzeke hinkwaswo. Mayelano ni mhaka leyi mintirho ya Radio Mozambique yi twe emarito ya Rafael Sikela yena a nge murhangeli wa makoperativa ya ta varimi hi xiyimo xa xifundza xa ka n'wamba lweyi a vulavuleke eswikarhati va hlangananga na swona ku va ntirho wa vona u famba hi tindlela tinene.
7: A swikarhato leswi hi hlanganaka na swona ngopfungopfu hi lani ka vuxavisi ha ti tlukulutela ha xavisa swimbutana hi xavisa swihon'wana hi kota ku byala manji loko hi byala hi gama hi tlhela hi ya hlangana ni lava hi xavaka ka vo timbewu ni vulavula hi timbewu ta mazambana ni vulavula hi timbewu ta swimati ni mapimenta hinkwaswo hi swi xavaka Juni amadubo hi maxava joni amimirhi yi vuya hi joni a loko hi tlhela hi ta ta kompitira na vona a hi kumi timali ta ku va hi ta kota a ku tlhela hi fambisa a ntirho wa hina u ya mahlweni hikwalaka ku hi minkamambenyana hi ya xavisa hi tipurayisi ta le hansi hikwalaka ku va na vona va peta minchumu ya vona lo Mozambique va nghenisa minchumu ya vona la Mozambique hi xavisa hi timali ta le hansi ta ku a ti koti ku va ti vuyisela swimalana swa swimbutana leswi hi nga xavisa swona a wu rima ri yi phambeni ro tama ku yehla lomu kaya ka nguva leyi ya nyan'waka u atrasado u trasarile hikwalaka timpfula hi ve ni tindhambi ndzhaku ka tindhambi loko hi ku a tindhambi ti fambile hi zama ku tlhela hi pfuxetela ku kumeka swaku a timpfula leti ti naka a ti nyimi nkarhi wihi na wihi ku na mpfula nkama lowu nge u lava ku hlakula ku sungula mpfula u ku lava ku vhuthela ku sungula mpfula a hi kotanga ku va hi sungula a kampanya ya lembe leri hi nkarhi wa wunene hi nyimela swaku a ku nyima ka timpfula leti hi kota ku va hi tlhela hi pfuxetela a ntirho wa hina
6: marito ya Rafael Sikela murangeli wa ta mhlangano ya varimi hi ximixa xifundza xa kan'wamba loko a vulavula hi swikarhati va tlhanganaka na swona a ku landzeni ka ntirho wa vona wa ta vurimi a xifundzeni lexi xa kan'wamba
3: namuntlha xidoropana xa Resan Garcia ku ta wurhiwa ndzilo hi ku fika ka murhangeli wa Brigada Central ra Partido Frelimo marhumiwaka xifundzankulu Maputo mahungu matana Rigoberto Xisano
8: namuntlha ku ni nkhula vuxivaka Lareira vanhu vakulu va tshama hansi na va dokadokisana vutomi la nxito a mahanyela a mabulela ka nkarhi lowu na tatana u nga ta bula vito
9: kaxitiku zimba
8: tatana
9: kaxitiku Carlos Zimba
8: tatana Zimba mulani namuntlha ni murhangeli ni chefe da Brigada Central Banja da Frelimo swiswi nciwaka lanika
9: leswi swi endliwaka ka nkama wa sweswi i xitiko ni mbawula lani hi worhaka hina vavakulu ni tintombhi ni majaha hi londzovota a ku bula mayelano ni matshamelo ya hina kota vana va Afrika vaya Mozambique hi dyondzisana leswiyani ni leswiyani hi kontarele lavatsongo switsongonyana leswi hina vavakulu hi nga swi hanya mayelano ni vutomi la hina kota va Mozambikana
8: Resano Gasha i ncini Gasha a Gasha wa lini Gasha
9: Agasha malevuto sa kutenda gasha lte kwe
8: Steve
9: lani gasha la fantela lani ile fantela a fantela ile swaku i frontera se vakokwana na vakokwana vanga swikuti ku swihlaswa ku frontera hi maka ya gedi leliya ni Transvaal kusi khale loko munhu a suka hi lo masuka hi koko mata hi suka hi norte centro sule a kala ku ya Transvaal ta u tinya ke a ndlula hi la a fantela i nga frontera bata kota ku veni a nghena a tikweni la jona se va ku yi fantela
8: marito u nga ta va siya ka vatsongwana vana a ntirho a ku ku fana ni leyi nga wi hasi ye phambe
9: leswo swa ni kamanyana hikuva a nguva leyi nga ka yole ya karata ya hlupha hikuva loko ni swi languta ingaku se hi hume ngopfu haleni ka hina kota va Afrika hi nghene ngopfu ka xilungu ntawu loko se swi ku ta swa hlupha ku ha halayanani
8: khani mambo tatana Zimba khani mambo va yingise tipi va tule marito lava ya tatana Zimba lani hi li ka Gasha xitulu ni mbawula leswi swi vonaka lani ka Gasha
3: murhangeli wa tiko Daniel Chapo a tshembisa leswaku se ku ni mintlawa leyi vumbiweke ku va hi dyondza matshamela ya tindhawu leti ku nga ndlulaka ndlela ya switimela swa ntlhava ya kusukela eMaputo ku ya fika eCabo Delgado. Stelio Manyisa.
10: Murhangeli wa tiko a tshembisa leswaku se ku vumbiwi ntlawa lowu nga karhi wu tirha ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko, ntlawa lowu cuvukisaka a matshamela ya ku va ku ta simekiwa xiporo kumbe njhanji leyi yi nga ta fambaka xitimela xi nga ta tlhavitaka n'walungu ni dzongeni ka tiko. Daniel Chapa a vula leswaku ntlawa lowu karhi wu cuvukisa hi vunyaminyami ku lava ku vona matshamela ya misava, tindlela ta koho ni hinkwako lomu njhanji yi nga ta hundzaka hi koho, swaku i miganga muni a ku va ntirho lowu sungula ndzeni ka nkama wu nga ri wungani. Nkongometi na ku va ku na byalisiwa ta ntleketlo wa vanhu ni mindzwalo atikweni ra Mosambiki, na ku nga tirhisiwi ntsena a xitarato kumbe Strada Nacional numero 1.
3: Xipimu xa chume ra magidi ya vakristi va kereke ra katolika va kumekileka na mahaxa tolo a santuario Nossa Senhora de Fátima ka peregrinação. Domingo Jumakalana.
11: I ntshololoko lowu sunguleke hi wa vuzazu loko vakhongeli va kereke lebyi ka maparokia ya ku hambanahambana ya doroba ni xifundzankulu wa Maputo va swi kotile ku va va suka va famba mpfhuka wa 80 wa makhilometru na va khongela ku va khasa kola a santuario bya Nossa Senhora de Fátima a ka na mahaxa. Ntalu wa voni hi lowu khasiki hi mqivela lowu lani ku vonekeke a ntalu wa mimovha a ku fambeni ka xitaratu xa hayo ya vo bidzi ava khongeli va kereke bya katolika hi lava vange va kumeka haleni kana mahaxa akuva ndzeni ka leswi nyingi va kombela akuzula ka matiko ya misava ngopfu atikweni bya Mosambiki lani nakoni ka avonekaka a mpfilumpfilu kumbe a terrorismo a xifundzankulu ka Cabo Delgado. A vakhongeli va kereke bya katolika hi lava vange hi swalisima ku va a vana va tiko va vumbana ku va ku helisiwa a yimpi leyi yi vonekaka a xifundzankulu ka Cabo Delgado, nakoni vale va khongela hikwalaho ka yimpi yi vonekaka Medio Oriente na ali yimpi leyi pfuxiwaka hi xita dos Unidos da América na Israel puxiliwa ati ku dza Iran. Vale vatakombela ka Maria mama wa Yesu Kristi akuvanga swikota ku va seketela a xikombelo xa ku zula hi ximu xa matiko ya misava handle ka ku va ku khongeliwa hi mayelana ni ku va matiko ya misava na Mosambiki va hanya akuzuleni vakhongeli va kereke bya katolika hi lava mun'wana na mun'wana a nga na swona mbiluni yakwe leswi a navelaka ku va swikombela ku fambeni ka ntshololoko lowu zengeliwaka hi Archbishop wa Archdiocese de Maputo. Don't

0: lana ku nga ni vanhu vanyingi mabulo a ma pfumaleki swixitani ni lomu ku rhweliweke lava xanisiweke hi ndhambi va teka leti ni letiya kambe xikulu hi leswi swi va humeleleke hikwala ka ndhambi Ruti na Sonia na vona swixitani
1: xi ha Sonia kunje aswola ku tlhela swiphinda leswi
2: ku phinda yini kambe wena
1: awe langusa henhla ku yo mphu hi marefu yi lava ku tlhela yina mpfula leyi
2: iya n'wina mina hambi rito la ku mpfula a ni la ku lita misisi ya mina yo nyima phela a ni lavi ku litwa rito lelo etindleveni ta mina
1: swo mahisa ku yini mungana
2: wa tiva mina ni ndyangu wa mina phela hi yo huluka na liyo ha ayiwe tlela vusiku yini wa tiva hi twa inge moya leswiya phela i hi kuma na yi lava kusuka ni bawa vatsongwana wa tiva
1: wena Ruti man
2: ina se a ka vanga ni se phela ikusalanu hi yo tlula mbedwini wa tiva hi teka vatsongwana hi ya khwela henhla ka yindlu phela por isso a ni deva
1: hawe ku lutla ka wena man mi suke njhani henhla ka yindlu
2: wena hi hulushiwe hi byatswa wa tiva le nga fika va hi teka va hi veka gangeni loko a nga le vavanuna lavaya swa ku i ngina le li kwini a ni swi tivi wa tiva vanhu va wumbilu swinene va hi susi matini va tlhela va nyika vatsongwana swakudya va nga li na swona ka mina tinhenha ka kunene wa tiva i va heroi

0: tinyingi tinena ta hina nambi swaku ingava khensisa ku yini ani switivi mina ni hulushiwi hi vayakelani
1: vona va taleliwanga
0: akuna lwanga huluka va taleliwile kambe nkama vanga vona swaku va dumeliwile va humi va baleka mun'we ka vona a ku nada ingi Ruth ni ndyangu wa yena va salile mani a va tlhela ta ni pfuxa ni vana hi hulukisa swoleswo
1: eya ku ni vanhu va nga ni humbilo wa tiva phela van'wana va humesi mabyabyo swi thanda moya van'wana va pfuni hi maphalafeni a ku va ku huluxiwa vanhu wa tiva
0: nambi ni namuntlha va ha hi pfuna mani wenu van'wani i nge hi lava taku lava wa va vona
1: no
2: hi loselile vamamani
0: eyo
2: a hi mi tivi kambe hi navela ku mi siyela swipfuno mini vatsongwana
0: hi na vona ha va kone kambe va ni ku tlangeni vana nga vana
2: hi swona lana hi ni mafralda ni swihembani swa vana khetani mi ta va nyika swimbirhi swimbirhi mi ta enela
1: i nkomu swinene ku hi seketela ka nkama lowu hi nga ku xanisekeni pfunani ni van'wana xikwembu xi mi katekisi mi kuma swin'wana
2: hi nge nyimikuli hi hlalela ku xaniseka ka vamakwerhu na hi ni switsongo hi nga mi pfunaka loko a hi ni swinyingi a hi ta mi nyika kambe kuma kwihi
1: hi khensile ka kunene hi khensa lexi humaka mbilwini loko vanhu hinkwavo va ni mbilu ya kutani xanisa yi ta va yitsongo
2: kani mambu swinene hi fambile
0: ya wa swi vona Sonia leswi hi leswi a nga vumunhu leswi ku tiva ku pfuna vamakwenu loko va le ku xanisekeni wa vo
1: wa tiva nakona loko ni mu langusa mamani luya i nge ha yi munhu a ganyeke kambe a ni vumbilo bya ku switsongo nga na swone a pfuna van'wana wa tiva
0: ku tiyisile wena ku tiyisile ntalo wa lava hi seketelaka a hi lavanga na swona mani i mbilu yinene va nga na yona van'wani na minchumu a va na xone kambe va hi pfuna hi tindlela tin'wani
1: wena loko u vulavula hi leswo ni khumbula va brigadista va sokorista ni van'wana siku ni siku va nga na hina kola a va holi nchumu wa tiva va swimaha hi vumbilo phela loko vanhu hinkwavo a va humaha leswo lomisaveni ku hlupheka a ku ku ta va kutsongo wa tiva

0: tala na mbelo wa vakla shmatsi lo akalteke shkarka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
1: kune mungwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ka mbele ka nwana wa ntano wa tiweti atsunela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku mani
4: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
3: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela antilerela papila selipi ni ngoto tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
4: unga ta swikhohlwa leswi lavekaku ikuva u teka leswi unga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
3: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
4: nambi ova ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima ikuva wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona Uti beja. Loko matshamela matave manene utatlhela usungulisa hi nkhinkhi swinene.
3: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twi ku nandziha ka swona.
4: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
3: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
4: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni. Amphambarini.
5: Xita na xanga. Ufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we hi nga cinca mahanyelo. Xita na xanga. Nongonoko wa Radio Mosambiki, emisor provincia de Maputo.
6: Kunene hoyo hoyo valikwezu hi le ka nongonoko xihita na xanga minya storia lana ke namuhla hi ta ka ku va ta ta tshandza xin'wana xihitana xa leswi swi humelelaka evuton'wini byebyo ku va ha swone hi kota ku va hi dyondza ka leswi swinyingi. Swi humelelaka kunene ka vutomi lebyi bya ku hanya hi amukelani ku lovasela namuhla nongonoko lowo u bendzuliwa hi Natalie Libombo kasi ke michinini ku kumeka Afonso Magole hi nge ku n'wine hoyo hoyo vuyingisete lebyinene
5: xita na xanga

0: Shita na shanga
1: Mpela nongonoko wa siku tana munhla hita twa hi xihlela fuzwi xi hitana xa mamana nwankongwana lweyi hakunene ku fambene ka ndhambi leyi vonekiki amugangeni wa le ka mbuva a yi njiki hinkwaswo kunene ku va a zhuzela a va le kwezu va le kwavo hi kanela hi va yakelana hinkwavo lava fa va yi kumeka a ku kazatekeni hikwalaho ka mati hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ya timpfula ni ndhambi kunene a nga zanga a titwa a ku luza a yo va zhuzela a ku va va buya ntlhantuku leswaku va ta ta kuma ku va va huluka kona kutani hi navela ku va hi n'wi zamba ke leswaku n'wi twa xihitana xakwe xa leswi swi sungunisiki xiswone ni leswi a yenciki swona i nhenha hi ku hlaya kwezu a hi kumbeni xihitana xakwe mama hoyohoyo u bula le michini ya radio Mosambiki hi nga hi tshandzela switsongo ka xihitana xakwe
0: Shita na shanga.
2: Mine Rebecca Adrian Kongwana. Ni beleke waka atikweni dzale marakweni. Kama kaneta doji. Ja vatswali shona. Avatswali vanga va beleke wa kolomu kama kaneta. Ja ni sikilete kweni dzale kama kaneta ni kandza lomu kambu. Katika muti wa vaka madzwaya.
3: Lomu kambu va uta hi vukati. Mubeleki wa ka makaneta nga yi tshandzana na ku tsongo mama leswaku a ku belekiweni kwenu vun'wanyana ni byeni ku tata tlhasalani kutani n'wi tivaka leswaku mun'wanyana swa fambisi ku yini
2: kutani mine ya ku belekiwa kwanga a wun'wanyana ni byanga ni hanyile ka tiko lebya ni bya le ka makaneta ni buya kona ka mbuva a wukatini la ni nga kona ewukatini ka mbuva ni kumekana ni hanya be kambe ni hanya ngopfu hikwalaho ka udzimi ni suka ku le ku thaseka mutini va va kamba byana ni hanya hi udzimi a teni za ni guga ni gamali na ni hanya hi byo udzimi
3: a vudzimi u suka na byo hi kaya
2: kana byone hi kaya
3: kutani mama a wu ku fambeni kwini vun'wanyana byena mo zanga mu va ni mindlumu ya ku hambanahambana wu hi tshandzelanyana katsongo njhenyana
2: a yi nghena mindlumu bya ku hambanahambana bya ku kazata a li ko ku va hi kuleke khale kwezu a li ku va ku kiniwa xingombela ya ku tlhasa ku va loyi wanuna ni teka ni ba wukatini ni kola ni vhela hi tata tlhasa hi hanya xikan'we ni loyi wanuna loyi wanuna swoswi a luzile kambe la luzeke kone ni kone emutini wa vaka mabyaya ni tindlela to ta wudzimi vhela
3: a xi nga koka xitshamu ni ta tshamisa a xingombela lexi famukina kwini
2: tina kwa hala ka makaneta lomu paka lomu ni kuleleke kona
3: mo hamba mphikisana n'wi suka lana n'wi hakina le n'we ya tlhasanga n'wambangu n'wi patana mukina kona
2: hi patana hi kina ka mbangu wun'we wa mbangu wa haleni ni va hala hi ku kina ka mbangu wun'we
3: kutani jaha leyi ti taka mabyaya a hi laha byi ku voneleke kona n'wi twanana tata ku buta kutani u vi u pfumela
2: ni pfumelile hi ku sa ni hanya kona mutini wake ku tlhasani xiwexi
3: byi ku kanganyisisi ku yini
2: kanganyisa leswo swi hi nga honganisa xiswona leswo swa ku va ku li khu swa ku khalangani swa swihoxi hikusa swihoxi kumana kwalomuya maradini voronto kutani hini hi kumani kwala xingombeleni
3: ya byi ku wongo vupfumela
2: pfumelile ni buyaka ya ka dyona
3: ya dyi ngo tirha johana jani
2: ana dato tirha ku ku dyima
3: na wena u ku he swi na mina ni nga mu dyimi swi ta pasa aka mama nga ni tshandzela kutani loko u ti ta tlhasa avukatini swi ku na byalelile a ku u ti ta tlhasa vukatini u tlhela u ta ta landzrisa ta ta vudzimi
2: swi ni na byalelile hikusa hi leswi paka hi pfumalelane swiswona
3: mama a van'wanyana phela loko va suka vukatini va le loko va ya va suka kaya va ya vukatini va dya ku ya kuma vutomi bya swinene u ti ta tlhasa u kuma leswaku hi swihala fa u dawuswa bya ku sila hinkwani u ni ta tlhasa futhi u sila ku tlhe utani lebyi bya ku kandza a wu twanga mbilu yi ku kazata
2: a mbilu ya yi kazatanga fumisa haleni hikuva ni tekele ta byi kuma swinenenene hikusa a li nkama lo paka ku nghena tindhambi ta ku fana ni leswi a li ku dyima vhela ku ni switlama swa swinyingi hi hahekani leswiya swa mintiruka hi ku tala ka switlama kambe ke vhela a li ku thokola hikusa hi leswi paka ni swi pfumelelile eswa ku para kwanta kota ku ani dzima ni vanghela ni thokola switwame swa ni vani kandi mm kutana swini tsase na mutali wa hukulu kambe velani kandi ha ku sa leswi mpaka ni swipfumeli mm
3: amunga sili nwini switsava
2: kona pa hanga sili
3: mm ndu za ukandi
2: ndu za ukandi
3: thokola na muhle
2: na madanje thokola mishoyo na madanje no kandi mm
3: a ku yini we
2: ani titwana ni li bome ne ku tsani pfumelile swa ku amuto ka mazwa nta u tizela mm
3: Ei, quando ia na vana mo chão de onga va zela soles.
2: O tal menino pumelile, a o casane na monca nilugi. E gama é zela ompung, a conga se vana se tigai. A no ompunga no canto na on. No ompunga no canto. Soles.
3: Mama, já kungena la kandambi leing nili kilembelits. Loko mati lawa masunguni ku va mathlasa. Mtsini leswi wenjike swona we.
2: A swa ku yancani kumeke ni hela ntamu ku sa automi dzanga hi lebyi paka byili dzone byili ndzi pele ngopfu a masinwini. Kutani xa loko ku tshele mati lawa ni kumeke ni hela ntamu ku sa a ninge a ni swa ku ba ku khansa ni zwoju. Kutani kumeke ni hela ntamu xa ku yenca xona a xikona. Xa ku para ku a xikota ku hi pfuna ka automi dzinga ka dzone. A u tlhasani namuntlha vhela ho xaniseka a nga layikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swo swi vhela hina xa ku hi pfuna xaku ma xa ku yancana ku taleke kona ndhambi a xa ku yancana na xona matimba ma hetile mhaka ya mati lama cheleke
3: a masin'wini fambi ni mubyale munhu
2: masin'wini ni byale mitumbula ni byale tisenge ni byala mimova ni byala matshimbu ni byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsimu hi leswi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambeni mati
3: akaya uzuzele vano mama unena hakunene utitwe njani wena loko uyamukela vano kaya
2: ni titwe na ni lila ka bon ku sa ku jeka li zandu loko thamile kutani ni vone swa ku vamba kwezu venge bombi ni vathu ka vambomba haleni na kuve ambangu lo nthantukeke ukone ya hi swivone leswaku iku vamba kwezu va nthantuka va kuma mbangu lo ku nthantukeke va thama loko ta tshama ti va ta kota ku tlhelela makaya ka vona va va kota ku zuzela minchumu yavo ni kota ku hava beka a kaya ni va ni kota ku va nyika mati a munhu a kaya hi la jaka ha kona makazidibanya yini hinkwaswo a hi hanya ka kazidibanya bya dyiwa a va kota ku va va swi kota ku va kumbe munhu byi xila ti kela mati a ti hlambela hi la ti jelaka ha kona a ti hlantswela mpahla tanihi la jaka ha kona
3: ku nga chiki ku va ni ku holovisana ka swona leswi
2: nga na ku holovisana
3: lowu chika wu titwana va ku gaxitara hikula ka ku va tirhisa mati yaku swala kaya
2: mati ya xihlovo i dirito bya ku va makiwa mahela
3: kutani vanhu vona va ku langusisa ku yini wena loko u yamukela lava ku tala la kaya
2: a li vanyingi miti yinyingi hinkwayo leyi nga hala henhla hala a nga limeli wuswanga munhu munhu loyi a nga tivaka swaka ni xaka byake a tsutsumele kona munhu munhu loyi a tivaka swaka ni xaka byake na va le haleni ka ku tala mati hi ntamu a va tsutsumele kona kambe mati a hi nga twoni munhu swa ku munhu a kota ku tlhantuka a ya kuma mati lawa ya
3: swa nan'waka swa kazata ku va munhu a vona munghana na a xaniseka va mu tsutsumela li zandzu lelo li huma kwini wena
2: mina swi vona leswaku a li zandzu a loko hanya tendi hanya ni vanhu loko tshani ku loko u ya magereja tendi u dyondza leswaku loko u li gereja va ku dyondzisa leswaku tendi va ni li zandzu ni vanhu a nga li mina vuxanga muxaxameto hinkwawo lowu a wu yamukele vanhu hinkwavo lava vaka va suka halino hansi halini
0: Xita na xanga.
3: Mama mulimulantswa ta vudzimi ngopfungopfu haleno. Hi tlhaseka makaneta va ku va lundzisa ngopfu ta vutsheva haleno ta vutsheva tikoni ngopfu.
2: Va ku tsheva va kona. Kambe hine a ka vutomi bya ka hina ta ku landzelela ta ku tsheva a hi swi koti ngopfungopfu mbileswi hi le masin'wini.
3: Lexi mu dzimaka ngopfungopfu xikoni xi nga ni bindzu byikulu masin'wini cini.
2: Xi nga ni bindzu byikulu i mpunga hinkwaswo swi ni swi konteke mpunga ntsumbula matshimbu salada makhofu masinora hinkwaswo loko ku nghena mati la ku sali nchumu hinkwaswo swa huma masin'wini
3: swi nge n'wa tihita ngopfu ku va n'wi kuma leri
2: hita ku hi ku dzima swinene hikusa hi lexi xi hi hanyisaka ni kulisi vana va dyondza xikolo hi mali ya le masin'wini
3: kokwa a mahanyelo lama hanyisaka swona wone sweswi loko u madzinganisa ni mahanyelo ya tolo Pshini leswi swi hambaniki swi phazamekaka na ka fa swilunga kumbe kuni leswi swi nga swa swinene swo swi khalefa swi nge swone ka vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lawa kholomo ka ta vudyimi mahanyelo ya vatsongwana hi vakulu vafano loko fananisa ni xitolo xiri
2: swo swa ku hambana ngopfungopfu xikulu i mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya ka kwezu. Loko ova kuva mati ma kumeka na munga li kone lani masin'wini hi kwene ku nga ni vutomi bya byikulu swinene leswi hi sandzaka ku byala hi swo swi ni konteke swone a nga va mpfunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi dyimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni mara u kuma mali hi leswi u dyinganaka ku byala na u byaha minchumu laha loko ku nghena mati kambe xixi hi yataka vutomi ngopfungopfu i mati hikusa loko ma za ma thasa matrama ma tshamile nkama wa kutikiwa ku va mabya a hi na ndlela ya ku ku famba mati
3: hi kanela ngopfungopfu hi ta ndlumu kusa n'wini vakulu wa vanhu muya masin'wini a van'wanyana ke lomu a ndlumu wa vu hewini tshikaku ya xikolo
2: loko va tshikaku ku ya xikolo tendzi n'wana loko li na yena n'wi dyondzisaku ku ya masin'wini ku a hi fambe masin'wini mara a kota ku ya na yena a ta dyondza leswi na mina ni kuleke na ni dyondza swona ya va kona lava kanya u nge swi koti swo swi nkama wa kona swoswi u nge swi koti ya mina swo swi ha ni nge hembe madrima na ntukulu wa ku va ni li na yena wa xisati ni dya ni hanyaka na yena kambe va lava nga na vona lava twisisaka va va landza va tele vhela leswi u nge swi ku a ni na swo swi ni na ntukulu wa ku va ni tshamaka na yena wa mkulu swo swi no tshama na xintukulwana xa ku va xi nga xitrong kambe lava vakulu u nge swi koti hikusa swo swi nkama wa kona wa ku va vatsongwana va ti hanyela khoma bayilini
3: Isona kokwa ikolaka kuva mabulumana ndzika dimendza masiku swikone swikalaka henga nwi vitisanga na kulanwi navela kuva nwi swisiya swanga mazito ka michini ya radio Msambiki ndzi leswi munga hisiela ka swona
2: misiela swa ku misiela mazito kone ikuku hiko kuva me hipuna me hukombelela hiku savhela andlala la ka mbuvala ikumeka na ili ikulu zwinene leswaku hukombela hosi swa ku zwinga hipuna ntamu zwinene hi leswi hi nga ka swonelani masin'wini hambi hi swi pfaka hi tisa ha swone swa marigadori xikomu machati hambi hi to swe swa ku dyima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baro bya ka kwezu a ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swi papaya nga ti hlayela a tihomu ti nga kona to va ka papaya ni munhu kutani a tihomu ti tithukaka ti hi pfuna hi ku tala ka baro lebyi hi ku tala ka byona va enca hi ku ba hi mimbangu ya hala ka maxubu hala hi enca hi ku kombela siku ri bya para va hi pfuna masin'wini a tihomu ta ku va to va kone bemben ta ku va to mbela haku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kuva loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahluli a ti kone
0: xita na xanga
1: a wu vonike hi leswi swi nandzikaka va leswa nandzika ku va vanhu va hanya kun'we va tshama kun'we kutani va hlunyelana va londzisana khani mambu mamali ku swi kotile ku va u swibyela lava ku tala mutini wakho na u nga zanga u titwa ku luza ka swone kambe u titwa ni matshandza ya leswaku hi leswi u nga va zuzela xa nchumu ku vone kunene xi ta va na xi cincile na manje u huluxi vutomi bya lava ku tala na hineke hi yima kola hi nge fikeli byi taka hi ta tlhela hi buya ni swin'wanyana swi hitana leswi hi swi

0: ni kahle tana ka kwanga ntivwe
1: e kone na hina tana
0: kan mamu tatana
1: mi yangula mikwini
0: ha ni la nkumbeza la bari nkumbeza
1: amura kwe
0: kan mamu
1: hi swona a vunanga muhlawula ka byona
0: ni kombela khoseti lava nga teka va mamana e va tata lava nga teka va tatana va mamana va tatana kan mamu
1: hi tlangelile tata
0: ni tshungula ka hinkwavo ka mavona
1: hi swona
0: ni kunjhani to ta le julu mavota kunja kona tatana
1: a kona a suka kola vusiku lebyi
0: kan mambo ni komba kwa loko mu vona mu tshungula na wena kona ni ni ku tshungula ngu
1: e khane swo
0: kan mambo ni komba kwa loko khata kaya u tshungulela vatukulu vaka kwa
1: hi tlangelile mavota
0: kan mambo
1: ahe 21 horas na 21 minutos. O emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Oi, de Pelile.
2: Oi, Pelile.
1: De Pelile, e Pel Sanaman.
2: Francisco Monlade.
1: Meu Queen Monlade.
2: Sou sei. O mecanilane a boane a colula.
1: Minjani.
2: Ah, na epukeli makwera iti mwini kumbesh mwoyi niko hala.
1: Mekone na inatana isosi.
2: Kinsili luku wantama bekisile.
1: Kunene.
2: Na ye.
1: Abunanga.
2: Nikombela pastora Zaria luka vula vula moya wadira. Inake makwera.
1: A swi tivi kumbe a hi endleli hi tatana Zaria. A kumekile.
2: A kumekile.
1: Hi tlangelile swona.
2: Hi bungula n'wini kolani mi nga hi amukela ni teke ni ku lunga na yena. Ni bungula va ka Mondlani hinkwavo hi vito ra Paul Francisco Mondlani. Ni bungula vovon'wa munyingi kola Bohani.
1: Hi swona
2: ni ya marakweni ku si ni complex Roger ni ya ku yena Madala Andres anda Elia Andres anda Mel hinkwavo lava va ni twaku ka nkama lowu na va dzungula na va mamana Angelica na va mamana hinkwalwala a xinyembanini hinkwavo na va dzunguli na va primera dama lava ni twaku swoswi na Jean Matlolo aka mavoko kani mama
1: inkomo swo I can see it.
3: 82 FPLM
1: ka Maputo.
3: Eh.
1: Minjani.
3: Hayi kona, ukola ka kwingisela lurado, kuze funi wa lurado.
1: Mpela.
3: Kuma hi vanyamuntlha va siku lava swi na ndzhaku.
1: A hina ka.
3: Ya ni rungula a kereke gereja luja zona postola ka Mozambique. Ya ku tumbela ka xokwe. A swi dila yona kuma ka laulana.
1: Ahe.
3: Nirungula makwera ugoshu khosa Nirungula Ruben khosa Nirungula Andrea khosa Nirungula Dino khosa Nirungula Mozeji khosa
1: Isho
3: Zaida khosa na Mozeji Talani Nirungula Nalturi sisiku kama ula diwa etisuna ntirwini Atira usiku Nirungula na wena na wana weta melaku mawa kumambiri ni wangani mkwavu na mwamu nyingi bowani.
1: Nko mso.
3: Yeah. Emo.
1: 21 horas na 25 minutos de Pelil.
4: Pelil.
1: E Pelisana na man?
4: Andila na mkatembe.
1: Nka vanga heti tla ku sa zwito swo.
4: Hesa vadoshi lawule. Vanga heti. kele kwa kushari la shibebana.
1: Shibebana wa Alberto Mucheka. Hatangela so.
4: So, kanimamu tira ome. Ya, nimele danyo wanye. Iba sambi.
1: Saka zata.
4: Majae zenge.
1: Kanimamu. Hatangelile. 21 horas na 23 minutos, casi na 26 minutos, a cozinha já com nene de pelile. De pelile?
5: Pelile.
1: E pelissana na má?
5: Albertina Manique.
1: Albertina Manique, é meu quine?
5: Nele Bela Vista.
1: Ah, Bela Vista, Minjani.
5: Ah, e caixa.
1: Uhum. Nene, a unange bya muhlawula ka byone.
5: Anlanga sungula ka Marlena a vukati lava ntamu.
1: Vukati bya jula ntamu. Hi tlangelele swo.
5: Anmam.
1: Hi muhlunyala vusiku lebyi byinene.
5: Anmam.
1: Ahe. Ya. 21 horas 26 minutos e meio. Isso com a Bela Vista. Tupelile. Oh, de pele, mamã, uma cala.
6: E quando meu pai eu ando, e quando me atende.
1: Fai, eu comecei a não ir com coisa, e mate, me atende.
6: Ah, mas é pouco ele.
1: Não é pouco ele, mano. De pele, Anjane, você quer dizer?
6: Ah, de pele, eu ando, eu não vou dizer, eu vou, eu não leio.
1: Uhum.
6: E não, o senhor.
1: E tangue ele com nene, abu nanga mshaula, mano.
6: Me condela, eu vou com um galaxi taula, não vale isso.
1: Ngala hle thawula.
6: Mina papai.
1: Hatlangela kunene.
6: Akusungulene heketa ka vholini. Heketa ka ngamilambo ne heketa ka ile na mukhavela fika dawana. Ne heketa ka ibenza ndamele. Ne heketa ka le ka pumera dama. Hinkwavo ndi vale stitch na madrinya mela mponza ne hinkwavo ndi tshela dzo swa kuna varandza.
1: Isho.
6: Alô, como que eu tô bom, mas eu matei uma bila, não tá tranquila, não é só que eu sou pinhosa, mãe.
1: Ah, ô, unga tava o tijil, é chela nele, xuxa, xuxa, com vanta tá de tremo.
6: É, xuxa, papai, tizou, dele.
1: Tá. 21 horas, né, 28 minutos. Emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. E longo legue essa xuxa, cunene. Akuba ya ya tlhasala ya ka nsimbi ya mea no iti tipelile. Elena Gabriel.
7: Bairro Iskabrali Madrushong.
1: Minjani.
7: Ego na zatama nungo wendo wani mitana la na mahasi.
1: He, upa kone lipsi.
7: Ipani, yesu akuno vala pena.
1: Hewe.
7: Maja, ah, sami singera pinena.
1: Mm-hmm.
7: I'm going to go to the house.
1: Avi nanga ngwe hlawula mani.
7: Wa ditiva ngati ndi ta ku tsaya.
1: Loko ta tlhela u swi ta sala swi ku yini?
7: Ai xone, ku ja ai xone. Ku papa ndi ta hela.
1: Ya.
7: Ai mbe manja kaza.
1: Hewe.
7: Ndi ene ka ta ka mar ta xivani.
1: Mhm.
7: Na nwa munyi ndi nwa na teka ro lina langa. Na ta xi ku ndi tsu ka na marau ra. Na Guevane ni Patoate, na Joana Nyanombe, na Antônio Nyanombe, na Elias Zandamele, na Felizardo, na Papai Guevane ni Patoate, na Vovô Carlota, na Nguanake, na Reani, na Primeira Dama, ni Papai Marinho, ni Cuiqua, levava ninguém lá, andava de cangás, dava Felipe Novela, que.
1: Tangelili, show.
7: kani mama.
1: Vinte e uma horas e 30 minutos. Ahê, um gabito trona aqui. Cuva o fona de pelile.
7: Pelile, tata.
1: E pelisana na mana.
7: Tata, não é nosso estole, catembe, chamsa.
1: Estole, minjani.
7: O sirve que sile, com a vatanga, e lua no livre.
1: Uhum.
7: Ani lava ku ya kandzulo ka vizini wa Jona hambileswi va hisaka ku na ma
1: ya
7: general muzika loko ku ta ka ku ya ka xikwembu hi ta vona hi minchumu loko yi khepuka kumbe ni ta kumeka ni swi tivi
1: a hi swi tivi mpela
7: a ni navelela vanghana hinkwavo va radio
1: ya
7: teka na Johani sesibeyi.
1: Ya.
7: Ni hinkwawo lava ni yingelaka lomu ka xamisava ni ku ni matiko hinkwawo. A ni mambu tata na hi tizweni.
1: Hi tlangelile swona.
7: Inkomu.
1: Ahe. 21:31, hayi swi tivi kumbe ti ta kumeka khola. Ni kholoko byi nga kumeki o swi dzinganile byi pelile.
8: Hello.
1: Au peleni.
8: Mina vovoroza abowana la ka fish.
1: Abowana ka fish.
8: Mina nuno sato wa wena rozinya. Ese domo ku kala ngata.
1: Hayi ko ku kala ka nwine ku nene hengwe jeteli a dzimbe.
8: Eh.
1: Eh.
8: Eh. Ni bona no mina.
1: Aina.
8: Ndo wena tsaya ku leko yini.
1: A vutome dzikone hati hanyela mpela.
8: Kuti sukele benti akaya para ngiranti zweni.
1: Kunene, kunene.
8: Unga ndekela lokulishile nda famba tilweni nda va kuma kumbe hingi tsipi wa las le azaiya.
1: Ya azari.
8: Story.
1: Nda imba tilweni.
8: Uni ni niketa mama na nwa mingi. Ni vana va mine. Ni vatukulu vanga. Hinkwavo lava va ni yingelaka a vanghani va radio a nga Ilena mana nini Laura Mathosi hinkwavo lava ni yingelaka na wena kona nununa wanga so
1: hi tlangelile vusiku byinene
8: bonda da swi tiva a wa swi dyile ka swibyinene mhaka munhu wo nyenya so ni ma vonile loko va gidizelana va ya a nomahaxa se me nindzerile kwala galupu la va gidizelana va ya nomahaxa ni ku loko swi duma va ya ni teka hi movha hi famba nuna wanga leswi ni nga la kwala gala van'wana va fika va chela magazola ni kumbe swidumu ni ta n'wi vona na da
1: ku o famba hi vhiya undzimeni siko
8: Into casa, kuza amilenga yikoneke nono wa.
1: Oh, aki.
8: Ni famba hi nonga, mana kuta hundu ni teka hi ano mahasha, hi ya vana no so sinya ro mpadma. Maja, na me ni ku khongotisela, wena ku khongotisa ka wena.
1: Hi enche swoso.
8: Okay, mambo papa, ni kan mambo. Yoko ku muka ka yoko mava tsongona hi, a vhone ni nga vona hi libong.
1: Hi tlangelile swo.
8: Ahe.
1: 21:34 hi ta yamukela vabidzi va yingiseti kunene ya ku va hi ta va hi ti bela vunanga hoyohoyo
9: a wu peleni papa xidomo
1: ndzi pelile hi livombo lwemi njhani
9: nyiko ni wa ntamu wa ni xayisisa kumbe hi wone khwaka
1: kunene
9: ngo wena kwala ni xibekelo xa vona kumbe ho yini
1: heyi a na ha vulavuli masiku lawa No miyela swinike nyengula kola.
9: Uta kuyini tiza na swona.
1: Ni homuze amasunga kati yana nwaka matsona na swinene kasi ama utivi phela.
9: Amasunga kati vuta ku nyika murile ndendende vuta ku nyika kanwo.
1: Oh.
9: Ndo kuvuta ku zwo mukhase tinyoza u pfunza wo tita wo mukhase tumunya munyana. Ni apani wa kusungula nga somo ku dhalo.
1: A vunanga muhlawula mani.
9: Ntombela rezena jai mela ku helile asivutisa ti hosi xi henela ka hina xi tiwa
1: empe
9: loko va tsandzana
1: he wena man
9: xi henela ka hina xi tiwa na hi wone hi maxapa man
1: ya ka zate kapa
9: Ninavelela ngona kona no ni vatizikuloni.
1: Mhm.
9: Nino no mi tindomu ni makona mina makwako na mana monitiro na jiwankina.
1: Isho.
9: Na Veronica tindomu.
1: Mhm.
9: Zobonga mnyingi. Zobonga bele mabulele ni hinkwavo lava ni yingelaka ni ku ntirhela wone.
1: Hi tlangelile swo.
9: Hi tlangele hi mbilu.
1: Ahe. 21 horas 36 minutos, e Safira José Angeshwiti Chati Wossi. Ah, ahê. Leia uma chapa, mananguechaia, xemo, cocoano. Nguimoente aí, bom. Cambe, oh, o taguine. A munone muno, a tisa leve a xeranjaca, ale me sabe nique. Apse mukile mungi certify jaku muya mukela lambe swili xitano yena vahlele ku vusindzisa hoyo hoyo
10: eh awpelent tatana
1: eh pelisana na ma
10: pelisana na afe ninunkuna atana ma
1: minjani
10: ah epopela nga tanga te nwe tatana nani kombela maya Isaac Matus, ando com a Cuxibembeira.
1: Isaac Matus.
10: Dima.
1: A Cuxibembeira.
10: A
1: Tlangela só.
10: Canmam, canmam.
1: E na verdade, só com o meu banevo, cinco leis de nene.
10: Canmam.
1: Ahê. 21 na 37. E lá vai a Anga, o Cumbexana, estava a se desenganar com o Bagutani, o Sungula com a Ritibela, a Bunangalitos. Rihlawulewaka byi pelile.
11: Hallo.
1: A pele.
11: Papa yi le vo.
1: Mama.
11: Ni kombela ku voni bekela Marlene papa.
1: Marlene.
11: Ni sungule khale swo ni hlula.
1: Awu.
11: Yini we fan.
1: Hayi khona.
11: Ni kombela vanghana va nga hinkwavo lava ni yingelaka lowu ka misakama wu fambile.
1: Ale yini Marlene.
11: Ale ni nga ni konti minandzu yanga.
1: Ya hosi yanga.
11: Oh, se anda de olho do papai. Cane mambo chinês.
1: Tangeli.
11: E quem Helena Gabriel. Para estar do mula em quavo.
1: Isso.
11: Na vovó Regina em quavo na mulher vara de um coelho.
1: Ina.
11: Nunca cane mambo chinês. O sai no bequis. Que ganha a onda.
1: 21 na 38 minutos. Marlene, um ganconte a Milandrianga. Ah, logo hoje algum conte lá em Jempera Pela. Oi, oi.
12: Natalanga kwezu.
1: Oh, dipelile.
12: Fernando Gwevani kamashakile.
1: Benjani papai.
12: Ah, ikona livombe.
1: Kunene.
12: Yobona uma shapa madulako.
1: Ama shapa man.
12: Madula man.
1: Kowe.
12: Nikombela Alberto Mcheka, baba kubaba Samora na shule khani mambo.
1: Samora khani mambo.
12: Khani mambo yaka ana jeje mola ka siku ntukane laura ntukane mambo yenge apowane rulina langa elena gabriel mashava vupolina konjo vupolina matolo ineshi mango florencia jeje makamo ni impawo impawo la bani saka aba runguliwa na wona ulibomo runguliwa kola
1: miso
12: Inco,
1: Inco. 21 a 39 minutos.